Iti useless kon kaisa ang aton nga drainage system nga ginapag-ubra. Kay bangod mga katrupa, may mga kaangay sini nga mga tawos barangay ng isog. Worst kon kaisa iban sa gobyerno pag-ubra. No, sa gobyerno pa iban gobra. Dahil why mahuya nga hindi magpatiltig dyan sa atubang kaya nga grahe kay hindi tara gusto nga hindi kasulod ng sarakyan kaya hindi kagwa. Ay maando lang. Tiko ng ibanto nga mga, ti parihom lang sitwasyon sa ibanto. Ibanto nga ordinaryo nga pumuloy sa barangay. Nagsugot man nga tiltigon ng tubang kang balay ng daga ang grahida. Dahil ikaw at imo kon kay sa gobyerno, kapag obra, why katuhuya? Do grabe na gini nga aton nga pangmulay di ka nga pag panglibakaw. kita tabi nagligad pag baha abi. May mga areas kita di nga gabinaha. Nga tamaan malang kita ano diyan kang aton nga mga taga barangay kun anong problema dan. Lugar ikon kay salat tinudluan ay may maambal karon nga bangod sa flood control. Bangod sa flood control. Oh, may maambal man karon nga ang iba nga bangod sa mone mo to. Kung kay sabla, pag pangita takang solusyon bla sa problema, di ba, example, problema sa baha, hindi ta na bla pag-ibutang sa kuan bala, hindi ta pagbutangan bla sa lamod politika bla. Amo din nga kinahanglan si Nidhi Katrupang Alex nga mag, para masolusyonan ng tanan nga mga problema, pareho sining problema sa mga ginagmay mula ng mga kanal-kanal, ng mga barado, mga baha-baha nga ini. Dapat sini ang mapungko sini di ang politiko bla nga pag-isahan lang ka term para maimplementar sa gusto kay kun mayandom ka pa abi nga magpadalagan liwat magparilek liwat laban-laban mapirde ka na day kay damo sa rawayon. Kay mga sa rawayon gani di magbuto si mo ima ando lang o bullseye. Diyan ka bayan, Builugban, kang ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santron Plus Gold Herbal Capsule. Santron Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, baw ka namiun ka dyan. Ang Santron Plus Gold Herbal Capsule, nagpapakod kang resistensya kontra balatian, mga bukol-bukol sa kalabasa naton. Pwede ginaton dyan, pwede na kita mabuligan. Ang blood sugar level naton, pwede ginaton dyan ma-address. Kag ma-regulate naton. Ang problema naton sa ang aton kurason naga-healthy, ang pating dugo ta naganami, no? Kay ang turog ta nagamuok, ang mudo naton naganami, hindi kita buringot, hindi mainito ng aton ulo. O naga Santon Plus Gold Herbal Capsule kita adlaw-adlaw. Halin dia sa balunggay, garlic, spirulina, kag mangustin mga katrupa, may ampalaya. Nami nga food supplement sa mga nagajita. Kay bangod mga katrupa, kumplito ang mga bitamina kang minerals nga mabuol na tondi sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tikaduro, gid ka nga kabakal ka dyan. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa, mabakal dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopping, at TikTok Shop. Kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, at ubang sa Iloilo Midtown Hotel. Naara, mandira si Doc Ray Impinado, tudluan ka mo libre ha, sa pag... Kung gusto ng alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanong mga erba, libreng itudlo da sa inyo ni Doc Ray Impinado. Bisita ka mo ha sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper at ubang sang Iloilo Midtown Hotel. Kag pwede dira mabakala mga produkto sang Yes to Health, no, ang mga Santon products ara dira available. Kag subong man mga katrupa, may ara man kita, no? Or by the way, isa ka blister pack kang Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa ka entry ha, sa Santon and XFM libu-libong pa premium. Ano pagin? Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, paborito ko gidya nga kape subong kada tapos kaon ko haros. Ah, gusto ko mag-inom Santon Gold Coffee Mix. Kay namit nga kape, kag healthy nga kape, kape nga ginbutangan mangustin, ginbutangan kang ahos, may turmeric o kung kalawag, kag subuman mga katrupa, may balunggay, may superfood nga spirulina. Kag hindi lang ina, may glutathione kag collagen pagid nga nagapaputi, nagapahubin sa aton nga mga silula. Ispirak adlaw katrupa ang Alex, basibla kung hindi ka nakilala bila sa akon kung mag magputi man ko bila katrupa ang Alex. Kay namit nga daan ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen pagid nga nagapaputi, nagapahubin sa aton nga panit, sa aton mga silula. Ayos, Santon Gold Coffee Mix.
kape sa mga guwapa kag mga guwapo. Mga guwapo mga katrupa nga bisan dapa lang ilong, basta puti guwapo. Santon Gold Coffee Mix mga katrupa. Lima ka empty sachet niya kaya, isa ka entry ha, sa Santon and XFM libu-libong pa premium. Then premium D3 soft gel capsule. Mga katrupa, isa ka blister pack niya, isa man ka entry. Ano tanang ang premium D3 soft gel capsule? Mas ginpakusog daya nga porma kang vitamin D3. Nga ah, bangod mga katrupa ang premium D3 soft gel capsule, ang vitamin D3 niya kaya, nagabato man sa mga, nagapakusog sa resistensya kontra balatian, pati stulaan ta. Kag makabato man sa mga bakterya kag viruses eh. Nagapabakod kang dipinsa taman, pero hindi mga katrupa, ini makafunction kang gusto, ang vitamin D3 alone, kunway imaong healthy fats. Amo dyan ang premium D3, ginbutangan kang virgin coconut oil nga makabato sa bakterya kag viruses. May malunggay oil pagin ganagatugro kang vitamina kag mineral sa aton nga lawas. Di mo dyan mas makusog ang premium D3 soft gel capsule. Kaduro kang nagabakal sa pangdepensa kontra balatian, pangdepensa kontra infection, pangdepensa kontra viruses kag bakterya. Premium D3 soft gel capsule. Kag isa ka blister pack niya, isa ka entry ha, sa Santon and XFM libu-libong pa premium. Sa draw namon sang Biyernes, katropang Alex, sa 93.3 XFM Antique, for the first time, may nagdaog ng anang proof of purchase, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Grabe. Turbo ang anang proof of purchase. Darwa, no? Isa ka blister pack. Darwa ka kapsula. No? Kang Turbo Dietary Food Supplement, anang proof of purchase. Teka, makakon mo na katropag Alex. May Turbo na to sa Antike. No? Nga nabakal lang daw mga katropa, posible diyan na base ko na delivera naman to sa may dalong istasyon sa Midcare Pharmacy, hindi gani sa M&L Loriega, nga dyan sa makabakal. Ti may turbo ta na nga nagdaog to. Sos, maakon mo imo na. Ti anong turbo? Amo na ganing hambal na ton nga hindi ka magbakal ka mukhang turbo, pasimple lang ka mubla. Hindi ka mo halada ka panago o sa may harigi kang kagdingding kang ano diya kang butika kag hulaton magpuas ang duro-duro nga tawo nga nagabakal diyon pagkatapos maghutik-hutik, miss may turbo ka. Pero pagkatapos kuno ka bati ang nagakwanto karon ang nagaginahambalan mo tubla, miss may turbo ka. Pahambal ka nang nagabaligya to sa butika, ano man turbo. Turbo Dietary Food Supplement for Men? Tinunog niya pa. Nalastra ka pa. Malanon, ginanoy kung din mo gamiton. Ang turbo, si mister ka diyang nag-inom para kusog balang pwersa. Daw, hindi ka dali kuto yun eh. Pag inom mo sinikang isa na kakapsula, sus, do mga rapit-rapit, gawa isang simana, nga daw, hindi, di mo ka dali kuto yun. Tigo ni nami, kag, hindi lang dyan para kay langga-langga ni mo, kay misis ni mo. Para sa trabaho. Kaya diyang mga iban kong isa, mahutik-hutik pa. Dayon pagkatapos, nagbaka lang to kang turbo sa butika, dugay-dugay, kagkauli. Gali kay pinapuas niya pa to ang durduro nga nagabarakal antes mag-hutik to sa pharmacist sa butika nga mabakal malang turbo. Iahabot si Rockets na yun kung sino, kung ano ang gamitan mo da. Pero kung pasimple ka lang, mahambal niya siguro. Ah, para guro niya, hindi dali ko to yun. Ah. Para niya siguro nga, hindi dali. Pag abotos balay niya, bla, pwede na pahimuon nga Disney Princess silang galangga niya. Pero kung gauti-kuti ka, balanon ka ginoy kung diin mo na gamiton. Pero ang turbo ha, kay misis lang dyan na ginagamit. Oh, hindi mo paggamiton niya sa iban kay... Pwede ka dyan nga surungon ka na kang gingamitan, mas balay nyo. Mag-uba ka ng relasyon nyo. Oh. Diyan nga, ang turbo, halin dyan sa maka kaglabuwas ka nga tanong. Okay? So, dyan sa Antique, ha, ang winner na mo nagligad nga Friday, ang ana tanang proof of purchase, Turbo Dietary Food Supplement for

0: Tingala ang naman. Gautoy-utoy kadlawang bata niya nga babayi. Ambal ko gani sa bata. Laban-laban mamanghuran ka pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero basi, gamiton man ni papa niya to sa kwana, sa ubra niya. No? Kiti, kinahanglan man kung isa ka pangabudlay mo. Oh, ti, para hindi ka dali ko to yun. Sos! Ti, katropang Alex, pero sa imo, bisa din to gamiton, be.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Puwerte. Kag ang nakabati si ni Subong, gotoy utoy naman niya kakadlaw. Ay ma-underag ninyo. O sige ah. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mabakal ninyo dyan sa mga butika. Mabakal online ah. Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Pagbalik natin istoryan, tabi diyang natabo ng shooting incident dito sa Maylap Paso. Kag Subong man ba may ara nga na disgrasya bangod nabungguan ng ayam sa karsada ho. Ang oras 8:15.
2: XFM.
3: Yes, to health.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DP-Bitsugin. Dapat Dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo!
8: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
9: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon o ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee

0: Mix ka na, nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pananakit at panglalabo ng mata na sinapayan ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to health!
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Kasakit sa namung kung naging tampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Na nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang ginpangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
10: Endless Love.
11: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
12: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: Exciting time, 8:30. Bullseye! Bullseye! Balik tiri sa aton kapag pangalagad. Bullseye! Bullseye! Grabe maning natabo to sa may Roja City, no? Nag-jogging ang babayi, pilaring edad niya, 17 anyos nga babayi. Naglisensya sa anang pamilya nga ma-jogging lang dito sa may Dumulog, Roja City. Kilid bye-bye ah. Sugpon na yung mga katropa kang barangay bye-bye ang Dumulog. Magpakadto di sa kung pag-abot ka di bilang katropa Alex sa may bye-bye ng area na mapatuo ka na pa Dumulog na dayon ang sa piyak di. Sugpon di sa may bye-bye beach resort na dadyan ah. Kaya tubang ni sang bye-bye gid. In short, hunasan eh. Wow. Nag-jogging ng babae nga 17 anyos. Sus. Kay kinapoy na siguro kadalagan. Nagpahuway. Ano man nagagadgad nga. Sus, natandog niya ang barbed wire. Ang barbed wire gali, may kuryente. May live wire mga katropa nga nakahigot dyan. Nga nakaangot. Grabe. Patay ang 17 anyos nga dalagita ngini or nga dalaga. Nga ti, nag-jogging malang dyan sa may barangay baybay, sang kinapoy, nagpahuway, kag nakahamboy, nakauyat mga katrupa sa may barbed wire dyan o. Kaya tino may ikuan, may siminto a video sa may kilid. Siguro base ko nagpungko ang babae di pagpahuway niya. Ahay, tinaga ang plaster niya nagakuan sa nagatalikod sa di sa may barbed wire nga may siminto di bila sa tubang. Dayon, nagaliad, nagasandig na ang iyang ulo sa may barbed wire. Oh. Kay may barbed wire na di nga naga linya mga katrupa nga taas man gawang barbed wire, no? Kay nga nakakuan, nakalansang bala di sa may pusog. Ahay, tipatay mga katrupa ang 17 anyos kanyang nga babayi. Why mat abiso nga ang dyang barbed wire nga dya, may live wire, why abiso? Kag nakita mga katrupa, nga may nagaangot ginta na nga kwan eh. Nga linya kang kurinte, doon pagkatapos nakakwan doon, na angot sa may barbed wire dre. Tinatabo ini, ano oras ni ng tabo, last 3 hapon. Kapon, na? Sang natabo ang ining insidente mga katrupa? Karon ang ining caretaker kang dyang balay nga dya, gina-imbestigaran sang Roja City PNP. O araw ang guano, ang linya kang kurinte o. Pero may ara pa gid katropang Alex na to nga nakaangot sa may kuan gid, sa may barbed wire gid. No? Iti may area na di nga disputed man nga area na di mo. Dire ni sa una dumduban mo to sa una mga aktivista katropang Alex. Dire ni dapit nga sa diin bangod ang area nga ni di, may area na di nga gina-claim kang private nga tawo. Sa din mga katropa, pira ka mga residente na digirigin pang inject sa anda nga mga kabalayan. Kay bangod, may mga nag-claim na din nga privado nga tawo. Kag nagdaog sanda sa kwan sa korte man eh. Daw mo dyan nga may ejectment order. Ang pira ka mga residente na din sa una, wait, balokon part pa dyan sa gina-awaya na din nga mga propiedad. Pero tindiri ni dapit sa may Dumulog nga area, rapit gini sa may baybay di. Ahay, ti diri na tabo ining aksidente nga ini. Ahay, kaluluoy mata na tong bata, no? Amakon mo, nag-jogging-jogging ka lang imo din pagkatapos. Sang kinapoy ka, nag-hamboy ka lang timo to sa may barbed wire. Amo dyan gintunaan sa imo kamatayon. So may sarabton ginadi ang kung sino man ang nagbutang sining live wire ngini. Doon pagkatapos, so ay pabla notisya. Bullseye! Why pa warning may live wire dyan? Dayon na ining area ang ining mga katrupa, dagat na din dapit ang natabuan, o? Diba? Part pa sang dagat na di, di ba? Sa likod niya to, part pa sang dagat. May nagaparang iya kang dagat tao, kang unasa nao. Bumaluoy ka din pagkatapos. Ani, anong kinimbutangan mo gini sang barbed wire dyan? May bantay ka naman. E pagkatapos butangan mo sang barbed wire, bumaluoy ka ho. Diyan mo dyan karoon ang gintunaan sang kamatayon sang dyang 17 anyos nga babayi, senior high school student ini nga ang anang tinutuyo mga katropa majaging malangdaad dayon na muni ang katapusan niya masubo kag mapait nga dinangata niya jogging ka lang imo yun pagkatapos batyag ka sang kapoy naghamboy ka lang sa alambre to patay ka timo galay kayong alambre may live wire ara daw ang live wire o nakahigot pa ni sa may kuano sa may tuktukon nga barbed wire. Bullseye. Dako nga sarabton ini mga katropa sa kung sino man ang nagbutang sini. Okay, gapatistag iya sang propiedad nga ni. Bullseye. Anong gadgad ila nga binutangan nila niya sang live wire ang ila yung kwandi. Ang ilang barbed wire tara. Pero pagkatapos ka delikado sini kay ti bye-bye na di nga daan na katropak Alex mo. Oh, ti pareho sini may aksidente, hindi kin marayo ka may aksidente kon sa sulod sang pinakaadlaw or ni gani binulan nga nagbutang ka da. Why sa aksidente pero maabot gid ang chimpo yung may aksidente ginada. Oh, pareho sini kay may nakasaboy din nga nagjogging. Kasi pwede ka man timog jogging sa karsada mo, pwede ka man sa may bye-bye. At pagkatapos, hindi naman part kang propiedad mo na ding area nga na di. Sa gwa, dumay dito na kapropiedad mo. Pero galing tabuan na lang may mga gusto mag... may disgrasya ta na nga nakahamboy ito mo, maluoy ka ho. Bullseye! Bullseye! Ay, nako. Kanugon sang kabuhi sang tawo, no? Diyang abayin mo'y lugman nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Gold Santon Plus Santon Plus Coffee Mix Santon Plus Coffee Mix original nga kape ha kang Yes to Health Incorporated may kape ka na may bulong ka pa may food supplement kapagid sa buruso manamit mamot mas sustansya ang kape ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa may mangustin may soya may balonggay caffeine-free coffee, buta kang vitamina kang minerals, kag mayad sa may hormonal imbalance. Original nga kape ha, kang Yes to Health Incorporated, Santon Plus Coffee Mix. Mabakal nyo sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Euro Street sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Ara man din si Doc Ray Impinado, no? Kung gusto ninyo alternatibo nga pagbulong, pwede ka mo kapatudlo dyan libre lang gid. Kay Doc Ray Impinado, tudloan ka mo paano ipreparar dya ang mga tanom nga dya, paano gamiton, ano ang preparasyon ka dya, kag paano dya igamiton, ano dya, ibanyos, imnon, lagaon, na... Titudlo ina sang libre dira sa inyo ni Doc Ray Impinado lakip man ang mga pagkaon nga magaserbi bulong sa aton nga mga ginabatya kung gusto niyo bisita kamo dira kay Doc Ray Impinado sa Yes to Health Clinic and Wellness Center Yulo Street sa City Proper atubang sang Iloilo Midtown Hotel kung hindi available yung mga tanom nga ini may mga alternatibo man nga mga produkto dira nga pwede man ninyo mabakal okay bisita sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Kag subong man, kung vitamin C naman ang ginapangita ninyo, may Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C. Nami, di ta na mga katrupang vitamin C, kaya huwag talaga pahirap, huwag talaga pa aslom ang surok-surok mo. Swabe imnon, pero madasig niya ang ginapabago ng immune system naton. Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C. Basta vitamin C, Santon Vitamin C. Mabakal ninyo ha, sa mga butika mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Bullseye. Bullseye. Ang nami pagid sini kon kon nagaparigos kabla. Sus ka nami yun. Pero nami kon marigos kang imong habon. Nagapagwapa kag nagapagwapok nimo. Oy, good morning kid Galia sa Tobias Fournier Antique. Diyan sa may barangay Bariri, Tobias Fournier, katropang Arnel sa Unoy. Katropang Alex, di kinaton katag itiinit. Dito yung sa Tobias Fournier, daw ginabubo lang ang uran. Nag-message rin dyan si katropang Arnel nga, puwerte kamunog kulong uran ta nato sa may Tobias Fournier. Bullseye! Bullseye! Katropang Arnel, bao, abi, katropang Arnel, may clear skin herbal soap. Ang guwapahon nga daan yung mga bata ni Katropang Arnel. Katropang Arnel, pwede nga baklan mo si Mrs. Timo dyan kang Clear Skin Herbal Soap. No? Kagay mo nga mga daraga dyan. Ah. Clear Skin Herbal Soap. Daya mga katropa, Gluta Kojic Soap with Virgin Coconut Oil. Kung adlaw-adlaw niya ginagamit ang imong panit, humukumok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Oh, grabe na. Clear Skin Herbal Soap, mga katropa. Gluta Kojic Soap with Virgin Coconut Oil. Kung adlaw-adlaw ginagamit ang imong panit, humukumok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Dayon may Santon Plus Herbal Soap man kita. Diyan mga katropa, may antibacterial properties ta na dyan. Ang Santon Plus Herbal Soap, may kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangustin. Kanami sini mga katropa kay gaglow ang panit kun ang panit nimo kun adlaw-adlaw ginagamit nimo ang Santon Plus Herbal Soap bilang panghabon yung marigos ka man. Kag ang nami pagid kay diyang mga bakterya nga nagatuga kang pagbaho kang irok nimo nga do bayabas o ni ganido langgaw nga sinamakan. Wag tang daya mga katropa sa Santon Plus Herbal Soap kay may antibacterial properties. Di ba? Ti may bayabas. May balunggay pagid, may mangustin, may kapayas. Ti may antibacterial properties dia. Isang una pag iban gani pag magpa-circum sa nagani ugbos man lang kabayabas ginausap nila. kasi may kwandaya eh. Amo dyang ginagasirbi pang tinlo gani kang pilas gani katropang Alex, no? Di ba? Ti rija mga katropa sa Santon Plus Herbal Soap. Duro daya nga manami nga epekto sa aton nga panit. Gaputi ka pa, gaglow ang imo nga panit. Gahamot-hamot ka pa. Santon Plus Herbal Soap mga katropa. Mabakal nyo sa mga butika, mabakal online na Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag hindi ka muhala, kapatama, lantaw, gid ka dyan mga AI, kag mga drama-drama nyo dyan sa cellphone nyo ah. Nabukot mayad kung isa dyan pag butwa mo katropang Alex. Halimbawa, binawili ka dyan kung darwak oras dyan kag matapos yung inalantaw mo, sobra darwak oras. Pag butwa ni mo kung isa, gaburondo ni mo nga mata. Sabi dyan kung isa, kakibot ka lang, kay gulpiada lang, may tawo dyan sa tubang mo. Pag butwa mo, white na titsura. Hindi na klaro anong itsura, galing kayong imo nga mata, timo may diferensya doon. Salaan mo pa na itong tawo, yung tamawo. Oh. Abi, untati, hindi ka magpatama man. Hindi ka ni imnan mo kang Vision X Plus. Vision X Plus para ini magburo ng imong pananawan, da, imong mata. Dahil malikawan pa ang katarata, glaucoma, pterygium. May lutein, may beta-carotene, may zeaxanthin, kag vitamin E. Ang Vision X Plus. Vision X Plus, amligan ta nga aton nga mata, dapat healthy mata na aton likawan ng mga balatian hasta ang pagburon kang aton nga mata. Vision X Plus, mabakal dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Bullseye! Bullseye! Acknowledge sa blana yung mga nag-imaw dik na ito, no? Dali lang gid. Oy, condolences gid ha, sa aton nga amigo. Si paring John Silva Lujero, si mama niya ko no nag taliwa no, mother ni paring John Silva Lujero, condolences gid paring John Lujero ha. Sige, no? Acknowledge rin man nag-email di Black Naton sa aton kapag pangalagad. Bo, grabe maning sa post na ton rin sa may XFM Radio Patrol Iloilo. Ano ta na dyang jeep nga doga pamulak ta na dyang kang pasahiro? Di niya sa alam flyover niya ka trupang Alex. Last trip po kang ano dyang kwan nga banwa dya. Labog-labog ta na ang jeep po. Bumaluoy ka. Dayon ang pasahiro, ang sa atop kang pasahiro, or ang sa atop nagasakay, buta-buta. Last ko nakita ang kapariyosin ni katropang Alex, mo patis kilid may nagasakay ang sa likod, buta-buta kang nagakabit ang sa ibabaw sa atop. Buta-buta man mga katropa. Tiga narawas ang pasahiro. Dayon ang pati sa kilid mga katropa, may nagakabit. Last ko nga kita si ni katropang Alex sa mga elementary pa ko kag high school. Na, nga mo niya nga senaryo. Pero kadya mga katropa, ba maluoy ka? Anong natabo? Wait, bantay ka dya? Bullseye! Bullseye! Na? Wait, nagabantay ka dya? Ti last trip dya kang, kuhan nga dya, kang jeep nga dya, buta-buta gido, ang jeep nga pula. Ahay. Kung kaysa, ano abi, kay siguro dugangan ang mga jeep na ito nga gabiyahe, guro. Dugang-dugangan taban. Kay maluoy man kita sa mga pasahiro nga galagas man nga magparauli. Di ba? Ahay. Te, kung ipatawag naman yung driver ko, operator na, sala ka dyan ang dadaban kay overloading daya. Diba? Overloading daya. Delikado. Pero galing, kung lang tawon mo naman, ang mga pasahiro nga niya, masakay ganiya, katropang Alex, bisan punggan mo, masaka ganiya. Iti last trip ga, hingagaw sa last trip sa pauli itong nanda. Pero galing ti, dapat ang solusyon sinidi. Dugang-dugangan taman ang jeep nga nagabiyahe. Bullseye! Bullseye! Bumaluoy ka. Ama kon mi imo jao. Amaga mo kalabog nga jeep ka tropa Alex din nga banwa ang biyahe niya. Pagaling duro man ang mga jeep nga mga labog no. Ay aragay. Ay agay ka durduro gid ya. Sang una nga mga senaryo ka tropa Alex pati gani bumper ginasakyan mo. Mga bumper. Kaya mga jeep lang mga saraw kag Francisco lang katropa Alex na, no? Di ba? Pati sa bumper may nagasakay ang makita na lang kang driver gani katropa Alex gani. Ning kwa niyo ang tadlong niya lang kay pati niya sa ulo ka jeep na buta-buta. Tino mo hindi magrayo ang senaryo ni katropa Alex kanyang jeep nga diyang baw punuan pati atop niya ga pamulak ang pasahero. Pati sa kilid, pati sa likod, no, duro-duro ang mga pasahiro nga nagkakinabit. Kaya last trip ko no dya. Pero galing delikado dya abi sa mga pasahiro. Kaysa ang mga jeep, abi nga pareho ka dya ang mga jeep. Hindi tayo design sa una tayo may mga kargadira, patos baabaw yung katropag Alex, no? Nga pwede mo yata ng subong tanado ay gawa. Pareho din sa mga nagkakabit, kini sa may kilid pag ino. Ang subong tanang nga jeep, why tanat design sa una tanang nga jeep, may mga partungan pero iskilid. Ang subong nga mga jeep, buhay ang katropang Alex. Ti, do pariho lang nga ginbutang mo sa alang-alang ng imo safety mag-amo dyan. Kung magkabit kini iskilid, okay, why haros partungan? Bullseye! Bullseye! Ay, maluoy ka. So, laban-laban kung makita sa LTO, ipatawag niya gining operator naman kag driver sa jeep ngayon yun. Well, intindihan naton mga katropa, last trip na yan, posibli. Amo dyan nga duro-duro ang mga nagasakay, no? Nagakrinabit nga gusto makauli. Pero isa nga solusyon sinidi, dapat kung sino ang sa asosasyon o kung sa kooperatiba, kung diin dyan jeep nga nagpauli, dugang-dugangan taman abi ang aton nga mga gabiyahe nga unit. Di ba? Oh, pareho diri sa kuan sa may siyudad sa Iloilo. Pag-abot La City, daway kanat masakyan nga mga modernized jeep. Di ba? Pag-abot La City, pasado sang gabi, daway kanat modernized jeep nga masakyan. Di, girahe no tanda. Amudya nga nagpamayag pag mga katrupa, mga kulurom nga tricycle. Diri sa aton, di ba? Te, mabasol tadi ang mga nag-kwansubong, ang mga nagabiyahe sang motorsiklo de. Hindi ba may mga Grab na kita, no? May Maxim na kita di subong, mga motorsiklo katro pag Alex, no? Di ba? Gabiyahe ka, why? Nami man, bro. Oo. Namigo sa mga nag-kwande, nagabiyahe motor lang, ne? Grab, no? May Grab motorcycle, kag may Maxim man gani, di ba? Kag iban pag hindi nga mga nagadulong ba lang, nakamotor lang yan. Motor na ginagamit, katropag Alex. Timabasol mo na bala kung magpamayagpag ang pareho sininga mga industriya subong. Kiti tuod man, kung magkuhan ka timo, kung mag-abot sa gabi, kinahanglan mo timo mag-taxi, kinahanglan mo timo mag-grab, kinahanglan mo magsakay sa tricycle nga kulurum. Tricycle nga kulurum. Eh, why do that mga modernized jeep abi nga nagabiyay? In short, kulang ang aton nga unit. O hindi gani, dapat butangan sang aton nga mga kuup-kuup nga ini. Unit sa nagamagbiyahe sa tion sang gabi. Di ba? Makita mo subong sitwasyon sang aton nga transportasyon diri sa syudad. Ilabi na gindi sa syudad sa tion sang gabi. Unlike before, mayroon gani kayo gintugtan ang mga traditional jeep nga magbiyahe. Nagligad nga ginpuntat sila biyahe lang, tawabla ng sitwasyon ta. Mayroon gani subong nagbalik ang mga kwan, dyan pa ang mga traditional jeep ni. Kaysang unay, katropang Alex, 24 oras may nagbiyahe. Nga jeep ni Bla. Maglagaw ka timoto, no, bisan way timot pambayad sa taxi to, may jeep ka mga masakyan. Subong tanang paurong. Lantawa nyo bla kung anong pamiyagpag nga mga means of transportation plus tion sang gabi na ginagob ng gabi hasta mga katrupa magkaagahon mga kulurom nga tricycle. Daw nag-urong kita yan, nagpa-urong. Ti, good, giti. May dyan mga katrupa nga mga nag-kwano nga mga motorsiklo subong. May mga Grab motorcycle, ano pagid, may Maxim, kag ano pagid, may iban din nga sa iban gani din nga gasarig lang sa kwan. Sa may Facebook pala ka trabaho Alex, no? Facebook lang gid ang transaksyon. Kung isa ka kabudol pa. ti mapasol tabla kon magpamayagpag mga pareho sini. Kiti pa urong gid man o pareho sini. Ang mga nagasakay ngayon ni Katropang Alex, sige nga agaw niyong makapuli. Amo diyan ka bisan buta doon, bisan delikado kag hindi pwede, matakbel gini kay kulang ang unit kuro sa mga nagabiyahe nga sarakyan. Bisan ang balon, hindi manaog gaw. Hindi di manaog, Katropang Alex, sige mauli. Kaya mauli ito sa pamilya niya, karo ko pa panaugon mo, hindi ni maturog. Di ba? Di amo diyan diferensya. So, mas kinanglan siguro nga istoryahan ni Kondiin ni Nabilong mga katropa. Actually, tanan nga mga kabanwanan eh. Tanan nga kabanwanan, do kulang ang mga unit. Oh, di ba? Kulang ang mga unit ng mga sarakyan nga nagabiyahe. Amuna nga kon kaisa, iba nato ng mga kuturan, ng mga pasero nga dya. Mauli kaya tanabisan punggan mo ni katropa Alex, bisan ang balon mo pa niya nga, hindi magsakay na dek, kay buta doon! Mapabungol-bungol manigapon ka tropang Alex. Bro, galing kung ikaw ang driver, sino yung hambala? Income ni. Kung ikaw naman operator, magkita mo na eh. O tapos ka ganyan. Franchise ko sila ka, bilabil ni si LTO kag sa LTO Barbie, magkabo dyan. Oh, maluoy ka o. Sige, acknowledge na rin man nag-imaw dik na to, no? Dali lang gid. Acknowledge na rin mga nag-email di sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dali lang gid ah. Si Ma Mary Ricabar sa Florida, USA. Good morning gid. Amroso Glenn, good morning. Kag subungman Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Mary Ann Moreno, si Rodolfo Jr. Onasin Dilapus. Good morning, no? Shout out kay Nanay Rosit sang Oton gapamati gid. Angelo De Monteverde, good morning. Inaano maning akon nga pirambalag lang yung mga kita ko man. Masailo ko diyan sa pihak ko lang hunghungan kaya para duro-duro gawang mabasa ko. Kaya kung diri sa pihak ko, hindi ko ka-isrot yun paano gamiton, jabi o. Napapirambalag lang akon nga mabasa. Dali kay pangbasahon, taniblanay o. Nag-imaw man ka naton si... Nag-imaw ka naton, Rijama Katrupa, si Tristan Wyatt Vigulay, Marvin Nigel Hamora Mortel. Shout out sa Vince Barbershop, Crazy Crunch, ng Bayan sa Ungka Haro, kay Waning Cordero, Joe Tasok, alias sa Tindog, kapamatigid, Subong. Kagabaton ang ilan na baton ang bagong radyo. Grabe, no? Sige. Good morning, no? Apple Jap Tabataasan. Good morning, gid. Sa barangay family, sa Tabilid family, sa barangay Kamalunggo, Kalinog, Iloilo. Gamonitor, gid. Good morning dyan kaninyo, ha? Kag, of course, nag-imaw man sa aton si Jenny Basya. Dyan from Bunkers Village, Tabuk Subaharo. Sige, Jenny Basya. Kag Rinaldo Abeto. Good morning, happy Sunday. Good morning, katropang Emerson. More power to all. Sige. Salamat, gid. Randy Santisas. Pacquiao Ben Vlog. Shout out kanin mo dyan, idol. From Maralag, Mambusaw Capiz. Grabe, no? Pacquiao Ben Vlog dyan sa may Maralag Mambusaw Capiz. Good morning din ka ninyo. Kag subong man, iban pagid, no? Pang-acknowledge naton di anayo. Antes kita mag-takop, rija sa aton kapag pangalagad. Sa ilo ko di sa piyaka, ba may driver matutara kang motoro? Driver kang top down patay matapos nakabunggo sa motorsiklo sa San Remio Antique. Ahay, ti grabe man nga klase kay hitabo to. Sa Antique damo mga aksidente permino. Halong gid sa pag manahi, maniho permino kay kadelikado. Ma Maria Fe Treste, jabi sa Pilipinas imbis nga mag-improve nagapubrita na. Sir Dennis Kahigas, na good morning gid, no? Diri sa amon na dulom lang. Katropang Arnel sa Unoy, good morning. Ma'am Margie Cubillas, good morning gid. Na Ma'am Margie. Kag subungman Myla Adricula, good morning. Happy listening sa Badjang San Jose. Kag Tabsa Mineses, good morning gid. Ma'am Elma Sobrevega, nagapamati gid. Sana ni mister niya. Nagapamati gid si Ma'am Elma Sobrevega sa May Bato North, San Jose Antique. Ma'am Luisa Iglesias, kag dyan sa may kwan, sa may business park, no, sa may sa Bando Eatery, kag dyan man sa kay Tits, sa may sa Bando Dried Fish section, sa may Dalipi Public Market dyan. Kag subong man gina-greet man sanday Bing Martinez, Josephine Ramos, Quintabiera dyan sa Jinky Pharmacy sa Sibalom. Rosemary Juanites, good morning gid. Ma'am Rosemary Juanites, kag dyan sa may Barangay Igpalge, Barbasa Antique. Nagapamati gid ka naton dyan sa 93.3 XFM Antique. Kag gaulan diri sa Antique pero slight lang. Oh, hambal ni Ma'am Mario Fetriste. Kag subong man Ma'am Sally Jordan, happy first Sunday katropang Emerson, no? Subong August Goroja. Kag subong man nag-imaw man grato, of course si Ma'am Mary Ricabar. Bullseye. Sige, alang-alang oras na ton kay matiyagan ko katropang Alex to mapaos ko bla. Lumapakos ko. Pamaluoy ka o. Huwag pa mag-ayad ang akon ng mga, kwan diyo? Ang akon ng mga spot-spot. Dumasalaan si kinini niya. sige. Anyway, salamat gida sa inyo kapag upo diri sa aton kapag pangalagan. Oy, ba, buwas ha, may kuha naman impeachment trial ha. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mangayo tabi sang number ni kuha ni former congressman Junjun Tupas be. Okay, luyag tama interview ni si congressman Junjun Tupas. Magluwas ka abogado, may experience siya ba sa impeachment. Kag para mabuol na to ng anang pananawan man eh. Party sa impeachment trial. Mangayo, liyo ko forward sa akon katropag Alex. Kay para makaset man ko ka-interview kay former congressman Junjun Tupas. Isan dito sa antike mo, onda sa resource person. Kay para mabalansi tabla, no? Kay gapangita kita mga kontak deo. Mga taga-prosecution kay taga-defense. Kay para makita tabla mga pananawan brasang mga abogado kag of course may experience man sa impeachment trial. Bullseye. Sige. Na forward mo na ka tropa Alex Akon. Ay sa una air lang kita may instruction niya. Sige, lang alang ng aton nga oras diri sa aton kapag pangalagad. Bantayan ta ni buwas no ang impeachment trial na naman. No, sa dyang ginahambal mga katropa ang questionably nga paggamit kang pundo mga katropa kang Department of Education kag of course sa office kang Vice President mga katropa. No, angot just gapon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Buwas bantayan ta diyang presentasyon naman kang prosecution kag ang depensa naman kang taga-depensa. Imaw naton si katropang Alex Aspa, ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong gapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Wins!

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
1: magaan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil. Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfall Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfall Vitamin C.
7: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi badyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
1: Padayat na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galis Elis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Makalage na ko!
4: XFM.
7: Katropa mo! Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kagmay collagen, kagglutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Zip and Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Basta gani gayno ko sang ordinaryo nga kape, dato kang pagit pagka nerbioso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado gid pirmi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lagid ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagkuya.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Padayat na kubuwas ah.
6: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
5: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes, Las Jes, tubtob Las Jes Imedya, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
12: O si Bethany Astrid Siliero sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM, libo-libong pa-premium.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
18: Yeehaw!
19: XFM.
20: Patropa mo!
17: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Daw kadasig lang maglipas ang inadlaw daw sang kasano lang kita. Nag-Lunes, dugay-dugay Lunes na naman. Sang kasano lang nag-Biyernes, dugay-dugay Biyernes na naman. Pero gusto lang naton sining pamangkuton kamo. Kamusta ang inyo sining pamatyagan? Kamusta ang inyo sining ikayong lawas? Ang pinaka-importante sa tanan, madasig man ang paglipas ang panahon. Kuntani, mahinay lang ang paglipas ang aton sining ikayong lawas. Di tagid man manigar, nigid man kita dari magbato si babaw sang kalibutan. Ang importante sa ninga kung mapalawig-lawig tamalang ato sa ninga kabuhi, nga hindi. Ina, mga habiyan, mahimo ta kung masustansya lang permi ang ginapasulod ta sa ato sa ninga lawas. Why ta ginaabusara ng ato sa ninga lawas? Kaginasagod na ton sa mga mapuslanon sa ninga mga pagkaon o kon nutrients. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health, mabatian kita sa tanan sininga mga XFM stations sa bilog sininga isla sang Panay kag Negros Island Region. Ay basi kon may ara kamo nga pala mangkutanon bala may kang tanan sa ato sininga ginatarakay, may kang tanan sa ato sininga tupiko, parte sa ikawang lawas. Hindi kamo maghuya-huya ay pamangkot ina pinagi sa pagpadala sa aton sa mga text messages. Sa text hotline 0950975-6970 or inigani i-comment sa live Facebook streaming sa ato sining programa via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sining pagparagad para mag-aubay sa aton kay maghatag sa dugang sining mga ideya kung anong mga nagakadapat na ito sa himuon para nga madampigan tangi kayong lawas na hindi kita magmasakit sa malala. Ano man nagakadapat na ito sa nga buhaton, kagsandig man sa inyo sa nga nabatsyagan. Kung mga balatian, ano mga pagkaon nga dapat na ito limitahan. Hindi man kita kahambal, hindi ginpagkanoon ah. Kaya ti nahibaluan tang iban niya, ti mano na lang ako sila nga kaya mula na masarangan namon. Pero i-temper nyo lang kung hindi nyo gid malikawan. Maghambal kita ma-temper, hagan-hagana lang, be. Sa ito sa ringa pagparaga, dupod ta ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ito sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ringa pagpangalagad. Kag-upod sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Yari naman kita. Yari naman kami nagapanong balik ni Sir Josil sa paghatag sa inyo. Sampilas ni ka mga padayon nga pagtukib, ano? Detalye sa may angot sa sa ikaing lawas, mga health info. Gusto sa ringa pag-edukar kung anong nagakaigo sa aton sa ringa ikaayong lawas. Kag siyempre, padayon naton nga pagtukib sang sikreto sang mga tanom kag mga natural nga metodo sa pagpabakod sang aton lawas that as much as possible hindi kita maglabot sa punto nga nagabulong kita sa balatian, nagamaintain kita sa aton sa mga ginabatya. Kung ikinamaintain na ton ang maayo nga panglawas, pinaagi sa pag-nurture, pinaagi sa pagtinguha nga ma-maintain na ton ang aton sa mga obligasyon, husto nga tulog, husto nga pagkaon, nutrisyon, kag pag-ehersisyo.
0: Amo ni pinaka-importante sa tanan ha. Kay kon magabot na ganing tiyempo nga nagamasakit na kita, why man kita nag-uyang sang tiyempo para magbakal sa mga pagka, sang mga bulong. Ang bulong sa adlaw-adlaw tanga maintenance, ang iban sini ginatos kag linibo. Why is it nga sa subong pa lang? Ang instead ka i-prepare nato nya basi magmasakit ako amo ning akon nga gastuhon taguon ko ana ini ibangko ko ana ini sa may mga klukwarta ibakal nyo abi sa mga supplements nga makahatag sang dugang sini nga matawag naton ayuda bala uso subong ayuda ha? Ayuda sa aton lawas in terms sa mga nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag ang iban sini nga makabaton gid man sang ayuda abi instead nga ginagasto nyo sa daw hindi paborable sa lawas. Tutok abi sa kuno na makapaayo sa aton sir nga ikayong lawas.
0: Diri kita sa mga pagkaon bala kag utanon, prutas man da or kararuton nga dako ang makuha naton sir nga benepisyo. Indi tanan nga mga pagkaon nga available dapat nga pasudlon ta all at the same time. Sa isa lang bala ka kalanaan kundi samat-amat Pero kinahanglan kay balo kita magpreparar kung paano naton ma-maximize ang mga nutrients na makuha ta sa mga ginakaon ta. Kay kung kaisa, mambal kita, healthy living matuod. Pero may gakaon sang utan. Pero ang pagluto, lata naman. So kung lata ang pagluto naton or overcook, buta balo sinang iba niya mga nutrients na naglalayas. Number one niya madula sinadara, vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung hindi pa kita pala kaon, huwag maalam, Sir Josil, sa pagkuha sang vitamin C halin sa mga sources nga masulod sa aton sa ring lawas. Di pa ano, kung lata, permi ang aton sa ginakaon.
0: Lata man ang lawas ta.
1: Di ba, yun lang tani sa mga maalam yung Sir Josil na nakatukib na nga sa pagtumar sa isang sunthone vitamin C adlaw-adlaw. Kundi sila makakaon sa mga kalanon o kung mga pagkaon niya may vitamin C kung mamiss sabi nila ti ara ang padayo ng supply adlaw-adlaw.
0: Oho. So kinanglanon ginaton ang vitamin C maselan. Okay. In short si ni Doc Leo, no? Maselan.
1: Sensitibo.
0: Oo. Labi na gid sa init ha. Ining mga pinabukalan, ining linunod sa utantang, hambal niya pahumok-humok kasi kado hindi ko kadulot how.
1: Sa siging pahumok-humok, Sir Josil, nalata.
0: Tiyang vitamin C siguro ito nas bintana, wag hambal, goodbye.
1: Di ba, yun lang kung kabalo ka, Sir Josil, magkuha sa ibang source. Di ba, tiyaf ko na mulang ng emotion na ginasaligan. So good thing sa mga butika, mga parmasya nga malapit sa atan sa mga tagpalamati, makabakal kag readily available gid ang Sunthone Vitamin C.
0: Oh, manami sa Sunthone Vitamin C kay alkaline based. Maghambal kitang alkaline based. Ining friendly sa ato sa ning stomach. Mm-hmm. Indeed,

0: nga pagadiskusyonan. Abiko national flower nato ni Nidok Leo.
1: Mhm.
0: Daw amo ningin sa parsa nagligad sa Senado balasang discuss nga mahimo siya nga national flower.
1: Yan hingagaw nila ilis?
0: Oo, hingagaw nila ilis. And actually, it is pride sa Lusay. Pride ini sang Panay Island, kagsang Negros, Ilonggo-speaking areas. Because mag-discuss kita sang ginapabugal ta sini nga ilang-ilang flower.
1: Correct, Sir Josil. Ilang-ilang flower, halin sa kahoy o kung puno sini sang ilang-ilang.
0: So, ang ilang-ilang actually, Subong, malaka na actually. Kung pangitaon mo, medyo in some areas nga damo pa kita sang tawag nato sini virgin forest or hindi gani ang mga nagasagod kagin sa good gid bala parang hindi madula ang similya sang ilang-ilang may ara pa pero sa mga urban areas pareho sabi sa siyudad sa mga town proper away ka na sang kuhaan sinisang ilang-ilang flower. Pero kung may aragid man sa inyo, bo i-treasure nyo gid, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tungod nga tuman siya mapuslan, no? Ining ilang-ilang. Actually, ang iya sa ring kahoy mismo, ang bark niya, ang dahon niya. Pero ang atuntunan sa subong edisyon, ang iya sa ring bulak, Sir Josil.
0: No. Ilang-ilang. Ang bulak niya, ha? Hindi para pang dekorar nyo. For example, may mga affair. Ang ibang sini, ginakuha ang bulak pagkatapos ginapung-pung-pung-pung. Pero hibaluon ta, kaysa bulak ya gali sina, may nutrition or nutritional value. In short, sini, may ara kita makuha sini ng mga nutrients o kon sustansya para sa lawas. But if we speak about this flower, ya ilang-ilang, Abi Dok Leo. Basi may ara sa inyo da, ha? Sino may ara sa inyo da sang ilang-ilang? Or malapit ka mo nga sa lugar nga may nagatubo nga ilang-ilang. Tree, ha? Ang bulak yun, sino, treasure nyo. Pati yung bark yun, actually, kung kay balo lang ka mo magpreparar. Pero diri kita sa content niya, Abi, sino, Dok Leo. Anong makuha natun sa ilang-ilang flower, Dok Leo?
1: Pero doon nakamuno si katropang Alex or Josil dari sa Haro somewhere dari may ara pa kuno sang kwan eh sang,
0: may nagapamuhi pa
1: sang puno sang ilang-ilang eh
0: basi wala lang kita ya kakilala kagway lang makilalaan bala Dok Leo
1: basi ibang to doon kakilala no
0: oo
1: sang ilang-ilang ini nga kahoy nga ilang-ilang pero balaan ni sa Sir Josil katika humot saya sa ni once nga siya sa ni ang magpamulak makuan gina ton mahaklo gina ton ang kahumot ng katuyom sa nga kahumot. Ano?
0: Daw kahumot sang Ilongga, Dok Leo.
1: Ilongga nga gwapa.
0: Oo.
1: Ari kita sa nutritional profile niya, Sir Josila. Fresh, kag ang dried nga ilang-ilang, may ara ini sila sa ginatawag flavonoids, may polyphenols, tannins, natural aromatic compounds, trace minerals. Kag hindi kasubong sang green tea or black tea, ang ilang-ilang, Sir Josil, kung himuon isang nga tea, ay niya sing caffeine. Very few ang iya sining calories, kagwaay niya siya sang sugar. Unless, kung butangan mo iya sang pampatamis. Kag ang pleasant aroma sa ni, nagahalin sa iya sining natural compounds, kasubong sang linalool, kasubong sang benzyl acetate, kasubong sang benzyl benzoate. Kag iban pag yun, Sir Josil, nga mga compounds sa ni, nga ini sila better studied sa mga essential oils. Tamo may mga essential oils kita Sir Josil nga halin sini sa ilang-ilang.
0: Namal nila nga from ilang-ilang oil extract.
1: Correct Sir Josil or flower.
0: Uh-oh.
1: Nga ginagamit sa aromatherapy.
0: Kung magambal kita nga aromatherapy. Buta malo sini Dok Leo nagapa-relax somehow sa aton man sini nga lawas ano.
1: Correct Sir Josil, masimhotan wala na ton. Kay basi sa pagtuon ang pagsimhot Sir Josil sang relaxing sini nga mga scent like halin sini sa mga tanom kasubong sang ilang-ilang abi flower mas dasig pagining asa ning epekto sa pagpa-relax kumpara mo sa magtumarka sang bulong sini nga nakakapsula or nakatableta.
0: Oho. Kiti kun magambal kita processing nga direkta sa proseso. Kun magsimhot gani kita sang mahumot sini kag relaxing scent Dok Leo. Sa utok na tununan agadiritso eh.
1: Correct Sir Josil.
0: Kag ginamanduan yang the rest of our body, i-enjoy mo kay mahamutran.
1: Tamo kilala taga ni Sir Josil nagambal din nga sinya. Once gani dok nga bagong bagong panibin, Mrs. Call.

0: Aha. Tapos gamit niya Santon plus herbal soap. Mm. Asya kanami sa bala niyo na ako na nung sunod yung kwan nga plastada. Sanya bisan hindi ko nagamitan turbodok mo. Kayang Saint Sergio sila no. By the way, ko na dibawa gadi ang isa gali ka mayor Sergio sila nga naga-stimulate sa isa ka tao. Pag-abot sa ni sa ginatawag urge. Mm. Pag-abot sa ni sa aktibidad sa bisan mag-asawa. Ang isa nga brain eh. Mm-hmm. Saya sa ni mapanimahuan, saya sa ni nga mahaklo kun kaaya-aya man Sergio sil, ganahan man siya.
1: Amo rin nga sa masami, boys and girls, labi na gina mga younger ones, ang nagapa-impress, kag ang gusto iya magpa-impress, ba, Doc Leo, ang mga singles, and even married, ha, and even couples nang nag-up the nine, ha. Number one, sinin nga ginapangita, gidsang partner, ang scent mo. Mm-hmm. Kaya bisa nagapiyong sa mga hambal nga, siling niya daw ginapangita kong imo nga sento sang nagligad siling niya ano tong ginpamanyos mo man. Mm-hmm. So matandaan sa ato siling niya utok, ato siling niya memory. Kag somehow ang scent also amo nang nagapaaraw sa aton sa aton curiosity, sa aton urge. Mm-hmm.
0: Nagapukaw sa nagakatulog nga balatyagon.
1: Pero sa mga health benefits sa Doc Leo, ang hambal na itong kagayina, basta gani nami ang scent ha, sa ito sa nga panimahuan, Doc Leo, it helps our body relaxed, Doc Leo.
0: Number one, Sir Josil, nagabulig sa aton pamparelax. What na depende sa mga panimahuan na Sir Josil, kung sa haklo na ito?
1: Kung sa bagay, sinonimo na namian niya baho, pero may mo ginahaklo, Doc Leo.
0: Panimahaw ko na karoon sa kapangalis nga mo karoon nga ilok kay may ano pagtuwag sa ni Sir Josil, may power.
1: May angsod.
0: Tapi gamitin nyo by Santon plus herbal soap abe. Uh-huh. Kay may antibacterial property. Nakibacteria mo lang ni Sir Josil eh. Mm. Nga kung mag-mix sa balhas, kung balhason ka, magkita ay ganyan na sila, nagpangalis nga mo sa nga baho. Uh-huh. Di mabuligan din nga matap na kung gagamit ka sa Santon plus herbal soap. Pero, area, scent nga nagpa-relax Sir Josil kay kanami sa nga sining kahumot floral ang floral aroma niya sa di kay gamik Sir Josil eh daw kahumot sa ni sang hasmin sang bulak ng hasmin. Mm. Daw kahumot mo sang luto ng saging hindi overripe pa kundi mix ba lang ang kahumot Sir Josil ang floral aroma sa ni nga ginatawaga ilang nagabulig reduce ang feelings of stress, promotes calmness, help the body unwind, improve emotional well-being. Kaga mga researcher nagapati Sir Josil nga ang paghaklo sa iyang sining aroma mahimong nga maka-influensya sa nervous system by lowering sympathetic activity or fight or flight activity and increasing parasympathetic activity or rest and digest activity.
1: I see. So generally nagapa-relax sa to sa niya condition. Manami gali ini ang mga daw ma-develop na bala ang natawag na ito sa ni panic attack anxiety, Doc Leo. Hindi pagid man nalalang lala sila kung may depression ka na. So dapat nga mga buhi gali sila, Doc Leo, sa lugar sining manami ang scent, Doc Leo. It could help them relax.
0: Actually, may mga kwa na Sir Josil. Tama na, no? May mga ginatawag naturopathic center, gani, ano? Mga no. Wellness center, ginabutang gani nila, Sir Josil, sa halos uma. Mm-hmm. Ara dela ang kabulakan, ara dela ang mga tanom, mga kahoy. Maayo gid Sir Josil sa mga tao nga tuman ka stress, may depression, hana bala nga may mga panic attack, anxiety, kay paborable gid sa ila ang dupoy-dupoy sang hangin, ang ginaimit sini nga pagpakamaayo sa mga kahoy kag kabulakan, ang hunis ang kapispisan Sir Josil makabulig pa relax. Kag syempre, lakip na ang aromatherapy nga isa sini diri, amo Sir Josil ang paghaklo sini sang ginatawaga floral aroma sang ginatawaga bulak sang ilang-ilang. Pero nga, itong ginaistoryahan sa Sir Josil, ang paghaklo sa ni, siyempre, more nga gina-encourage or more nga ginagamit sa ni is sa oil, in oil form. Pero ang aton sa ni nga pagkatunan sa kung paano na itong ma-extract or mapasulod sa aton sa ni nga lawas. Kasi kung oil, Sir Josil, haklo lang mo. Mm-hmm. Ang aton sa buong tea, ang aton sa buong paghihimuon.
1: Ilang-ilang flower in tea form.
0: Correct.
1: Okay. So if that's the case, Doc Leo, kung ang iyang scent, abi makaparelax sa aton, that could enhance man better sleep eh. nami man imo sining pagtulog doklayo. Ang T-form sang ilang-ilang flower maka panami man sa ato sining pagtulog doklayo.
0: Makabulig Sir Josil, pero direkta na sa pagrelax. Kadamo sang nagareklamo sa aton nga ang problema nila Sir Josil is tulog.
1: Mm-hmm.
0: At likong padalman gid naton kung gusto kita nga magnami ang aton sa nga tulog, hindi kita mag-workout nga pag-abot sa hapon, dira lang kita magsugod sa aton pag-prepare para sa pagpanami sa pagtulog.
1: Mm-hmm.
0: Actually, ang pagpanami isang tulog, nagasugod pa lang sa aton sa nga pagbugtaw sa aga. Kung paano naton ginapasunod ang aton sa mga ginaubra. Ang isa sa makabulig pampanami sa aton pagtulog pagkaaga, guha ka sa sanag, kag magpasila ka sa adlaw. Mm-hmm. Ginapreparar mong imo kagalingon pag-abot sa gabi. Kag ang pagpamanyos Blesser Josel sang Sunthorn Plus Herbal Oil, relaxing man ni siya eh.
1: Oo.
0: Nagabulig pang pa-relax. That's why gina-encourage yun natin sa mga budlay magtulog kung kaisa magpamanyos sila sang Sunthorn Herbal Oil.
1: Mm-hmm.
0: Nagabulig pa-relax. Kaya balaan mo kung kulang tulog mo bao dira na nagaduging Sir Josel. Nagapalamuypoy.
1: Oo.
0: Nagapalamaol imo kalawasan.
1: Sakitin mo ulo.
0: Correct, Sir Josel. Di mabuligan pagid na magluwasan na nagpa-relax ang Sunthorn Plus Herbal Oil, mabuligan pagid ng mga palamaol kag palamoypoy kag sakit sang ulo.
1: Mm.
0: Alay kag sakit imo sa nga tangkugo nga nagaresulta sa manami sa nga pagtulog. Amuning sunod nga benepisyo sang ginatawag nga bulak sang ilang-ilang. Kung nagiinom kita sang tea sang ilang-ilang before bedtime, nagabulig si Sir Josel nga nagapakalma sa aton tungod sa iya sining aroma kag ini siya tungod nga naturally caffeine free kag tea. Syempre Sir Josel ang maalabaab nga tubi bala.
1: Mm-hmm.
0: Nagabulig man na pa-relax sa aton. Di ka subong sa pag-inom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea bala kung naliba waising ilang-ilang abe.
1: Oh.
0: Pwede ka kainom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea. That's why gina-encourage sa ni naton sa ni o sa nagpinamangkot sa aton. Kung madamo na nakatry nga problema nila Sir Josel tulog.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila makatulog maayo. Abisin ko try nyo be. Magluwas ka pamanyos ka mo sa ni sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Isa katasa sa niya nga Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime.
1: Oh.
0: Makabulig pang panami sa aton pagtulog.
1: Makarelax ang imong sining lawas kag paminsaron dokleyo.
0: Correct Sir Josel. Kaya isa man kakausa o kung may labot kung nga hindi kita makatulog sa maayo, ni Blaster Josel nga was kondisyon aton chan, gadi naguok. Daw gabutod aton sa nga chan. Nagahilab. Daw ginagutom kitang way makitagana sa nga magkaon. Pero worse pag inyo himuon sa isa katao, Sir Josel, nga hindi makatulog, ang sige panginaon sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi gindi na makabulig. Ha? Kundi makabulig, mas makabulig pag gani kung nag-inom ka sa isang ilang-ilang flower tea.
1: Oh.
0: Pero kung wala gani, kung hindi man available, so may mabakal Sir Josel sa market ha. Pero kung di available, tiara o. Ang aton sa Sunthorn Gold Herbal Tea, pwede na ton masali, halimbawa, pampanami man sa aton sa tulog, sa punto yung ginakondisyon niya ang aton sa nga tiyan.
1: So kung wala ka mo sang ilang-ilang flower nga pwede ninyo mahimo nga tea, in short sini tuduan namon kamo karon idok layo kon paano ipreparar either ang paglaga bla tawag nato sini or pagpabukal, pwede kamo kainom in lieu o botamalo sini kung wala sang ilang-ilang flower ang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea.
0: Correct, Sir Josel.
1: Oh.
0: May nag-message ni Dr. Saton sa Pangasinando ka damo na sa Leyte, may araman sina.
1: Mm.
0: Siguro Dr. Iloilo, may nakita na si Katropang Alex Kantuan naman, bla.
1: Oh. Ang iban sini, huwag kakilala siguro, labi na gina mga younger generations, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kita ganit daw na una sa aboy-aboy, daw basic kon may nakitaan man kita, galing huwag pagpamulak, mahambal nga, ano ni nga, klasik kakahoy man. Pero kung mamulak, makilala mo na.
0: Oh, bas iban lang masiling. Baby, tapson na niya kayo. Montay no gatong ni.
1: Basi mo lang ako nadala sa uling malaw. Pero may antioxidant man. Rich in antioxidants. In short, if we speak about antioxidants, isa de risang pinaka-popular nga sources ginaton nga available nga fruit or fruits nga rich in antioxidant actually. Ara da ang mangustin mo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Oo. Pero kung may ilang-ilang flower ka mo, pwede nyo mahimo nga tea para nga maka-harvest ang lawas na sang antioxidant properties siya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Ano bala ka-importante ining antioxidant? Ining antioxidant nagabulig para man-neutralize ining mga free radicals, Sir Josil. Ano ginahimo sang free radicals? Nagadamage ang aton sa nga cellula. Tiyan mo nga nagadamo aton sa nga balatian, Sir Josil. Amo na kong kaisa, nga ginabato na lang sa kalabanan, nga mga ginabatsyag nila samtang nagaidad, dala sa ila sa nga pagtigulang. Pero actually, tungod ina sa ginatawag timprano nga damage sini sang free radicals, tungod niya gin-damage sa sining aton sining cellula over time, kaway naton maagapan, Sir Josil. Hindi kita nangin conscious, hindi kita nangin na ginatawag purposeful nga kung ano bala ang madalom naton sining himo, ano kung mga simple nga buluhaton adlaw-adlaw nga nagahalong sa aton sining cellula. Kay kung kargado kita, Sir Josil, sa antioxidant, malikawan ang madasing nga pagka-damage sang cells nga nagaresulta sa healthy aging. Butong balon sa ni samtang nagaedad kita, ni butong balon nga nagalala ang rayuma, ta ni butong balon nga nagamaintener lang kita sang duom sang mga maintenance medication tungod sa diabetes, tungod sa hypertension, kag iban pa gid nya problema, Sir Josil. Tungod ni healthy ang aton sa nga ginatawag pag-edad. Kag indi kita nagadepende sa iban tungod damo na kita ginabatyag, Sir Josil. Kaya pa sang kaugalingon bisan sa 60 na, 70 na, 80 na, independent gyapon, Sir Josil. Amo na butang balon sang healthy aging. Normal immune function kung may ara kita sang antioxidant. Butang balon, balance nga aton sa nang immune system, Sir Josil. Waay nagaluya, kagwaay man nag-overreact. Kagwaayon, waay niya ginaunay ang aton sa nang kakugalingon. And then cellular health, amo ni bala kung paano nga aton sa nang cellula nag-work, nag-survive, pag na-maintain ang aton sa nga body's overall health. Amunin mo itong balon, Sir Josil, kung may nagkakaigo kita sa nga antioxidant, nagapabilin kita. In short, nagapabilin kita, Sir Josil, nga huben sa piyak nga kita sa ang padayon nga edad.
1: Amunin hambal nila. Sir, Dok Kamal, am naman kaedad mo nga, Dok, kahubin pa si Muya Tanawon. May ara naman nga ginapamangkot gani, nga bata pa sila nga, ano ni, kung magbakal ka, may discount o kung wala. Magtamalo siya na, no? Kasi senior citizen, ha?
0: May ara, sana ko na, Sir Josil, nga bataon pa. Bataon pang itsura. Pero kagin pamangkot, bala ko nanong yan sa nga lifestyle. The healthy lifestyle, gede. May ara man, Sir Josil, nga bataon pa man. Pero kargado sa bisyo, bala. Galit ang iya sa nga tuyo, hindi na sa gusto magtigulang mo. Kundi nagpagusto sa isang bisyo, bala, Sir Josil. Which is, kung gusto kita, sige tawag, healthy aging, dapat kargado kita, kagbastante kita sa antioxidant. Ang pag-inom, Sir Josil, sa ngatong sa ultimate trio. Xanthan plus gold capsule, premium D3 capsule, like Xanthan vitamin C, nagabulig ina para nga mahalungan ng aton sining cellula, mahalungan ng aton sining mitochondria, para nagapabiling kita, Sir Josil, nga energetic, youthful, bisan pa nagaedad kita. Kag bisan pa ultimo sa pag-inom naton sang coffee, Sir Josil, arang aton sining Xanthan gold coffee mix. Specifically may glutathione and collagen. Amo ning gusto sang kalabanan, Sir Josil, nga nagaedad mo?
1: May mga enhancements kita ang ginahimo is because gaamat-amat man deplete ang ato sa nga mga sources sa mga nutrients nga ini, bangod man sang limitado nga supply sa ginakaunta sa mga nutrients and nutritious nutritious food sa Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagari pagida, isa pagid sa aton binagbinagon, ang mga tanom subong, ang mga prutas, ang mga utanon subong, depende, Sir Josil, ang nutrients sa iya sini nga duta nga gintamnan. May mga duta bala nga hindi na masyado fertile, Sir Josil.
1: May enhancement bang ginahimo, ginaabunuhan, pero hindi iya kay organic ang abuno, commercial na.
0: Correct, Sir Josil. That's why may mga laboratorio, Sir Josil, yung nagahimo sini sa mga ginatawag suplemento nga nagatanom kung may farm sila nga ila gidiya. Para ma-insure nila nga ang ginatawag nutritional value sa mga sangkap nga ila sini ginagamit, ara, Sir Josil.
1: Okay, kung may ilang-ilang flower ka modera, mas maayo himuon yun na tea. Again ha, makabulig ina sa protection sa ato si mga body cells para hindi magkalamatay, para hindi ito magkalaguba sa sulod. Pero kung wala ka mo sang ilang-ilang flower, ang pamangkot, ti ano na lang himuon namon, ara ng Xanthan Plus Gold Capsule, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Mangin sources ninyo ina sang antioxidants, bangod sang presence ya sang mangustin number one gidara Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, kati ang mangustin yan may anti-inflammatory property Sir Josil mo.
1: Oo.
0: Kalabanan tagmadamo sa balatian so bang Sir Josil ginaangot sa chronic inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Halin sa simple nga mapatsagan tubtob sa malala kag makamamatay nga balatian may angot Sir Josil sa chronic inflammation. So dapat may antioxidant kita kag may anti-inflammatory kita sa aton sa ginakaon ukon mga suplemento kundi man aton mahalin o kung makuha sa aton ginakaon suplemento kasubon sa paginom sa nisang Santhon Gold Capsule may mangustin nga may anti-inflammatory updan pa Sir Josil sang iban pagid nga mga masustansya nga utanon nga sangkap dira.
1: Misa diri ka nag-message sa aton Dok Leo sa ti kadadlaw siya lang halos tunga siya sa kilo nga mangustin siya ginaurab ko.
0: Okay man kung nag-urab kaya sang mangustin tagmanamit ni Sir Josil eh. Ang unod siya niya sang mangustin. Pero kung gusto mang sang thorns, ura ba pati panit, abe? Kuhan lang ha, medyo langas-langas session nga ito na.
1: Oh.
0: Ang pinakapunto na ito, Andrea, ambot na ito ng balon, bulan mo ang sang thorns, ara sinisarain to kung sa panit sinisang mangustin.
1: Oh. Sa tunga, sa iya, pinakagwa sininga panit.
0: Shell.
1: Oh. Oh. Kag sa iya sininga unod.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa aton pa bala ang gwa ay sinin daw kulamog.
0: Ang ma-upload nga parte bala Sir Josil.
1: Oo. Ang problema sinituod man sa prangka, natistingan ko na ni Hatag ang panit sa kanding hindi gani ka sa hindi ka sasa gani ka hindi ka uyon eh.
0: Muna hambal si kilala ko Sir Josil kung makapamuyayaw pang kanding abot na lang.
1: So that's it ha. Sa antioxidants ya that protects sa ito sining body cells, agud to hindi, dali magkalamatay. Nga madasig turnover o kung pagkalamatay sa ito mga body cells equals madasig sining aging o kung pag-edad.
0: Correct Sir Josil, kag manotice na ton, kadamo na sumong sa mga pamatanon Sir Josil nga balati anon.
1: No.
0: Ang mga balatian sang una nga nagasugod pa lang 50, 60, subong Sir Josil, manotaran na naton sa mga nag-edad 20 plus,
1: mm-hmm,
0: late 30s, early 40s ng mga pangidaron.
1: Abi ko gani kon ang mga pamatanon subong why na nagatigulang Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mbal nila ti bata pa why dun. Hindi nyo paghulata ha. Kaya mag-set in ang damo-damo ang ginabatsyag sa lawas nyo. Kaya nga, kamo gihapon ang maantos. Kita gihapon ang maantos.
0: Correct, Sir Joseph.
1: So, kuain nyo ni Gia. Basi, balakon may ara sa inyo, dira. Sang ilang-ilang flower, pwede nyo na magamit. Imo nyo tea. Pero, sa matter of advice, para nga hindi nakamubod na yan, pwede ganyan mag-stack ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ulay hunan nyo na lang ang Santhon Vitamin C kay kinanglanon man ina sa ato sining lawas. Now, sa problema iya sa ato sining blood pressure, kiti madamo sa ato na Bidok Leo nag-suffer sa kinatawag na ato sining mataas ang BP o kung may high blood, mm-hmm, Dok Leo. Makabulig man ang ilang-ilang flower tea?
0: Makabulig, Sir Josil, ano? In fact, ambot lang, no, Sir Josil, kung mamangkot kita sa aton mga tagpalamati. Abi pila sa inyo, dira sa inyo panimalay nga may family member kamo sining waising hypertension.
1: Mm-hmm.
0: I don't know. Pero maswerte kamo kung may ara, ha? Ara, ya, hypertension nga nabalaan, gid nga wala.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa sa waay mabalaan kay waay man nagapacheck.
1: Oo.
0: Kung waay mag-monitor ang blood pressure Sir Josil, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang ginatawag bulak sini sa ilang-ilang makabulig suporta sa healthy blood pressure. Pero sini ka mga pagtuon sa ilang-ilang flower, ang iyan sining aroma nagapakita nga makabulig Sir Josil temporarily lower heart rate and blood pressure by promoting relaxation. Hindi magin Sir Josil siling na permanente mapanubo niyang iyan mo sining blood pressure.
1: Oh.
0: At from time on nagataas saka panaog malaning blood pressure na to na, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero do sa ano bala kadako Sir Josil nga pagpakamaayong bisan temporaryo mapalower niya ang heart rate kag blood pressure. Kay nga man, sino nakapakot? Basi pagtimbuok sa imo blood pressure, dito maglupok ugat mo.
1: Oo.
0: O, tikundi ka isa lang. Or, dugay na na, pero ayaw mo mamonitor, amo ganin man sila yung i-banser. Ano nag-istoryahan na? Kami sa nikagaina?
1: Mm-hmm.
0: Why na sa galiya? Tungod ng hypertension is a silent killer. Hindi na ito nabalaan kayo sa early gani, why pa sa sing symptoms Sir Josil eh. Ang iban sini nagabatsyag naman sa mga sintomas, nagiinom na sang ginatawag bulong sini, pero ay mangyapon kay sa Sir Josil sa pagtalupangod sa ilang sining lifestyle kung anong mahimo nila bala nga mabulig nga hindi pag-isalig sa maintenance medication Sir Josil.
1: So kung namong sige-sige nga pag-inom sang ilang-ilang flower tea, linaga ba nga bulak sang ilang-ilang. Kung sa mga eskwelahan pa sini, ginahimo iya sini nang normal bala.
0: Mm-hmm.
1: 7 o'clock in the morning ma flag racing. Pero dapat pag 5 p.m. may flag retreat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga erase mo ang flag pagkatapos pabayan lang na hasta nga madunot.
0: Yeah, problema.
1: Problema. So amo na ang ginahimo iya sa ato sini nga BP. Hindi ta mapunggan nga may mga activities kita nagapashoot up sa aton blood pressure.
0: Correct.
1: Pero ginabuligan niya na nga manormalize nga pagkatapos sa shoot up makarelax ka, manaog ang BP mo, hindi to magpabili na lang sa babaw.
0: Correct, Sir Josil.
1: Ay, hindi na lang high blood kang high blood ya per me.
0: Na lain pagid sana ko nambal sang kilala ko nga taas pagid high blood ya. Ultimo malipay kita Sir Josil, may excite kita kataas atong blood pressure eh. Labi pagid kon masubo makulbaan kita Sir Josil ano.
1: Kita mo kuno crash mo gataas man BP mo.
0: Oh, adaw kan kuno daw drum kuno doghan mo. Amo ning makabulig, amo ning mabulig Sir Josil ano sa ginatawag aton sir nga healthy blood pressure pinaagi sa aroma ya sang ilang-ilang. Kaya nagabulig padubo sang heart rate na ton kag blood pressure. Kaya suppose kung nagatulog kita Sir Josel kung normal na ton sa ring blood pressure nagahinay nga ton sa ring heartbeat eh.
1: Kaya kung nagatulog gali kita Dok Leo below the normal ang ato sa ring heartbeats or heart rate.
0: Yeah.
1: Oo Dok Leo.
0: Correct Sir Josel.
1: Naganubo let's say for example an average sabi mo sa ring heartbeat 75 beats per minute. Mahambalta. Kung active ka, buta mo na sila kabugtaw ka. Pero kung nagkatulog ka, nag-reduce ina. Buta mo na naghihinay man.
0: Correct, Sir Josil. Pero kung hypertensive ka, yeah, why niya nag-kwan, Sir Josil? Why niya basta nag-relax siya?
1: Oo.
0: Dasig lang nag-yapon ng imo sa ring heart rate. Whereas, ang bulak, yeah, sa ilang-ilang makabuligali palower sa nga ton sa ring heart rate tungod siya sa ring aroma. Amo man, Sir Josil, bala, may mga ugali kita nga nagapataas sa ton sa ring BP. Isa na si Nidri Sir Josil, kung hindi tuman niya kalamay nga ton sa ring na uyunan, mga mapaito kung mga maparatman. Hindi gani kulang magkita sa pag-inom sang tubig. Ini mga ugali, bala Sir Josil, nga negatibo ang efekto sa ton sa ring lawas.
1: Ginpasubrahan ta.
0: Sobra kag kulang Sir Josil eh.
1: Kay pareho sini masud-an ka uga ha or bulad. Kun parat na nang adaan. Pagkatapos matimpla ka pagid sang patis kag langgaw. May patis ka na, may parat ka pa nga bulad, may langgaw ka pagid.
0: Ang iban sa ni Sir Josil, may ara pagid yan sa ginatawag piknit-piknit sang ginamos mo. Yes, may mga tao, gadi yung doon di bala masatisfy sila sa normal bala Sir Josil na kaparat.
1: Mm-hmm.
0: O kung normal bala nga salt, o kung asin bala, kung nagpangita, ginagila sa nga ginawa sang tuman sininga kaparat. Na kung hindi man ganin Sir Josil, kabalis karan sa na tuman man katamis. Ang ilang sinin na uyunan asang iba no nga may labot Sir Josel sa blood pressure pero ari Sir Josel sa kalabanan dirigid sa nimo ang ginatawag madamo sa niya konsiderasyon na ton sa pag-inom bala sang coffee. Kung nagainom kita sang coffee total hindi magid naton mapunggan o kung malikawan ng pag-inom sang coffee why not abi nga i-considerar naton try naton ang pag-inom sang Sunthone Plus coffee mix. Nga man, ang Sunthone Plus coffee mix may bulig pa iya sa aton kurason, sa aton kaugatan, sa aton blood circulation, sa aton blood pressure sa pangkabilugan. Tungod sa soya nga sangkap si ni Sir Josil. Ang soya niya may ara sa ni sa ginatawag potassium, may ara sa ni sang magnesium, nga nagabulig pa normalize sa aton sa ni nga blood pressure, may ara sa plant protein, may ara sa nga isoflavones. Tanan ni na Sir Josil, may maayos si ni nga ginatawag benepisyo pag-abot sa aton sa ni nga cardiovascular health. Sa aton kaugatan, sa aton sininga kurason. Di total mga pin, naging man lang kamo, mapainit-init, naging man lang kamo sa inyo, sininga sulok-sulok. Hindi ba lang pagpainit-init nga may benepisyo nga dala? Kasubong sang, kung nagatimpla kamo sang coffee, Sunthone Plus Coffee Mix, kagkasubong sang ilang-ilang, caffeine-free man nining Sunthone Plus Coffee Mix na ton, Sir Josil.
1: Amuning manami, kayang iban siniway, nagapangapi, it's because may mga medical conditions. So kung may mga ginabatsyag na, may masakit ang tawag sang iban. Pareho sa bisang may anxiety ka na Dok Leo. Bisan din ka makadto nga professionals ni health experts masilinggid unta ti anay ang imo sini kag indi magpatama sa caffeine intake.
0: Correct.
1: Di ba paano ko pangapi sina man? May kape nga wala caffeine kag wala coffee beans Sunthone Plus coffee mix Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, puro kag pure kag bugos sa nga benepisyo ang makuha naton. Halin sini sa mga sangkap, ara man ang mangustin, ara ang balunggay, ara ang spirulina, ara ang garlic, especially Sir Josil, ang source na to, ano, sa complete protein nga soya bean powder.
1: Mm. So sa mga nota sa mga kauturan ta, amang nagasilinga, baw ka na, may mantani mga peace. Nga galing kay ginadilian ako subong mga peace. Nga kay doper mi ako ginakulban, ang balsang akon nga doktors niya base kon atakiyon ko anxiety. So may ara kita sang caffeine-free nga kape. Amoning Sanson Plus Coffee Mix. And isa pa gina rin, Dok Leo, speaking about anxiety, no? Ang ilang-ilang flower tea, makabuligali tawag nato sa ni parilax sa nga to sa ninyo kaugalingon para nga hindi magdevelop ang anxiety sa ato sa ninyo lawas sa Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, actually traditional herbal medicine has long used ilang-ilang for emotional balance.
1: Mm-hmm.
0: Dugay na nga ginagamit ni Sir Josil ang ilang-ilang for emotional balance sa mga tao nga masami ginakulbaan, nagakabalaka, nag-overthink, o gina-nervyos, makabulig sa aton, makabulig sa inyo sini ang ilang. Tungod, posibleng mga efekto sini nagapakalma sa aton. Less nervous tension, nagareduce sini sa mental fatigue. Kun regular kita sini nga nagainom kag naga antisobla imnon Sir Josil, ginahaklo mo bala niya sini nga aroma bala.
1: Nasinghutan mo anay.
0: Nasinghutan kasubong bala ko nagainom kamo sini sang coffee bala.
1: Oo.
0: Damo Sir Josil nagainom sang premium D3 coffee mix nga sinya amo ni nauyunan ko yanak mo kay ari gyapon nang tunay nga coffee bean powder kag taste kag tunay nga coffee aroma sa kada simhot kag kada labok sang premium D3 coffee mix Sir Josil. Amo man sa gidatawag what you call this bulak sang ilang-ilang ginhimo naton nga tea sa kada simhot mo sa ni Sir Josil ano antes mo labukon. Both may beneficyo sila. Pag simot mo, nagabulig, parilax sa emotion nga brain. Pag abot sa emotion nga ginatawag lawas sa emotion nga stomach, since nga warm sa Sir Josil, nagabulig man parilax.
1: Oh. Anari, surprise, surprise, surprise. Ang pag-inom gali sang ilang-ilang flower tea, linaga bala, ang linagaan sang ilang-ilang flower tea, makabulig sa ato sininga panunaw kon digestion, Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, isa sa tuman nga importante nga proseso sa aton sininga lawas.
1: Wow.
0: Bisan ano pa Sir Josil ka masustansya sa nga aton sininga ginakaon, damo nutrients, kumpleto nutrients, nasunod ba nato ng aton sininga recommendation gani diri sa program kung nagpamati ka mo sa amon, kombinasyon sa isang prutas sa gutanon, pero matingala ka, daw ay ka Sir Josil sa nourishment.
1: Mm.
0: Doay ka efekto ang ginakaon mo si mo. May termino ganing iban sina nga damo man sa pakanon pero nga ang daw kalanon gakaon sa yahaw.
1: Kung kaysa gani sini hanan talas nya bitukon guro na.
0: Posible man.
1: Ambala ang ginakawat gurto ka bitok ya ang sustansya ang ginakaon niya ang makuha sa ginakaon niya.
0: Possible Sir Josil kasi kinaagawan sa nutrients eh. Pero isa man gali sang question sina dira kun hindi mayong aton sininga digestion. Kaya kung hindi mayong aton sininga digestion, mahimo nga hindi man mayong aton sininga nutrient absorption.
1: Mm.
0: Pinaagi gali sa ginatawag ilang-ilang sining tea, sa bulak sang ilang-ilang, makabulig para nga mampanami ang aton sininga digestion, ang aton sininga mild stomach discomfort, ang daw puno dira sang hangin, nagabutod, kung maparilax ang aton sininga digestive system, nga nagaresulta sa manami na aton sininga panunaw, kag-relax man aton sininga panghuna-huna kaglawas.
1: Okay, kita nyo na lang pati sa panunaw ta makabulig ang ilang-ilang flower tea ha. So kung paano ini-preparar, balan ko amo ning ginahulat-ulat ninyo eh. Kung paano i-preparar ang ilang-ilang flower tea. Anong himuon ninyo, Dok Leo? How to prepare sini, Dok Leo, sang ilang-ilang flower tea?
0: Okay, ari Sir Josil lang aton sa ninyo preparation. Pero bago sina, sa mga tao, dira nagpamati sa mo ni Sir Josil, kung problemado kamo sa inyo sa ninyo panunaw. Pagkatapos nyo kaon, karon daw, nabatsagal nyo nga, instead karon nga daw satisfied ka mo, daw, hindi komportable nyo sa nipamatsyag.
1: Mm.
0: Instead nga nabusog ka mo karon, karon daw nagnami matsyag, daw naglain pagi daw, pwede ka mo makainom sa isang Sanson Gold Herbal Tea. Asan thon golder balti in kombinasyon iya sang cinnamon bark kag turmeric nagabulig man panami sa aton sa digestion. Nagabulig man panami sa kondisyon sa aton sa nga tiyan, may mga hangin-hangin dira no buton makabulig man siya. Kag pwede man actually nila Sir Josel banyusan sang santhon plus herbal oil eh. Kung daw trouble di mo sa nga tiyan bla. Ado buto di mo tiyan. Sa una nga panahon sina kung nagabuto daton sa ringat tiyan, tawag kita kay lula na ton or nanay na ton.
1: Kung na ginabaraud guro to. Na usapan lang kita sa una gani ka minama pagkatapos dugangan bugas.
0: Tapos si buga.
1: Bugas sa tiyan ta.
0: Bugahan na ton sa ringat tiyan. Subong, pwede man kita makagamit sa santhon plus herbal oil pamanyo sa aton sa ringat tiyan or makainom kita sa santhon gold herbal tea. Kato kita sa preparation sa ilang-ilang flower tea. Ang mga sangkap na tonsa ni, kung may ara kita sa ilang-ilang, sa may mga puno pa sa ilang-ilang, kagtag bululak sa ilang-ilang ha. Mga apat, tub-tub, anom sini ka bilog sa fresh flower sa ilang-ilang ang aton sini nga kinahanglanon. Pagkatapos, aton siya ibutang Sir Josel sa isa ka cup. Hindi na ton pagpabukalan ha. Kundi ang tubi inito na ton paghana mabukal patyan na naton or ibakit na naton. And then amo tong itughong sa isa ka cup or sa cup nga may ara sang apat tub-tub anom sinika freska nga dahon sang ilang-ilang.
1: Hindi paglagaon.
0: Hindi paglagaon Sir Josel. Pagkatapos aton takluban mga 5 tub-tub 10 minutos antes naton siya imnon.
1: Biswahan lang nila ha.
0: Correct Sir Josel.
1: Okay.
0: Ariya sa fresh nga bulak. Pero kung dalimbawa, nakabakalabi ka mo sang dried sininga bulak sang ilang-ilang, pwede kita makagamit sang 1 to 2 teaspoons of dried flowers, Sir Josel, sa 250 ml nga hot water o kung isa sinika tasa nga ginatawag hot water. Amo ni nga ton sininga himuon, kag pwede na ton huluman mandira 7 tub-tub 10 minutos antes imnon.
1: Actually, na dumduman ta, Dok Leo, may nagabaligya sini from time to time, labi na gid kon tigbulula. Ara sa gwa sa mga simbahan ninyo sa Roman Catholic Church and churches. Just like for example, dara sa cathedral, dari sa Iloilo City, sa cathedral, may mga best, may nagabaligya dara sang ilang-ilang flower. Ginahimo nila pangkulintas. Sa mga believer, sa Katoliko ha, nagabakal sila sini, hindi parang isuksok, kundi ginadala nila sa ila sining altar sa balay, kag ginahala dito sa altar. So kung gusto ninyo, pwede inagali magamit, pwede nyo imuon nga tihugasan na nila at maayo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. So amo na ha, ang pagpreparar, hindi nyo paglagaon, pabukalon nyo lang ang tubig, patyon, ibutang ninyo sa tasa, or sa baso, or sa mag. Pagkatapos liswahan lang sang ini nitakluban mga 5 minutes amo nang pag-inom sa iya sining tubig, Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, ilang-ilang flower tea.
1: In terms of consumption, amo nang nambal naton nga indi laning makainom kita, makakaon kita, but the best time to consume. Ano oras or anong tiempo, Dok Leo, before, after meals, sa morning, or afternoon, or evening, Dok Leo?
0: Sa mga beginners, si Sir Josel, pwede sila sila makainom isa ka tasa. Pero sa mga nakatesting na pwede sila makainom, sir, kung regular na silang users, sir, pwede sila makainom isa tub-tub duha sa ni katasa sa kada adlaw. Kaga ang best time sa pag-inom, sir, kung gusto ka sa isang pag-start sa mo sa nga day, caffeine-free, pwede mo ni mainom, Sir Josel, sa aga.
1: Sa aga. Ha?
0: Isa katasa nga tea sa aga. Pagkatapos, kung gusto mo naman para ma-reduce ang stress after work, pwede ka man sila makainom. Pero kung gusto mo, Sir Josel, ano, nga mabuligan nga mapanami, pagdating mo sila nga tulog, sa gabi, 1 hour before bedtime, pwede ka makainom, sir.
1: Okay. Selling niya, Dok Leo, gainom ako Santhon plus Gold Capsule. Kung kaisa, kung may kwarta ako, ginahimo ko, gabakalma ako sa premium D3 soft gel capsule. Samtang gainom ako siniseling niya, pwede man ako sina makainom kung sang ilang-ilang tea, Dok Leo?
0: Kung may ara kaya sang ilang-ilang tea, no problem, kid. Actually, ang sangkap gani sang Santhon plus Gold Capsule, mga gitawag balungay, ahos, pwede mo ganin ni makombine niya sa ilang-ilang kon may ara lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung gusto kaya nga may ilang-ilang kaya nga separado, pagkatapos may Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 and Santhon Vitamin C imnon mo, pagkatapos may tea kapag diyan nga ilang-ilang, pwede mo lang niya mainom ang tea na separado man sa mga capsules kag soft gel na ginatumar ni mo.
1: Mm. Siya pwede man ni makaon ng ilang-ilang flower.
0: tea form lang nga aton sa nagina kandarino gina suggest direk agbase man sa mga pagtuon Sir Josil.
1: Mm-hmm. Sa why pa ko gid mismo personally sini makatilaw Dok Leo. How it taste Dok Leo?
0: Ang taste sa ni Sir Josil ti fruity nga floral bala.
1: Aha.
0: Ang yas ni nga sabor kasubong bala kag ginasang hambal ko ganino. Nga daw mahumot daw bulak nga daw prutas
1: daw tawag nato sini mi ara man da scent nga chamomile mamo daw Santhon Plus Gold Herbal Tea man Dok Leo.
0: Correct Sir Josil no, pero Santhon Gold Herbal Tea nato ti may cinnamon gadi nga kwan eh
1: nga scent
0: makuan kita mahaklo o kon mahumutan kita. Ang taste sa ni floral, sweet smelling, slightly fruity, mildly herbal and light bodied. Kumbaga, mamagaan si Sir Josil sa aton sa nipamatsyag kag manami sa inumon.
1: Okay. So there you are ha, Santhon plus herbal tea kon wala ka mo sang ilang-ilang flower tea. Pwede ninyo ina magamit or if not, pwede gi ka mo kainom para makuha nyo man ang tawag nato sini antioxidant. Ara da sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Updan nyo na lang sa Vitamin C, ang Santhon Vitamin C. Actually, ini tanan ang mga ginamention na nato ng mga food supplements bala, kag kape. Quality products ini sang Yes to Health Incorporated. And rest assured, duly approved ini tanan sa Food and Drug Administration. And we are very proud to say, na aprobado niyang operations sang Yes to Health Laboratories. In short, sini, initanan will be produced sang Yes to Health Laboratories na gidiya. And ang mga produkto nga ini, available. For example, ang Santhon Gold Coffee Mix, available ini sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore, drugstores nationwide. Ang iba nato sa mga produkto available man sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, para kung gusto niyo kumplito ginya produkto ang baklo ninyo ha, kadto ka mo dira sa Yes to Health Store. Ang address niya is Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark, atubang sang Marayo Bank. Kung makapa Iloilo City naman kamo, may clinic kita dari ang Yes to Health Incorporated. Arada sa A Young Building sa Yulo Street at ubang ina sa Midtown Hotel. May libre pa na konsultasyon kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Yes to Health Wellness Center ang iya sining pangalan. Okay? Sa mga kauturan ta, kung wala sang store, wala sang clinic ang Yes to Health, sa mga branches, sa mga pharmacy ang ginpanglawag ta. Hindi ganin sa sukit nyo sa mga butika. Malapit sa inyo lugar, available ang Yes to Health products. Siguraduhan ninyo nga ang ginabakal ninyo may tatak Yes to Health. Damo na bisubong naga sunod-sunod kag damo na naga-imitate bangod mga abiyan tested and proven na produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag we would like to remind all of you, protection sa ato sining internal organs, ato sining body cells para hindi magkalaguba, para hindi kita dali bla magtigulang. Ang dapat gid nga proteksyonan naton subong sa amo ni nga pagpanghangkat sang pangabuhi Dok Leo. Matagid amo ni nga inom kamo supplement sang Yes to Health. Amo ini ang Visionix Plus supplement really ginhimo para gid niya para sa mata naton na Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, kagapin pa sa ginatawag fast-paced lifestyle bala naton subong. Sir Josil, kasalig na lang kita sa convenience. Kung anong mahapos sa aton, kung anong barato Sir Josil, kung anong madali naton sa nimalabot. Nga sa kalabanan Sir Josil, highly processed and ultra processed ng aton sa nagpasulod sa lawas. Why na halos ang sustansya nga nagkakadto para sa aton sa mata Sir Josil? Pero sa kahiligon sa mga tao subong tungod sa advancement sa technology, ang pagpahapos, Sir Josel, or convenience, ginsabayan man na, Sir Josel, sa maayo iyang purpose.
1: Oh.
0: Para sa inyo man sa nakahapusan, hindi na kamo sa nimagligot pas katalunan dito para mangita sa mga berries, mga sources na sa isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, kay dirina mas ginpahapos sa inyo ang Visanex Plus Soft Gel Capsule nga may ara sa mga powerful antioxidants para maproteksyonan ang mata, ilabinigid sa mga nag-edad 30 katuig pataas, Sir Josel.
1: Hmm.
0: Nga nagataas sa mga risk. Ang risk ganit sa problema sa mata. Kapin pa kung may kaliwat ka mo sa nga may cataract, glaucoma, kag-iban pagid sa nga problem sa mata. Of course, araman ng age-related sa nga macular degeneration. Nagabatsyag na ka mo sa nga daw nagalabo inyo sa nga panulukan. Lawig ang uraso sa nga sa pagtutok sa inyo sa nga mga computer kag mga gadget dira. Kinahanglan nyo gid ang pag-inom sa isang Visanex Plus.
1: Oh, so tandaan naton ha, supplement to maintain good eyesight, Visanex Plus. Kay ginahambal naton, nag-degenerate man gid ang ato sa ning body cells. In short, halin sa bata, lapsag pa lang, diba? Nagatigulang kita. We cannot prevent that nga mag-occur. In short, sini, that's the normal process ang ato sa ning kabuhi. Ang importante sini nga kung pwede pa malang mapadelay naton pag-setting sa pagtinigulang, why not? Pero ang balantagid, ang isa kabagay nga gusto naton magpabilin, Dok Leo, sini nga nag-ariba gihapon, performance, Dok Leo, mo nang hambal nila nga, bisan hindi ka nakadala kuno sa rado, importante sini nga ang performance ara gihapon.
0: Amo nang hambal sa iban, Sir Josel, nga daw amo na lang nang nabili yung kapahambog ta.
1: Oo.
0: Madula pa.
1: Mm-hmm.
0: But actually, no, ang isa sang aton sa ni dapat akuon, nga samtang nag-edad kita, nag-huyang nagiman, Sir Josel, eh.
1: Mm.
0: O kung nag-hina nagiman. Pero ang paghina bala tungod sa natural nga efekto sa aton pag-edad o kung tungod sa aton sini nakagawian nga nagapaluya sang mas temprano para dira.
1: Oh.
0: Ang isa sini sa pinakamahimo naton para ma-preserve, para bisan paano ang pwersa ma-maintain kag bisan paano mapahina, Sir Josel, ang paghuyang o kung paghina sang aton sa nga sexual performance. Kaya kung kaisa, Sir Josel, ano na balang siling naton nga sang itsura niya daw kung sa lawas lang ha,
1: mm-hmm,
0: daw tanawon mong niya siniguya daw 30 tahon pa lang.
1: Uh-huh.
0: Puro sa ubos-ubos daw 60 tahon na. Pero kuan ha, with respect iya sa mga senior citizen, kay damo kilala ko, Sir Josel, nga bakod Japon.
1: Oh.
0: O kung basko Japon, Sir Josel, pag abot sa sinadira. Pero makabulig ha, pian-pian sa aton sa mga bisyo nga nagapaluya sa aton sa nga sexual function or sa aton sa nga ginatawag sexual performance, ang pag-inom, Sir Josel, sang turbo dietary food supplement. Nga man, base sa pagtuon ng kombinasyon sang maca kag clavo huasca, magluwas ang nagabulig panami sa blood circulation, nagapabulig pa agresibo, Sir Josel, kag ginaamat-amat sa ipataas ang libido.
1: Mm.
0: Nagabulig pa relax sa aton sa nga pensar nga nagakadula ang aton sa nga focus kung kita sa ni ang stress, kag nagabulig, Sir Josel, ang mata-amat pabalik sa aton sa nga puwersa. Di imaginable, konsa kuan ko na, Sir Josel, konsa krimen ko na may elements of crime mo.
1: Mm-hmm.
0: Pag-abot sa din sa ginatawag mayo nga sexual performance, Sir Josel, may elemento man para dira eh.
1: Ha.
0: Ano pagtawag sa ni, Sir Josel? Ganado ka.
1: Mm.
0: Pwersado ka, may reserve ka sa ning pwersa.
1: Mm.
0: Manami mo sa ning panghuna-una. Dira, Sir Josel, sa tatlo nga ina, dira sila nagasugod ang maayo na ton sa ring sexual performance.
1: Munang hambal nilang hindi paghusgari sa itsura.
0: Mm-hmm.
1: Oh, palipas, alang sila nga isa sila nga karangkada, kay mabalan mo gid sila nga. Dira, nakaghusgari ako sa performance.
0: Correct, Sir Josel, no? Manambal ba sa kilalat na, gata natin sa panggadanggad, ah.
1: Mm.
0: Sabi saan gamay-gamay lang kung matuyo.
1: Munang hambal nila nga, niya tingala ko sila nga ni magpalaba, ka-short na si Lulo Knacken, kay gali mo sila nga, one time sila nga nalipatan niya, paghambal yung nga labi, ganit siya inday ang short ko. Ay, sila nga pagbutang ko sa washing machine, sila nga naglutaw, tanang kapsula ako na turbo.
0: Dakpan si Lolo?
1: Dakpan si Lolo.
0: Pero mayo, Sir Josel, ang natrabaho ko, yung purpose ni para sa pwersa, para sa blood circulation, para sa ni sa maayong pag-function sa atan, sa nga ginatawag organ sa sulod sang lawas, mabuligan sang turbo, Sir Josel, eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lamang specifically para sa sexual performance, kag sa sexual activity, kundi sa iban mga bahin sa atan, sa nga lawas.
1: Okay. Hindi lang ni para sa loving-loving, ha? Pero especially sa gusto yung mag-loving-loving, daw ay gana bangod man kon kaysa tama ng kakapoy, kung kaysa sa kondisyon sa lawas bala, testingin ninyo 30 minutes before ang loving-loving, mag one capsule sang Turbo Dietary Supplement for Men. Oti, kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sang informasyon. Mga mapuslanon niya informasyon, may kang tanan sa ilang-ilang flower tea. Kung paano ninyo ipreparar, kaga kung anong makuha natin sa inyong binipisyo. Lastly, kuhaan ta na lang sa iya sa inyong parting words sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Ginagmay na ito niya mga gawi, pero paborable sa ito sa nga lawas, may maayog nga resulta pag-abot sa isang panahon kung sige-sige kagtayo yun na ito nga ginahimo. Kasubong man sa mga pagpili na ito sa mga suplemento de kalidad yung aprobado sa FDA. Like Xanthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Xanthon Vitamin C. Sa sige-sige na ito, ginaugali na ito yung pagtumar sa ang mga kakulangan ng mga vitamina, minerals, bioactive compounds sa kinahanglanon sa aton lawas, aton ang mataamat mapunaan, mabakod aton sa kalawasan, makalikaw sa malala sini nga mga balatian. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nga nagabilin aton lawas alungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kasino pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old. Kung may sakit ka,
1: di mo na alam. Salamat gid sa aton sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Top sa masunod naman nga edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: XFM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili, ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
3: X-F-M. X-F-M. Mga katupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Maka-late na ko.
13: XFM.
18: Patropa mo.
17: Exciting.
19: Mga katrupa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa sinubuan lang na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwas ah.
9: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM!

0: na sa Pilipinas, alauna 4 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga kabinan sa itong sining programa kada Domingong Adlaw. Alauna, top-top alas dos sa kahaponanon. Ang programa nga ginaulat-ulat sa tanan ang ginaklangkagan kag pirmigid nga ginabantayan. Dira lang sa inyo sini paboritong estasyon, ang 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol Katropa Mo. Exciting! Ini ang inyong programa, Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arzalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Mangingkaw po naman ninyo sa subong hapon sa isa naman kauras natin nga pag-ilistorya hanay. Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Pagkataon pagdulong sa inyo mga balita, impormasyon, proyekto, kag-insyatibo sa inyong mga Ilonggo Cubs. First of all, we would like to thanks na ang aton sininga Chief Executive Officer sa XFM Iloilo, no other than Dr. Rimi Lituoy. Kasi sininga pribilihiyo mga kabinan na through this aton sininga XFM Iloilo, makawaragwag kita diri, makabantala kita diri mga kabinan sa mga balita, impormasyon, proyekto, kag-inisyatibo sa inyo sininga mga Ilonggo Cubs. Mga updates sa mga gakalanabo no sa bugos nga probinsya sa nga Iloilo. And of course, saman kami dahil nga po sa itong sining mapisan. No, nga station manager, kaya tropa nga Jocel Banyas. Agakaw po natin si Dre Subong, no? Si katropa nga Bea, katropa nga Mario Ilonggo, katropa nga Justin, Jansin, pagkatong din nga world-class technician, katropang Alex. Ako sa tanan nga katapo sa XFM Iloilo. Sa aton sini 43 ka mga police station. Pagduan na doon ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Sa aton nga provincial headquarters, sa aton nga provincial staff. Head of office na ra, mga kabinan. Mga chief clerk natin dira, ito may fellow PNCOs, NUPs. Sagid kami dahil nga hapon. Eh, alauna, tutub alas dos nga programa, amunibla tawag nga pamatay nga oras. O mga kabinan, di ba? Nami magtulog. No, magyang kalanda karon sa nga dupoy-dupoy sa nga mabulubog na. No, kag-press ka nga hangin. Galululantaw ka dabi sa imo nga silpon o galantaw ka dabi sa TV o kagapamati ka mandara sa radyo, no? Sa XFM mga kabinan, relax relax lang mudra, ang ibang draga katulugan mo. No, kay iti muning oras di tululugan apang mga kabinan tingo aon ginaton nga hindi ka mo matulugan. Abi sa tanandara nga nagasilibra sa ilang kadlawan sa supong adlaw, pwede kayo mudra ka pa shout out. No, idyo drama comment mga kabinan, kaya ito ninang kapagkabasahon from time to time. Pizza dos na kita karon sa bulan sang Agosto, tig 2026, tig kiriwi nga bulan. No, ibang dra mabatsyagan nila, gasalirgi ko nung tig kiriwi eh. Pero kung ikaw ang preparado, siyempre, hindi niya kabatsyag sang tig kiriwi. Kung as early pa lang yung mga kabinan, nagpreparar ka na. Sa muna mga kabinan, kung ikaw abiyan, nakasubong sa pinaka-down part sa emotion ng life. You experience a lot of difficulties. Ano ba? Ito, permail lang ko yung katubang problema ko. That's normal. Problema, ganibuang. Ikaw pa. Muna mga kabinan. So, importante drama mga kabinan, kung ka pa problema ka nga wala ka sang Diyos, wala ka sang Ginoo nga ginasandigan, much better na lang mga kabinan nga magatubang sa problema mo, maiyara nga Diyos nga nag-back up sa imo. Muna pinaka the best na tundra may imo mga kabinan. Oh, happy happy birthday gid sa tanan natong dira ang mga kauturan, bata malamat ang buhok maniwang balok ang mga binayan. Kung wala ka mugin tamyaw da, itamyawan nyo kong linggo nyo. Happy pagka-comment ka mo da, ay basahon ta. Happy birthday to myself. Una mga kabinan dira, importante mga kabinan, still alive and kicking. Kag nag-tune in sa itong nga programa, Ilonggo Caps on Air. Kay Ma'am Nala Rodriguez,
Ma'am dra sa may California, USA. Thank you so much, ma'am. Always, ay mo sining pag-suporta. Sa atong sining mga programa dari sa XFM Ililo. Sa imo sining mga Elongo Caps dari sa Ililo Police Provincial Office. Ma'am, keep safe good, ma'am. And blessed Sunday afternoon, gid. Sa tanan-tanan na itong nga makuturan nga, ibang dara do late nga panyaga, bago pa lang nagtimo-timo, ay enjoy lang sa inyo dara nga lunch. Ibang dara gapulo pangapi, patunaw-tunaw. Well, let's enjoy this Sunday. Ito, Sunday is family day, a church day. Paka-relax-relax ikaw, ang ibang dara kagapon pa na nagpamalansa sa ilang dara nga mga uniforme. Ito, Domingo, tigpalahuway mo, ting ibang subong-subong lang na malansa. Well, depende no, kung paano nyo i-manage mga kabinan. Kurante buwas sa inyo sining mga trabaho, sa inyo dira nga pag-eskwela, sa mga estudyante naton, ang inyo dira nga uniform, neat and clean. Ano na yung mga kabiyanan? Okay, mga kabiyanan, para sa subong hapon, sa mga topiko naton nga pag-aistoryahan. Kay Sir Emil Alabansa, sir, mayong hapon man. So, sa aton sining mga topiko nga pag-aistoryahan in relation sa aton sining 31st Police Community Relations Month. Mga kabinan, may ara kita nga aton sining pag-tamyawon ang aton sining mga regional and provincial awardees, mga kabinan. No, ang aton sining 31st Police Community Relations Month ang naangkor, mga kabinan, sa aton sining tema sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Pulis at Mamamayan, Tapat, Maaasahan at Nararamdaman ng Bayan. No, we're just doing, no, we're not just doing our job, no, as your Ilonggo Cops, mga kabinan, no, but we perform. Nag-reach out kita, mga kabinan, sa mga kultura naton. We need to have this strong collaboration, especially sa subong PCR month. Pagka nami, mga kabinan, sa aton sininga partnership, no, sa aton sininga mga stakeholders. Mga kabinan, the first set of recognitions was conferred to special awardees. No, mga kabinan, dito yung pasidunggan sa Police Regional Office 6 kag sa aton sining Ililo Police Provincial Office, Heroes Hall. So, duha ka activity sang aga sa region, sang hapon, sa province naman. So, the valued allies who have stood firmly with the police in serving Ilonggo communities, the Ililo Police Provincial Office or the Ililo Provincial Capital, no, received the outstanding stakeholder. Thank you so much, Gid, no, sa aton sining Ililo Provincial Government. No, sa ila sining unwavering support, of course, sa papanguna sa aton sining pinalangga nga governor. No, Governor Arthur Tuto Defensor Jr. No, outstanding kiti pag-abot sa suporta, mga kabinan, wala gi kita question. No, si Gob Tuto, tama gid ka suportado. No, sa aton sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Ililo. No, thank you so much, Gid, Gov, no, for your unwavering support, Gid, no, sa aton sininga mga Ilonggo Caps. No, regional level, mga kabinan. And Reverend Father Ricardo Inigo Jr., Reverend Pastor Aurelio A. Soles, Reverend Pastor Myung Su Lee, and Reverend Pastor Saldivar Del Rio, the Panay Guimaras Council of Lions Club Presidents, District 31-B1, aton sining M. Lewiller, Panay South, and Robinson's Place, Pabia, were honored, no, ginpasidunggan, mga kabinan, as outstanding stakeholders at the provincial level. Congratulations, kid! Pagang ato naman sining Duenas, no, local government unit, no, ang ginpasidunggan, mga kabinan, as outstanding LGU, no, regional level, mga kabinan. Miss Carol R. Calvo and Miss Jenny Rose B. Destua from Barotac Nuevo National Comprehensive High School were recognized as outstanding teachers. And the Barotac Nuevo Municipal Police Station was commended for leading the ceremonial simultaneous posting of Unified 911 hotline posters, mga kaabyanan. Congratulations, Gid! Pero sa ito naman sining mga unit awardees,
Ang aton sini nga Pasig City Police Station brought home the award for Outstanding City Police Station. So mga kabayanan, regional level, congratulations gid. While the Demias Municipal Police Station earned the distinction of being the best police station with the highest unit performance evaluation rating o kon UPER mga kabayanan. No, nagtapang aton sini nga Dueñas Municipal Police Station. Congratulations gid. This citation reflects the efficiency, teamwork, and people-centered leadership demonstrated by the officers and personnel manning the stations across the province. Wow, congratulations, gid. Si Ma'am Nino, ang aton diring former man nga Chief of Police, na si Ma'am Police Captain na Floripis Subiri, and sa subong mga binaton, sini nga current nga officer in charge sa nga Dueñas MPS, mga kabayanan, no, Police Captain Isagani Tabares. Afternoon gid, congratulations gid sa tanan naton dira nga katapo, no, sang Dueña sa Municipal Police Station. Then sa individual awardees naman naton mga kabayanan. Non-uniform personnel kon NUP Jonavan C. Kakam and NUP Maria Asuncion FC

course, no, we have Police Staff Sergeant Jenny Marty Andong and PCSG Charo S. Lasconia. You know, we honored as Outstanding PICA Junior PNCOs. Okay, and subungan mga kabinan. Okay, si Sir Andong is from Pasi City Police Station ini. No, kagang aton sini mga kabinan. No, si Ma'am Lasconia is from First IPMFC. So nakita nyo da mga kabinan sa aton sini nga background. Lang aton sini nga provincial director. Alam mo na, i-save the best for last na aton mga kabinan. So okay, no, mga kabinan, dugang. Police Senior Master Sergeant Stephanie G. Lorque and Police Master Sergeant Julie N. Dimalaluan and Police Master Sergeant Aldrin A. Luma. No, ang kapasidunggan man as Outstanding PICAD Senior PNCOs. And ang aton siling officer in charge, no, sa Lambunaw Municipal Police Station. No, Police Lieutenant Vincent D. Garcia. Naging pasudunggan man mga kabinan as Outstanding PICA the Junior PCO mga kaabyanan. So muna mga kabinan, ang pinaka-highlights natin diri, no, during the regional awarding sa aton sininga PCR month culminating activity mga kabinan. Ang aton sininga Outstanding, no, Police Community Affairs and Development, no, Outstanding Police Commissioned Officer, no, sa bilog nga Region 6. Wala sang liwan, kundi nga aton sining mapisan, brusko, no, mabuot, mapinalanggaon mga kabinan, no, hapos palapitan. No, mga kabinan, no other than ang aton sini Provincial Director, no, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Congratulations, kid sir! Ah, mga kabinan, regional level. Kagsubong man ang aton sini nga Iloilo Police Provincial Office. No, ang gintagaan gid pagpasidungog as Outstanding Provincial Police Office for this 2026 Police Community Relations Month celebration. Wow, no, congratulations gid, no, sa aton sining mga personnel, sa aton sining mga pumuluyo diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ang aton sining nga Pasi City Police Station, no, Outstanding City Police Station, no, for 2026 sa pagpanguna sang aton dira nga Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwa III. Congratulations gid sir, sa tanang katapo sang Pasi CPS. So to all awardees, congratulations gid. No, keep up the good work. No, nga pagpasidingog mga kabyanan, you deserve this. No, kay balaman naton ang effort, no, mga kabyanan, together with the participation man sa mga stakeholders naton, sa mga pumuloy naton sa bilog nga probinsya sang Iloilo, sa inyo sining mga Ilonggo Cops. No, nagapasalamat gid ang inyo sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Ini nga award, ini nga pagpasidungog is not possible, no, kung wala sa suporta sang inyo sining mga pumuluyo. So thank you so much from the bottom of our heart, no, here in Iloilo Police Provincial Office. Alin gid sa inyo sining pinalangga nga Provincial Director.

So sa subong nga tion mga kaabyanan, aton man no nga pagkaistorihan no ang successful blood donation activity no nga ginhiwat mga kaabyanan sa tinalikdan nga July 29 no sa May Robinson's Place sa Pabia, spearheaded sa aton sining provincial community affairs development unit headed by Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma, together with of course ang aton sining

si Standard Chief Picado, Police Major Brian I. Alamo. Ang mga Picad personnel natong mga kabinan who joined this successful blood donation activity. Siyempre, ang aton nga partner diri, ang aton sininga Western Visayas State University Medical Center. No, headed by sa aton sining blood bank, no, section head, Dr. Al Jison D. Chin. Thank you so much, Gidok, no, for being part sa sining activity. And of course, kapon man aton si Reverend Pastor Saldivar Del Rio of Advocates Incorporated, Mr. Rex Helvison, no, Council President of Panay Guimaras Lions Clubs, and Miss Ana Katubay, no, President of M. Lulier OPEC Dagyang. So this successful blood donation activity, mga kabinan, meron kita nga successful nga mga blood donors na ton. Naglabot sa masobra 150, no, ka mga, of course, mga PNP personnel na ton, mga stakeholders man naton, pagaton sining mga force multipliers, mga civilian volunteers naton nga nag-join, no, sa sining successful blood donation activity, mga kabinan. No, sang dito, mga kabinan, sa Robinson's Place, Pabia. So in relation man ni gyapon, mga kabinan, sa aton sining 31st Police Community Relations Month celebration. Dabla, mga kabinan, o nga kanami nga through blood donation activity, no, ang spirit of volunteerism nga ginatawag, no, ara gid, no, sa tagipusoon sang aton sining mga fellow Ilonggos. Both sa aton sining mga PNP personnel and civilian volunteers, mga kabinan. Lamang, mga kabinan, a little pain, a life to gain. Gamay lang nga sakit, gamay lang nga pagtambong, no, kumbaga medyo madugayan man sa pila, but then, mga kabinan, dako nga sakripisyo, no, dako gining effort, very much appreciated, no, kay ngimo sining hamili nga dugo, mga kabinan, dako gid nga makabulig sa pagsugpon sang kabuhi, no, sang aton siniisig kapareho nga nagakinahanglan. Congratulations, gid, mga kabinan, for this successful blood donation activity. No, especially sa aton sining Gasper Head, no, aton sining Provincial Community Affairs and Development Unit. No, headed by Police Lieutenant Colonel Sheila Marie Sardoma and Assistant Chief Picado naton, Police Major Brian I. Alamo. Okay, for our next topic this afternoon, ang ato naman sininga successful, no, ikaduha naton nga paghiwat. No, ang paghiwat naton, mga kabinan, sang second, no, Tanod Summit dito sa may Banwakang Ahoy. So ara, mga kabinan, before we discuss, no, may ara kita dragin aman nga video o kuna audio visual presentation, mga kabinan.

0: Kaya ginagawa ng kapunis sa sinyo ito, ininipate namin kayo, tinuturuan namin kayo para hindi kayo mahamak kami na kayo ang unang disiplina. Hindi natin kaya muliin ng mga tao may wala ko pa rin. Kung hindi nyo kami tutulungan. Hindi na naman yun, no? Kaya hindi nyo nagpapasalamat din ako sa inyo sana ipagpatuloy ninyo ang pagtulong ninyo sa atong mga tao. Kung saan kayo nagsama, nagtulong sa atin. Kung saan kayo matakot na magtulong sa amin ng krimen kasi kung hindi nyo gagawin nyo, sino ang nagawa nyo? Sino ang magmamaran sa akin sa atong mga kapalagayan kung hindi kami? So, from your Dilito, please come to the office. Congratulations on your graduation.
1: Pag-iingin ako ang pag-iingin sa kanilang pag-alawal.
2: Node Enhancement Capability Summit, the COVID nga bulit ini sa amon ng mga barangay tanod.
3: Sa hatagir sa amon nga knowledge, especially sa amon nga tanod, knowledgeable sila kung ano bala ang ila pagahinoon.
4: Ini nga training seminar, tama git ka effective para ini sa amon sa enhance ang amon capability sa amon nga pagservisyo sa pumuluyo malabi lagi po sa may barangay poblasyon. Kag nagapasalamat kami sa IPTO nga nagkandak sila sa suming training seminar.
0: At ayun na ito ang pagbibigay para sa mga patawain malinong kag may gusto ako.

0: Okay, mga kaabiyanan, no, sa mga katropa natin, no, thank you so much, kids, sa inyong sining pagpamati. No, and of course, for watching this simple audiovisual presentation. No, dako gidang bulig, no, mga kaabiyanan, sa aton sining tanod enhancement, no, capability. No, sa aton sininga paghiwat, no, in relationship man sa gyapon or in relation sa gyapon, mga kabinan, sa aton sininga 31st Police Community Relations Month celebration. No, kita ninyo, mga kabinan, nga ginpangunahan gid, no, sa aton sininga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan ang aton sininga tanod enhancement, no, capability summit. Noong ining aktibidades, mga kabinan, i-refresh, no, mga kabinan, dugangan ang knowledge and skills sa aton sininga mga barangay tanods, no, will equip sila, mga kabinan, sa knowledge and skills, no, nga ma-apply nila, mga kabinan, sa ila sininga duties and responsibilities sa ila sinitagsa ka mga kabarangayan. So don't worry sa mga katuran naton dira, every municipality paghiwato naton ini, no, ang aton sininga capability enhancement summit, no, para sa aton sininga mga barangay tanod, no, all over the province. So duha pa lang, mga kabinan, ang una is from Barota Caviejo, then ikaduha ni, mga kabinan, ang sa aton sininga Ahoy, no, municipality of Ahoy, mga kabinan. So aton sininga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, no, emphasize, no, nga ining tanod enhancement capability summit, no, dako gid nga bulig para sa aton sininga mga kapulisan. So every crime kun ano dira ang mga kalatabo, mga kabinan, dira gid nagaumpisa sa tagsa naton dira ka mga kabaranggayan. So as tanod, as a first responder, dapat will equip kita, no, sa knowledge and understanding skills, no, on how to deal, no, in different situation, calamities, disaster, crime incident or emergency response, mga kabayanan. So dako gini nga bulig, no, para sa aton sining mga kauturan. So hulat-hulat lang kamo sa mga kabanwanan naton nga wala pa kita dira, no, makahiwat sa aton sining tanod enhancement capability summit. So hulat-hulat lang, mga kabinan. Matanan kita dira, no, maka-experience, no, sa sining one-day training activity, no, para gid dinhi sa aton, mga kabinan. So sa mga local, sa mga layin aton, local ordinances, no, may idea kita, mga kabinan, una how to approach, no, sa mga first aid techniques dira, mga kabinan. No, sa mga arrest techniques dira. No, to how to respond, how to deal sa mga kuturan naton dira. So muna, mga kabinan, no, ang aton sininga mga tanod, kumbaga refresher kay additional knowledge, no, para sa aton sininga mga barangay tanod. And subong man, mga kabinan, paghiwat nato na, no, nagtambong gid ang 34 ka mga municipality. 34, no, ka mga kabarangayan. Lakip ang 3 island barangay, no, sa municipality of Ahoy, no, during that activity. At the same time, no, together with their respective punong barangay, no, and sa ila sining mga barangay tanod, especially sa mga chief tanod nila, no, nga nag-participate gid. So thank you so much gid, no, sa aton sining mga pumuluyo, no, nga still ara sa gyapon ang inyong sining unwavering support sa mga activity naton diri sa aton sining probinsya sang Iloilo. No, kaupod ninyo ang inyong sining Ilonggo Cops sa pagsulbar pa sa mga krimen, pagmintinara sang kalinong kagatauhay sa bugos nga probinsya sang Iloilo. So nag-administer gani sang pledge, mga kabinan, ang tondera nga pinalangga nga gwapahon, no, nga mayor Honorable Lloyd G. Espinosa, no, sang Ahoy Iloilo, no, sang aton sining mga barangay tanod. So I do hope nga ma-instill gid, no, sa tagsa sining ka mga isip kag dagiti pusoon sang aton sining barangay tanod, No, mga kabenan, ang pagserbisyo mga may tagipusoon sa tagsa ka mga pumuluyo sang banwa sang ahoy. So congratulations gid mga kabenan. So comment comment mo dra, like like, share share. No, no dra mga pa-shoutout niyo, ito ni sana nga pagbasahon. Okay no, pasiplata na nay naton ang aton sining nga mga pa-shoutout mga kabenan sa Subo nga hapon. Okay no, kay Ma'am Nala, always ma'am, thank you so much kid. Kaya email Alabanza, sir, salamat gid. Kay Sir Ranslor, good PM sir Itik. Thank you so much gid, master. No, sa pagpa-shoutout sa Subo nga po, likewise man sir, God bless you gid. No, sa aton sining bilog, no, nga police, o kung na Provincial Community Affairs and Development Unit. No, members, ngalin sa Provincial Headquarters, padulong sa mga lawyer units naton. Headed by our Chief of Picado Police, Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma. So, sa aton dira nga provincial Picad na aton dira, nga mga PNCOs and PIOs. Congratulations again no, for the successful activity no, sa aton sining nga culminating. No, kay Sir Alamo, sir, thank you so much again no, sa pag-guide man sa amon. No, siyempre, no, kay Sir Bachuco, kay Ma'am Ness, sa mga senyores na tundra. No, thank you so much, kid, no, for being there for us, no, nga magagiya. Kay Ma'am Glyce, kay Sir Lorino. No, kay Katkat. No, kay Nini Chichi Sulinap. No, kay Haudjan. No, kay Ma'am Giselle Siloterio, no, in UP. Kay Sir Sander. No, kay GR. No, kag of course kay Ma'am Laguna, kay Ma'am Tanhusay. No, shout out gid sa inyo, no, isa gid kami dahil nga hapon. Kay Ma'am Geraldine. No, kay Sir Erwin, kay Sir Tupi. No, kay of course ato mga chief PIO nato, no, kay Sir Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. No, sino pa gid wa ta ma-mention man. Oh, kay ano gali, kay Pat Dayuha pa, no, kay Maria pa. No, good afternoon gid, no. Kaga thank you so much gid, no, for your cooperation, no, sa sining successful PCR month naton. And subong man mga pinanaga monitor man ang PNP Anilaw, no. Salamat salamat gid sa pag-monitor sa subong hapon. God bless gid, no, sa atong dira nga mga tropa. Ay Ma'am na Nala, no, still ang galantaw sa gihapon. Aton sining Dumanga sa MPS, no. Thank you so much gid. No, shout out gid sa tanan naton dira nga mga tropa. All Picad pension naton. Thank you so much gid for your cooperation. No, to make this PCR month celebration successful. Kay Bel Tribor, no, kay Sir Paha, no? Sa ginis sa mga master of ceremony, no, partner gid sila ni Ma'am Glyce. No, sa aton sining tanod enhancement capabilities summit. So sir, Beltribor, salamat salamat gid sir. Aga congratulations gid no sa Ahoy MPS headed by Kabalikat Police Captain Aileen M. Lacrete. Okay, at this juncture mga kabinan. No, for the last part sa aton sining program sa Subo nga hapon. No, kadto kita sa aton sining operational accomplishment from our Provincial Operations Management Unit nga data headed by Police Major Gilbert Valdebarona. Sir, mga hapon gid. Kay Sir Almaker, sir, thank you so much gid sa sining nga data. Okay, mayara makita dra. No, sa mga accomplishment naton. So muna kita mga kabinahan sa aton sining anti-criminality campaign against illegal drugs. So sa aton sining operasyon no, naglabot sa 275 operation, naka-aresto kita sang 363 tanan ka mga individual, 133 ka high value individual, kag 230 no ka street level individual. So sa Cebu no, nakatipon kita sang 25,607.40 grams kag may standard drug price nga 171,837,436.16. Grabe mga kabinan. So from January, ha, January 1 to July 31. No, January 1 to July 31, 2026, no, ang coverage sa aton sining operational accomplishment. Congratulations, kid. Kasi ano naman sinis sa aton naman nga marijuana, no, nga natipon, naglabot sa 437.2 grams. Pag may standard drug price nga 65,591.1. Sa ato naman nga kampanya contra wanted person, naka-operate kita mga kabinan 813 operation. Pag ang aton sininga other wanted person, naglabot sa 573. Ang aton sininga arrested, most wanted person, naglabot sa 247. Mayra kita nga nag-surrendered, no? Nga dua. So regional level naton 39 kabilog ang aton sininga provincial level 66. Ang municipal level naton ng mga kabina naglabot sa 142 with a total of 822 tanan ka mga nagkaladakpan. Sa kampanya naman naton kontra illegal nga sugal, 186 operation ng aton sininga ginlunsar, naka-aresto kita sang 508 tanan ka mga individual. Pag ang amount nung na-confiscate naton gikan sa illegal nga sugal mga kabiyanan, ang naglabot sa 155,649 pesos. Sa kampanya naman naton kontra armas luthang, 74 operations ang aton siningan ginlunsar, 70 ang aton man siningan na kaladakpan, 65 ang aton siningan na confiscate, no, sa aton siningan mga operation, 959 ang gin-surrender, pag ang gin-deposit, naglabot sa 68. No, with a total of 1,092 tanan ka mga nagkasari-sari nga armas luthang. Sa illegal naman nga papangisda mga kabinan, we have already conducted, no, 214 ka mga operation, 522 tanan ka mga na-aresto, na-apprehend na to, no, 275 tanan ka mga fishing boat o mga motorbangka ni mga kabinan, and fishing paraphernalia, no, nga na-confiscate nga naglabot sa 709,210 pesos. No, kagang balor sang isda nga nakumpiskar mga kabinan, naglabot sa 57,312.6. No? 57 million, no? 312,600 pesos. No? Ang amount sang kabilugan na, no? From January 1 to July 31, 2026. Okay, sa ito naman sininga kampanya kontra illegal quarry. O, si Dalom sang Provincial Ordinance 2025-341. No, sa aton sininga Revised Revenue Code of Iloilo. 258 ka operasyon, no, ang aton siningin lunsar, 263 ang aton siningin apprehend, kag ang vehicle impounded na aton makabanan o mga tracking na gingamit sa sining illegal quarry ang naglabot sa 264. Sa illegal lagging naman aton makabanan, 102 operations nga ginlunsar, 14 ang aton siningin na aresto, kag ang volume sang lumber, no, kung tablon, no, nga nakonfiskar mga kabinan, naglabot sa 15,788.31 board feet. Pag may estimated market value nga 519,310.76 pesos. Oh, sa ato man sining smuggling operation naton mga kabinan, naglabot sa 324. No, may naresto kita, no, isa. Pag ang smuggled items nga gin-confiscate ang naglabot sa 135,724. Congratulations, kid, no, sa aton sining mga Ilonggo Cops. Especially, kid, no, sa aton sining mga pumuluyo, no, para sa inyo, kid, sining unwavering support sa inyo sining mga Ilonggo Cops. Thank you so much, kid, no, for this successful operation. Kagbisan sa aton sininga successful Police Community Relations Month celebration. No, thank you so much, kid, no, mga kauturan. No, sa mga katropa naton dra. No, still, no, mga kabinan, hindi kita gyapon magkataka, no, sa pagsuporta sa aton sini mga Ilonggo Cups, pag hindi man kita magkatakasa o hindi kita maguntat sa pagpangamuyo. Para sa kalinong kagkatawai sa aton sini nga bugos nga probinsya sa nga Iloilo. Mga kagamuyad to mga kabenan ang aton sining topiko no, sa subong hapon. Madamaging salamat sa inyo sining pagpamati. So as we end mga kabenan, meron man kitang gimpreparar no. Always gid nga palinton sa inyo nga audiovisual presentation man para sa aton sining mga safety tips and reminders. Pag mga kabenan, magasugo magasunod na no sa hindi madugay. Ang aton sining eksperto legal ni Katropang Jansen Crisostomo. Saliwat no, thank you so much gid doc no, Rimili Tuoy, no sa sining pribileyo no nga maka waragwag kita diri no sa balita impormasyon, proyekto kag inisyatibo sa inyo sining mga Ilonggo Cups no, that is sa XFM Ililo. Ang subong man no, sa aton sining station manager, katropang Josel Banyas. Restar na niya katapos ang XFM Iloilo. Kilita na naman kita, same time, same station. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Iniangin yung programa ang ginarulat-ulat sa tanan, ang ginaklangkagan kag permigit nga ginabantayan. Nga wala sang liwan kundi ang Ilonggo Cups on Air. Sangalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arzalan. Pag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kablik at anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaligan.
1: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan ng mga suga sa atong salakyan, kag iban pa nga mga accessories ini. Para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ni nga pahanumdum ang ginatud-ong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cups.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyo panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyo mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyo panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyo mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyo balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pa gid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon ng mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo ng mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cups. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyo balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon ng mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo ng mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sang ilhiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig kilayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi makahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigo nga aksyon. Agod, kaya hindi na madugangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agun nga makalikaw sa fake news bukod sa la, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kakukman kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agun nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agun makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: ini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panungdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Mga katropa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Butang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Southern kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
10: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat niyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
17: Yeah!
18: XFM.
19: Patropa mo!
18: Anxiety!

0: ay gustong mabuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Maka-late na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:11.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan para sa tinutuyong na maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong clinical legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropa lawyers, Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan.

0: Experto Legal.
1: Experto Legal.
0: Mayang hapon Pilipinas, mayang hapon Western Visayas, mayang hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang Experto Legal. Subong kita ng Domingo. Imbukadang Domingo sa bulan sang Agosto 2026. Sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzen Crisostom.
1: Experto Legal. Experto Legal.
0: Una sa tanata na ninyo pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon, maayong hapon sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga class members, yung mga members ng taxi patrollers. Good afternoon. Kamusta kamo mga katropa? Kamusta nga ton nga Sunday afternoon? Sabay pang maayo lang ton nga Domingo. Sabi na sa subong mainit ang panahon. Dere sa syudad sang Iloilo. I don't know sa iban na ton nga mga kaprobinsyahanan. Sa iban na ton nga mga kabanwahanan, no? Kung maulanon bala dira sa inyong area mga katropa. Ito may ara naman subong lain nga tiyempo. Binabantayan ang pag-asa mga katropa. Ito kahapon nga grabe man ang pag-inulan sa iba nga mga areas sang Iloilo province, as well as riman sa syudad sang Iloilo. Pero anyway, good afternoon. Kamusta ka mo mga katropa? Kamusta nga itong weekend? Kaway pa nga okay, good na itong weekend. Nakapahuway, wala ang tanan. Kahit buwas naman mga katropa. Lunes na naman. Klase na naman. Akag opisina naman mga katropa. Sa first week, no? Sang bulan sang Agosto. Dasig lang gidya sang panahon. Dugayo. Tapos ng Agosto, Burr months naman kita mga katropa. Makanta na naman si Jose Marichan sang Whenever I See, diba? Lasing lang na iya. Ano naman ang uso naman din yung mga pa-music sa mga ano, sa mga radio stations, sa mga malls, no, sa jeep. Ang ginabantayan mga katropa eh. Mga magsugod ang Burr months. Less than less than 30 days Burr months na kita mga katropa. Pero subong nga Agosto ti isa ni sa mga hambas ang kadamaan na bulan sang tigkiriwi. Pero ti matigkiriwi ka na lang ni kung mapabaya ka man eh, di bala? Pero kung katrabaho ka, no, try mo ginang imo nga best mga katropa para nga maka hatag sang serbisyo. So, wala man sang imposible ah. Kis-a lang. Pero anyway, no, sa itong nga mga katropa, kamusta ka mo? Sa mga nag-upod na sa itong nga pag-pangalagad, sa mga nagpamati dira sa ilang mga transistor radios, good afternoon! Nagpamati ka mo dira sa XFM 100.7 Iloilo, Experto Legal Program. Tugtugtog man kita alas 3 sa hapon. Magkatalakay naman kita sa isa naman katopiko. Upod siyempre ang aton nga mga Experto Legal, aton nga Legal Experts. Trigid lamang sa itong nga programa. And of course, kung meron ka mga pamangkot, may mga concerns ka mga katropa, feel free lang i-comment. I-comment bala katropang dyan, Ray? I-comment mga katropa sa itong nga Facebook Live. Ako kung may mga Facebook, nag-scroll. Nagatanaw ka mo sa inyong mga Facebook accounts. Pwede man ka makapamati mga katropa. Sa itong nga pag-pangalagad kinakala.

0: birthday or sa ilang anniversary. Happy birthday and of course, happy anniversary mga katropa. More birthdays to come. Sa itong mga nag-celebrate dira sa ilang kaadlawan. Subong August 2, doko damo, subong sa mga kilala at nga nag-birthday August, no? Sunod-sunod, halin kahapon, no? Asa na ni Guru sa August 10, katropang Bea, no? Lapit na lang. At next week na. Anyway, no, sa itong mga katropa, sa inyong mga comments, inyong mga greetings, feel free lang ha magpadala sa inyong mga mensahe, no? I-comment lang sa itong Facebook pages or sa itong Facebook live. At syempre, i-like at i-share mga katropa. And of course, pwede man kamo makatext or makatawag sa itong hotline 0950-975-6970. Silawat 0950-975-6970 para sa inyong mga concerns. May mga questions ka mo, no? Later on, sa itong legal expert, may mga gusto ka mga pangayoon, abi. Or ano, no? Pangayoon nga. Legal advice lang ya. Legal advice lang ya, mga katropa. Kung mga gusto ka mo dirang pamangkuton, mga legal advice, pwede man ka mo makakomment. Kung di lang gid medyo sensitibo, mga katropa, inyong mga concerns, pwede nyo man na i-comment lang. Pero kung medyo sensitibo, kag hindi nyo gusto mahibaluan ang inyo sininga concern, pwede man ka mo maka-direct message na lang. No? Or PM, mga katropa, sa itong Facebook page. Ito na naghihapon nga basahon. Ito nga ipalabot, no? Sa itong legal expert later on na makaupod natin, mga katropa, sa itong pag-pangalagad.
1: Experto Digal.
0: Alas 2:19 oras sa XFM. And of course, mga katropa, ito mga gina-welcome ito yung mga OFWs na nag-upod na sa ito yung pagpangalagad via our Facebook pages. Kamusta ka mga katropa sa ito mga overseas Filipino workers? Good afternoon. And of course, mga nag-tune in man sa ito yung XFM Radio Network na application. Good afternoon man mga katropa. Sa mga wala pa naka-download ha, sa XFM Radio Network na application, available ina mga katropa sa mga ito nga Google o sa Google Play Store, i-search lang ang XFM Radio Network na application. Kaya pwede nyo na, ma-download. And syempre, libre lang ina mga katropa, wala na sa bayad. And once kayo ma-download, pwede na kamo din makapamati sa lang mga isasyunan sa XFM Philippines. Pwede ka mo dira makapili sa mga isasyon yung gusto ninyo pamatian. Just like XFM Iloilo, syempre. XFM Calibo, XFM Antique, XFM Bacolod, or XFM Rojas. Kamo pa iban, nga iban mga katropa. 24/7, no, nga live audio streaming sa XFM Radio Network nga application. Kundi accessible ang Facebook, ngayon di accessible ang YouTube. Bagay gid ini sa aton yung mga overseas Filipino workers. Mga gusto mag tune in sa aton yung mga programa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Download lang ang XFM Radio Network application sa Google Play Store. Wala ka mo sang bayaran, wala man sang monthly subscription mga katropa, libre lang ina tanan. Kani mag-download na sa XFM Radio Network nga application. Of course, good afternoon ha, sa itong mga katropa na nag-upod na sa itong pagpangalagad sa mga katropa na tundra sa may Molo Kapihan. Good afternoon kay Cap Butch Florentine and of course kay Cap Ato Kim Singh and kay Cap Ising Villanueva. Good afternoon mga katropa na tundra sa may Molo Plaza and of course sa Kapihan sa Molo. Higop-higop dala sa mainit ng kape o nagkakaon dala sa Cup Isings Pancit Molo. Good afternoon, Gida. May ayad lang pagpamati dala sa inyo mga katropa. And of course, no, sa ito nga mga katropa man, kay Sir Nunong Sararanya, sa Nunong sa Eatery. Good afternoon. Nag-sigabong na katropang Jan Ray ang radyo dito ni katropang Nunong Sararanya. Ano yan na to, kimbutangan niya na to sa ano, sa ano na, ang kadako na bala nga, ano, trumpa, bation na sa diremo. So, ano ah, kayang-kaya na sa radyo o katropang nunong. Pwede niya na mapamati, agad.

0: YouTube sa Gab-In. Happy listening lang ha sa kay Sir Nunong Salaranya dala sa Nunong sa Eatery. Good afternoon good sa inyo. Alas 2:23 oras sa XFM. Sa itong mga katropa, basta munigani nga tiyempo, doon namin ginig maghigup-higup sang mainit nga kape. O, sa mga ginatuyoda, o, sa itong mga katropa, nga mga taxi patrollers. O, sa mga, ano dira, mga medyo nag-tukar na ang tuyo. Alabanan sini siyempre, nagpangita sang kape. Muna ko nung kita, bisan ano pang kainit sang tiyempo, namin kaya maghigup sang mainit man nga kape. Pero ang kape nga dapat naton nga imnon mga katropa, ang healthy, no? Ang makabulig man sa aton nga ikaayong lawas. Hindi kita permi mag-inom sa mga 3-in-1 ina nga kape. Kaya aside sa atagan kita sang nervyos, atagan pa kita sang diabetes. Or makatuga pa sang hyperacidity mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix. Imo sang Yes to Health Incorporated. Ang makabuligid sa aton nga kaayong lawas mga katropa, maka-enjoy na kita sang lasa sang kape, sang hamot sang kape. Pero, no, dugang pagid nga mga bitamina kag mineral halin sa mangustin, sa moringa kag soya powder. Kani makasiguro kamo no nga ang kada sa shades ang Santon Plus Coffee Mix ang makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Kag para sa mga medyo sensitibo ang tiyan or hindi gusto mag-inom sang caffeinated no nga mga kape kay may araman dabi mga katropa nga decaf no. Ang mga hindi gusto bala sang may caffeine. Pero gapangapi sa gihapon, hindi madula ang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, no, may lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala siya sang caffeine. Nga muna usually naghahatag sa itong sang hyperacidity, naghahatag man sang nervyos. Hindi kita katulog kung gabi, no? Insomnia mga katropa. Kaya kung gusto gihapon natin mag-enjoy sang lasa sang kape, wala sang mga caffeine nga ina, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Nasang caffeine, may mga vitamina kag mineral pa, halin sa mangustin, sa moringa kag soya powder. Gali sa mga coffee lovers nila, Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kung mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Erosid, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sa Midtown Hotel. Abakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, isearch lang ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na? May bulong ka pa mga katropa.
1: Experto Legal. Experto Legal.
0: Alas 2:25 oras sa XFM. Gusto daw niya pag pangalagad mga katropa. Subong tiyempo. Tandaan niyo pa ni, di ginimalipatan ni katropang John Ray. Ang tandaan niyo tong natabo sang nagligad sa may Esplanade 11 mga katropa. Last nga development sa to or naka-desisyon or plano no handa ang pamilya sang babae sa ining naglapta no nga sex video sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso Lapuz nga magpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa nagkuha sang ining video sila ang samtang ano katropang John Ray naga basketball pwede man no basketball dito ya sa Esplanade 11 tama ka adlawon pa no hindi pagani guro naga serum to katropang John Ray no tama pa to ka no eh kainit or tama pa to ka sanag I mean no that time mga katropa pero sa ini nga sitwasyon pag-abot naman niya sa legalidad no sang ini nga natabo sino bala ang may mga salabton sa mata sang layi mga katropa Sin Audrey ang may mga salabton. As we all know, syempre, when it comes sa layi, may kinatawag kitang Anti-Voyeurism Act o panang Republic Act 9995 of 2010. Siya ang Anti-Voyeurism Act o kuna Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. When we say of voyeurism, mga katropa, ano siya ang pagkuha sang video or photo, you know, or anabi, litrato sang couple, syempre, couple, abi, or si ano da, no, are babae man or lalaki nga kumbaga wala sang ilang consent, why sila ga wala sila nan bala wala gi panugutan sa pinaka simple sini katropang genre nga tinaga na balang nagapang li-li. Daw sa CR, no? Sa CR abis ang ano, sang babae. Ano kada? Manglili kada iya. Ang worst pa kung magpicture ka o magvideo, mga katropa. So may mga amuna, no, nga classes sang layi. Which is base wala bala na hibaluan sang iban. Na ay bawal galit na iya mag picture or mag video, especially kung may mga ginahimo nga private kuntani ang ano ba, no, imong gi video han o imong gi picture na bili halimbawa. Pero what if, mga katropa, kung ang subject nga ini or ang ining concern na ba, no, or ang ginvideohan is ara sa public place, sa pampubliko nga lugar. Ay base diri, mga katropa, nga ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. So ang ano sini, syempre ginavalue ang dignity kag privacy sang kada Pilipino, no? Kag pagrespeto man sang ilang human rights. Especially syempre kalabanan sini katropang genre, amo to na mention aton nga like halimbawa kung nagali ikaw. Syempre kalabanan sini nag kung din kagapaligo alangan sa try ka nakapaligo sa ano, sa public place. Sabay-bay guro, pwede. Why ka man siguro gauba? sa bye-bye, di ba la? Oh, syempre naka-short ka or naka-brief ka or naka-swimming trunks ka da. Pero diri, mga katropa, di kun may ano na da, may medyo mambalaton nga ano na, no? Intimate na halimbawa ang activity nga ginahimo. Syempre, halimbawa, kung sa ila man niya nga kwarto, ila sa rili yung CR, tapos kinvideohan mo dati, amo na siya, mga katropa, ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Pero what if kung sa ara na sa public place, abi? Anyone, but anyone, no, ang makakita or makavideo halimbawa. Ano pagid ang pwede sining or posible abing ikaso sa nagkuha sang video? And ang worst pa sini, mga katropa, mabal natun sala natong ginvideohan halimbawa, kahit ano na eh, ano abe, kumbaga kay syempre ang ila tong intimate nga activity. Pero ang worst pagid is gin upload pagid siya, mga katropa, sa social media. Ano pagid nga posible nga sala or kaso ang pwede nga pagatubangon sang uploader naman niya, mga katropa. Hindi na ito mabalaan kung ang nagkuha sang video, siya man ang mismo nag-upload or ba si nagkalat na iya bala, mga katropa. Kahit ikadasig lang na subong mo, pag-send mo na iya sa group chat hapos na lang na i-download. Huwag ka nakabalo kung sino to nag-download, sino to nag, nag-share na yung liwat. Tasig na lang na iya mag-lapta. Bisan lima lang na guro kabilong imong ginsendan. Gara lapta na mga katropa, kayo dasing na lang subong ang social media. Muna ang aton nga ibaloon later on, no? Sa aton nga pag-pangalagad, upod siyempre aton nga mga legal experts. Ano bala ang mga salabton? Ang mga pag-atubangon nga kaso. Ang kaso nga may baluan, kilala, no? Ang nagkuha sa ining video, kag ang nag-upload sa ining mga katropa. Kag sa side man isang lalaki, ay based sa aton nga information, ang lalaki sa video is 18 years old mga katropa, legal age. Pero ang babae, no, ang nakaupod niya is minor de edad, 17 years old mga katropa. Although ngati mag ano na ni sila, magkarelasyon. Katropa ang dyan, Rainy sang una, high school pala niguro, nag-amiga-miga na ni mo. Nag-amiga ka na high school pa lang. Ano? 13, 14 years old, may miga ka na, no? Oo. Ano na iya? Diba? Pero amuni ang sitwasyon, mga kato. Ito yun ang hibaloon later on, no? Sa tunga pag pangalagad. Alas 2:34 oras sa XFM. Ano, pigado? Grade, ano na? Sorry, kay bulag. Ay, toon, may experience na. Ay, professional na gali eh. Expert na eh. No? Kabalo na. Ay. Amo na iya. Early pa lang ko nag-practice. Tigas agad ka man dayon early pa. Amo na iya. Ano, pigado? Alas 2:35 oras sa XFM. Ito nga pag pangalagad mga katropa. Ma-break ane kita. Kay mga piyane kami ni katropang John Ray sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen mga katropa. Pampahamis ang kutis. Pampagwapo. Pampagwapa. Kag always na lang ninyo ginapangita. Bangod man sa kanamit mga katropa. Try nyo bala ang Santon Gold Coffee Mix. Mabakal na mga katropa sa mga Mercury Drug Store. Ha? Check nyo sa inyo mga Mercury Drug Store sa pinakalapit nga Mercury Drug Store dira sa inyo. Available naman ang Santon Gold Coffee Mix. Alam ko kaisa, permi sold out, no? Gapaw na una, no? Kung makachambat, may ara, makabakal ka mo sa ano, no? Sa Mercury Drug Store. Pero kung kaisa, medyo ano, limited. Kung hindi na available, try nyo pagin sa iban pagin yung mga drug stores mga katropa. Available gid ina kay kadasig amo ang nagapangita permi lang sold out. Kung wala gid man sa ano sa mga drug stores, pwede man sa clinic mga katropa. Sa Yesu Health Clinic sa Ayang Building Ilocit Barangay Arroyo Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Pwede na kamo dayon dito makapa-check up kay Dr. Ray Empinado, with assistance man ni Ma'am Gina kag Ma'am Izen. Pwede ka mo dito makapacheck up sang libre mga katropa sa Yesu Health Clinic. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga natural mga katropa. Puno sang vitamina kag mineral kag manamit pa. Check nyo na mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Alas 2:36 oras sa XFM. Magabalik pa ang Experto Legal Program pagkatapos lamang sa may importante nga pahibalo.
2: XFM. Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
2: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: X-F-M.
2: X-F-M.
10: Yes to health!
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas
10: pinahusay.
11: The secret of health. Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng diethsin. Ang diethsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
11: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus ka!
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
11: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Yes, to health!
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: XFM.
20: Mga tropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa! Exciting!

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:46. Nagabalik mga katropa ang eksperto legal. Sige po, kaupo din yung katropang Johnzin Crisos. Sa mga bago lang nabukas ang ilang mga radyo, kaga nag-upod sa itong pag pangalagad sa itong Facebook Live. Good afternoon. Mayong hapon mga katropa. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, good afternoon ma'am. And of course kay Julio Sancho Abilarde Medina, good afternoon. Kay Totong Boyet Brillantes, kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, good afternoon. Of course kay Mama Ofelia Crisostomo, good afternoon. Nagpamati man sa itong pagpangalagad. Alas 2:46 oras sa XFM. Ito nga pagpangalagad mga katropa, ang aton nga topic subong is all about sa Republic Act 9995, doon ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Makaupod natin sa inimagdugay si Attorney Pat Milieza, ang aton nga eksperto legal subong nga hapon. Mayroon ka mga concerns mga katropa, may mga questions ka mo, may clarifications, no? Feel free lang magpadala sa inyong mga mensahe. Ligid lang sa XFM 100.7 Iloilo. Pwede nyo na i-comment sa itong Facebook Live or i-message or PM lang sa itong Facebook pages mga katropa. Alas 2:47 oras sa XFM sa piyakalinya. Dali lang gid, no? Sa itong pag-pangalagad. Sa mga katropa natin, ang wala pa naka-intra, wala pa nakahulog sa ilang mga entries sa Sunthon and XFM libo-libong pa-premyo. Amat-amat na mga katropa. Damo na ang nakadaog sa 3,000 pesos nga weekly prize sa ito nga pa-promo sa Sunthon and XFM libo-libong pa-premyo. Kung ka mo nagagamit no, sa Sunthon Plus Gold Capsule, Sunthon Gold Coffee Mix, and of course, Turbo Dietary Supplement for Men, kag Premium D3 Capsule, hindi nyo pag-ihaboy mga katropa ang inyong mga putos, ang blister, and of course, sachets ang Sunthon Gold Coffee Mix. Pwede nyo na ina magamit as proof of purchase mga katropa, kag makapasakop sa ito nga pa-promo sa Sunthon and XFM, libo-libong pa-premium. Sa puti nga sobre mga katropa, isulod nyo dira. Either lang ha, sa apat ha, isa ka blister sang premium D3 capsule, isa ka blister sang turbo dietary supplement for men, bali tuwa na ka blister blister pack mga katropa. Sunthon Gold Capsule o Sunthon Plus Gold Capsule, kag lima ka sachet sang Sunthon Gold Coffee Mix. So either lang, pili lang kamo dira kung ano nyo dira ng ginagamit. Ipuno nyo mga katropa. Isulod sa sobre, tagbutang inyong pangalan, edad, address, permahan, and of course, ngalan sang inyong proof of purchase nga ginagamit. Pag-ihulog mga katropa sa itong studio, dire sa Villa Consolacion, Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, or sa clinic mga katropa, dire sa may city proper. Mas lapit ka mo kung dira ka mo sa city proper, nunid na ka mo magkato dire sa Haro. No, kay may pwede mong kamodera makahulog sa inyong mga entry sa Ayang Building Ilocit Barangay Arroyo Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel sa Yes to Health Clinic ha. Dira nyo ihulog mga katropa. Kasi ka muna ang sunod nga makadaog sa 3,000 pesos nga cash no sa waton nga weekly draw diri sa Sunthon and XFM libo-libong pa premium. Tamo na ang nakadaog no. Ara na kita sa 22nd week mga katropa ang aton nga pa-promo and samtang naghilapit aton nga grand draw kaya amat-amat na kamuhulog na para sa damo pagidin nyo nga mga entries. The more entries you send, the more chances of winning mga katropa sa aton nga mga grand draw prizes. Ang first prize 50,000 pesos, second prize 30,000 pesos, third prize 20,000 pesos mga katropa, kag mga consolation prizes. Amat-amat yun na, no? Hindi nyo pag-ihaboy, kanugon. Basic ka muna ang sunod nyo makadaog sa ito nga pa-promo mga katropa. Ligid lamang sa XFM 100.7 Iloilo. At syempre dulong sa inyo sang Yes to Health Incorporated. Ang nagahimo no? Sang Sunthon mga products mga katropa. And of course, no? Ang mga Sunthon products natong subong. Wala pa nakahibalo mga katropa ang himuon na, no? Directly sa Yes to Health Laboratories. Kini matapos man, no, nga na-approve na sang FDA ang permit to operate sa aton nga laboratorio, mga katropa. Mas makasigurado pagid kamo nga di kalidad kag epektibo ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Experto legal.
0: Alas 2:51 oras sa XFM, sa piya kaninya si Attorney Pat Milieza. Ato na i-welcome mga katropa sa itong pagpangalagad. Good afternoon, Attorney Pat. Live ikaw subong sa XFM Radyo Patrol Iloilo sa Experto Legal Program. Kaupod ni mo katropang Janzin Crisostomo. Attorney, good afternoon.
2: May nga po, Janzin Crisostomo. Pagkatanan natin nga tapang.
0: Okay, sige. Thank you so much, good attorney, ha, sa imong time as always diri sa aton nga programa. Siguro isa lang ni sa mga pamangkot gid naton sa subong about ni ang nag-viral last time, no, nga sex video dira sa may Esplanada 11, Attorney Pet. And ang iban sini though ano pa, no, I don't know kung nahibaluan nila about sa illegal abing ang ginahimo nga pag-video nga ni. Pero sa aton nga lagi, Attorney Pet, ang ining Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Siguro brief background lang sini, Attorney. Ano gid ni siya ang Republic Act 9995 ni ini, Attorney Pet?
2: Ang kwan ni na Anti-Voyeurism Act ina, no? Anti-Voyeurism ang mangling bala. Ang privacy sa isa ka tao in-invade sa bid. The son ng tao, sa biktima sa ang voyeurism, hindi edad pa. Damo, anyway, ang son, kung gin-post siya, kawai, gin-blurred man ito nga video. Nagkaganagan po. Pero sa Gihapon, na-identified na po kay sa ibang katapos sa lawas.
0: Okay. So, ang isa sa mga pamangkot, Attorney Pet, no, when we say of anti-voyeurism action, ang pag-video or pag-picture nga wala sang consent, no, sang imong gin-videohan or imong gin-picturean. Sa amon nga setup sa to, Attorney Pet, kay ti gamble ti syempre public tani, wala nilang to nilagin himo dito, no, sa public nga place. Pero sa gihapon, ma-consider siya gihapon, Attorney, nga paglapas sa Anti-Voyeurism Act.
2: Kung tanaw mo, katanaw ko, buha, bilibin sa itaw. Ang galing kay pagkakita. Amo na nga ato kanya dito sang duwa public place na private public place ato pa kung sa kaya bago kay private at gini mo ka under the ida improper itong social media sang ihap na gini.
0: Okay. So ang amo tong naghimo or ang nagvideo sini attorney, syempre ang iya sini nga kaso is laban-laban paglapas sa Anti-Voyeurism Act nga ini. Ang if ever nga gin-upload niya pagid, no? Kasi kung siya ang nag-upload pagid sini or siya man ang nag-share. Pwede man siya gihapon makasuhan pagid sang halimbawa ang ano nga ni cybercrime law, Attorney Pet.
2: Cyber robot daw gamit nga platform. So may cyber crime agent o social media platform sa pag pasabwag sa recording.
0: Okay, sige. So when it comes sa muning mga paglapas, no, sa Anti-Voyeurism Act, Attorney Pet, ano ni siya, syempre laban-laban may ano ni siya, ano, may imprisonment man, may penalty, Attorney Pet. Ano ni siya usually ang kaso nga pwede nga pagatubangon or penalidad nga tubangon abi, no, sang kung sino man ang suspect ni Attorney Pet.
2: Ang kanya, dog, duriain Aigin Bogdan ang nawong na din tabunan. Hindi makita ibutot na yung itsura.
0: Hello. Pero ang alimbawa, if ever abi ang nag-video si ni attorney kay kung ano gid man siya abi no kung kasuhan gid siya sang pamilya, and I know daw may ano ni may mahanda ang pamilya nga magpasaka sang nagikaigong kaso, if ever abi nga pamatud-an nga ang naglapas siya sa Anti-Terrorism Act, ano ang penalidad si ni attorney Pet?
2: May multa at least 1 million. Na hindi maglokotoig from 3 years to 7 years if resettlement.
0: Okay, ag to think ati minor no ang isa sa ano ni sa na videohan or sa na picturean amo ni ang laban naman ano pagid dugang pagid ning kaso in kaso attorney Pet.
2: Ang sabang kay gin asabuag sa social media ang sa pag-upload sila baligwa na daw mo aggravated sa tumtang ginapatakbo ang mga
0: okay. Madamo man sini ang naga ano attorney Pet no nga naga mga reactions bala mga lain-lain nga mga opinion no sang mga netizens mga nagreact attorney Pet nga tani is amoni kumbaga even though amo ding ang natabo no damo man nagahambal nga base like ginhungod man to no sang duwa pero when it case sa amo ning sitwasyon regardless of the ano siguro intent nila ano gidya do hindi gidya or illegal gidya ang pag video sini nga wala sang consent or kung may consent man hindi gidya tani nga pwedeng himuon especially nga gin-upload siya or pa-publicize siya attorney Pet sa social media
2: amoy na amoy na no ang saving lang sa uploader gin-blur at tawong sang duwa. So,
0: identify. Okay. So sa bahin naman niya sang ininga duwa abi attorney Pet no. Butang tabi wala gid man gid videohan, wala gid man gin upload, wala gid man sang may pictures ibutang ta lang. Ang act mismo sang nga ginhimo nila in a public place, is it considered abing paglapas man sa layi attorney Pet?
2: I'm willing na natawag lang di way masakit na pabundal hindi man skandal alam skandal amo lang na nga sa lawayo nga improper act indecent act.
0: Okay, so
2: hindi man pasubay nga alarm skandal kay way masang alarm nga itaong tanda.
0: Magaliti ano na sila eh, like either i-rehab siguro sila or ano no atagan sang laygayan lang siguro attorney Pet ngati amo na is hindi na insakto nga himuon sa public or sa publiko nga lugar pero kay ti amo na ang natabo ngati na videohan na na upload ma-considered abi bala naton ini nga daw hindi man siguro ma-considered nga komplikado gin nga kaso attorney Pet no unless siguro kung hindi gin mabalaan ang ano sini ang nag upload or nag ano nag video sini attorney Pet do hindi man siya komplikado kay ano man siya eh do kumbaga balaan man nga bisan siguro ang lalaki sini or ang ano bala ang nobyo or ang karelasyon sang ining minor de edad is probably may salabton man sa amuning sitwasyon attorney Pet.
2: Ang wais ang kanina ni duwa pinda pinbotang ito nila ka buli o yanan
0: amo lang na oo so, amo na sa ano lang gid man eh
2: sa Boracay may nakabuhat sa Boracay ng pagduman sa inis woman nga ang iya daw higot daw kwan lang daw nangang katapos ang iya nga duga ang iya sa dati. Ginagigan lang to sa pulis. Lang to sa pulis sa may bubakan.
0: Oo. Kati, ang kalabanan sina, may mga ano lang yun, may mga penalty lang ng Tony Pet, no? May mga fine na...
2: sa ordinansa nga, tapos mo ang ordinansa against penalty, multa, fine, isang syudad.
0: Amuna usually ang nakakatabo, no? Pero, so at least, no, nabaybaloan ito ng Attorney Pet, nga regardless of public man or private, halimbawa ang lugar, for as long as ginvideohan or ginpicturan sila without their consent, ma-considered siya as probably siguro, no, sa ining paglapas sa anti-terrorism act, Attorney Pet, sa muna ang sitwasyon.
2: Kay ang video rito ang ginaklaro na with the benefits that in public or private sa kuha video ang himo na isang sex whether distinguish public or private at kuha na daw kagino ako kagino ang ina sa video rito.
0: Okay, sige. No. So alas tres dos oras sa XFM daw walang alang nagkita sa tuwing oras sa Attorney Pets. Sabat naman na ang aton niya in ano subong aton niya palamangkutan and of course aklaruhan man kita when it comes sa ininya ginatawag nga Republic Act 9995 o kung ang Anti Photo and Video Voyeurism Act of 2009. So with this Attorney Pet, thank you so much kid sa imong time as always diri sa XFM 100.7 Iloilo, Attorney.
2: Oh, kay sorry kid kay mga pasado na daw na po na ang inhanta ng message
0: okay.
2: Na review. Ano po ang telephone ko sa hearing sa Thursday sa korte, silent mode na bride at ko ibalik.
0: Okay. Okay lang, Attorney Pet. Siguro, sa gihapon, thank you so much, kid, sa gihapon. Save the time.
2: Sige, welcome.
0: Okay.
1: Eksperto Legal.
3: Eksperto Legal.
0: There go mga katropa si Attorney Pet Milieza. Ang ato niya Eksperto Legal sa bunga hapon. Sa ato niya topic nga Republic Act 9995 mga katropa. Akon ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. So, pinakasimple sini sa nambalaton kagina kay Attorney John Ray. Katropang John Ray, amoy siyang mga wagapang li-li. Whether private man ina or public place mga katropa. For as long as imagin videohan, imagin picturean, especially ang ilang halimbawa, mga private parts or ilang lawas. Nagpaligo bikaron, nagatulog bikaron nga wala sang bayo. Basta ano lang dira nga part abis ang lawas or basta wala lang gid sang ilaman nga consent is ma-considered siya as Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Much worse pag inisubong kung i-upload or i-share mo pagid sa social media. Why ka na nakontento sa pagpangli-li? Gin-share mo pagid yung mga katropa. Wow! Na all ba? O pag ina ang nagapalala mga katropa sa ginhimo sang ininga uploader or sang nagkuha sang ininga video. Kani hindi bala mo na ang gina-share nato, no? Kung ga-share ka na gid lang, blessings na lang. No? Or pamahaw da, pagkaon da. Pero kung mga muni nga klase sang hitabo, especially kahit minor ang babae. So, dugang pagidning nga kaso, laban-laban. So, iti, damo ang nagahambal nga. Tani, wala na lang kung nutugin himo sang duwa sa pampabliko nga public, mga lugar. Iti, ginpili nila nga public place. That's why, nga damo tawo, may naka-video, may naka, ano abis sa ila, may nakakita. Pero regardless, ina mga katropa, public place man or private place, for as long as amuni ang ginhimo, nagka-video, nagpicture ikaw, wala sang consent. Pwede kang makasuhan sang anti-photo and video voyeurism act. Sa bahay naman niya sang duwa, ang balihan ni Attorney Pet is basi hindi man gid ma-consider siya as alarming scandal. Consider lang siya tig indecent act, no? Or kung may mga public ordinance or mga municipal ordinance, city ordinance nga nag-bawal. Motongin hatang example ni Attorney Pet sa Boracay. No, kahit dito sa Boracay, as we all know, syempre lain-lain yung mga lahi dito katropang John Ray. No, nakita mo gito, no? Sa Boracay din si katropang John Ray, damo to siya nakitaan last time. Hindi lang sa Boracay, sa Palawan pagid. May mga sa iba na bin yung mga lahi, mga katropa, for the fact na gidna. Ang iban sa ila na mga liberated nga ginatawag nga tao. Why na sila pakialam kung makita nyo man na or hindi. Ang iba na gani, mas namian ba na gani sila? Okay, kita ya sa Pilipinas, sabi, medyo ano kita diri eh. Conservative. Kaya ka to pang dyan, Ray? No, may iban sila nga nanamian, may iban naman sila nga hindi man gusto. Eh, sa mga muli nga sitwasyon, mga katropa, okay lang na siguro kung like makitaan, gidman, tikin pa kita-kita, ya to be. Ang law-ay lang sina, or ang budlay lang sina, is kung ginvideohan mo, ginpicturan mo da, na wala sang consent, kag ginpakalat mo pa dayon, mga katropa. So muna, ang sala lang sa to. So saliwat ha, sa mga katropa natin, nga ba si abi nila, kay ti may free show, ba free show? Okay lang videohan, kay para kung no, ano man, makitaan man sang iban, dira ka mo nagsala, mga katropa. Pwede pa ka mo manabat, no? Especially if minor ina, lala, pagin mga katropa. So, sa act pa lang, mga katropa, sang pagpanglingling, di ba, sala na. Kung kuhaan mo pa karon video or picture, duwa na. Gin-upload mo pa gid, gin-share sa mga GCGC nyo da. Tatlo na. Ano pa gid nga idugang mo pa gid sa mga kaso? So, amo na mga katropa. So, hindi lang natin siguro pag ipasa tanan sa biktima. Butang tabi sa couple ng ini kasi dapat kuno wala nang sila dito naghimo-himo sang amuto nga klase sang indecent act. Pero amo na, no? Siguro may salabton sila. Pero may salabton pagid ang mga nagpakalat kag nag-upload sa ini nga video, mga katropa. Pero sa subong ti nag apilar na, no? Si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas nga ti untaton na, no? Ang pag-share kag pagpalapta sa ini nga mga video, kag siguro ti budlay lang sini kay damo na mga memes man nga ginhimo, damo na mga ano na daw ginhimo nga kadadlawan ini. So ang budlay sini, mga katropa, on the part man sang minor nga ini, no, or sa ila man nga couple eh. Alin nga muna eh, everything kuno is dapat may, in every action, there is an equal reaction. So kung ano man ang ginhimo nyo, ready dapat kamo sa konsekwensya. Alas 3, G's oras sa XFM. Okay, nagkikita oras, mga katropa, sa itong pagpangalagad kadasig ng sang oras. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. May makakaglavo was ka gani basko ka kung nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay Mrs. or sa inyong partner. Para sa mas mabaskog ng panindugan, Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang intimacy sa tungan nyo ni Mrs. or sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Mga bakal sa mga butika sa inyong mga lugar ng bakalman sa Yeso Health Wellness Center sa Ayang Building, Lusit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Tubang, sa Midtown Hotel. Bakalman sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sa Yeso Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart, kag check out na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. May halayan ka na. May salabitan ka pa. Katropang Alvin pa, mga katropa.
1: Experto Digal.
0: Why nagkikita oras, mga katropa, sa itong pagpangalaga. Thank you so much, Gid, ha, sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati no, sa itong pagpangalaga sa bunga Domingo. Hilibati naman kita next week, mga katropa. Same time, same station. Thank you so much, Gid, sa liwat kay Attorney Pat Malieza, ang aton nga eksperto legal sa bunga hapon. And of course, aton nga technical partner, katropang Alex Saspa, katropang John Ray Bertis. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Disco-disco naman kita. Pwede sa katropang John Ray Subungo. DJ. DJ ano? Sabi ko, DJ Beng Beng. Standby lang ha sa ito nga mga katropa. Extra Drive, kaupo din yung katropang Era Espinosa. Ang Experto Legal Program. Oh, dali lang, Gid. Naghingagaw. Sige, Ma'am AJ Bordon. Happy birthday kay Resty Bordon. Okay, sige. Good afternoon and happy birthday kay Resty Bordon. Coming from Ma'am AJ Bordon. Greetings. Happy birthday sa liwat. Ang Experto Legal Program, ang buhilong nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Claire Skin Soap, kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: ko si Joy Javier. Nabuday yan, gigusang una. Kay Dofer, may lang maluya ako lawas. Dofer, may wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang premium D3 coffee mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gigus akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may sample kang vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa sa Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Premyo, intra na. Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
4: Endless Love.
3: Lunes, tubtob Biyernes, Last Jess, tubtob Last Jess Emedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
5: Madayat na kubuwas ah.
6: XFM.
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM

good afternoon sa mga kitropa natin. Nagpamatid na kay Tuto kay si X-Film 100.7 Rush Patrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon. Mirayad nga hapon sa mga kitropa natin nga nagaupod sa atin, mga nakatutok sa atin nga pagbalita. Nga nakatutok sa atin this afternoon, mga katropa, sa program Extra Drive. Hello, hello, hello sa inyong lahat dyan. Kamusta bala ang mga katropa natin nga nagahilay-hilay, nagaluhigda pa da? O, mga katropa natin nga nagaduyan-duyan. Wow, no? Teka, kamusta? Sarap buhay, patulog-tulog lang. Hoy, good afternoon na sa mga kitropa natin nga nagaupod sa atin ka nagabantay sa Sunny Edition sa ating program Extra Drive. Sa mga kitropa natin, no, base may mga music request ka mo later on, mga disco music request. Ano pang inyo ginahulat, mga kitropa? Ipadala na diri sa aton, i-comment diri sa aton nga program. We are live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo gid ka makatawag o kun maka-text, mga katropa, para nga magka-greet ka muda sa inyo, mga katropa peeps. Magka-shout out ka muda. And of course, magka-request ka mo sa inyo favorite nga disco music. Magtawag o kun mag-text sa atin hotline number nga 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mayong hapon sa mga kitropa natin nga nagpamahaw o nagmerienda this afternoon, ate. Anong ginamerienda? Merienda, tada? Ano ba? Malunggay pandesal. O, oh, diba? Nagalabay man ato sa inyo ang malunggay pandesal, kitropong January. Nagalabay man ato sa inyo ang malunggay pandesal. O, oh, diba? Amo na ang ano, mga balaklon sa ngala. Wala pa na-erase ni ha? Amo na ang mga balaklon sa mga kwan, eh, sa mga sa mga katropa naton nga mga gurami, di ba? Ayun pala ang mga nagatambay bala sa ano, nagatambay bala kung hapon, di ba? Na mga nagahulat sang malunggay pandesal, nagabantay na sila kag magbakal. O di ba, tag 5 na lang. Kag ipares sa ilang kape or ipares sa ilang mga soft drinks, sa ilang mga SD, o di ba? Ang ginabalhas, ginabala nga SD balahaw. O, te. Kay katropa AJ Bordon, ang balya, shout out, idol! Daw magka-idol man taya. Ang balya kay Brad Resty Bordon. Salamat. Uy, happy, happy birthday kay Resty Bordon. Uy, te, anong ganap natin dyan? Nagapangape ko na si katropang AJ Bordon sang RH. Grabe. Okasyon man, o kung wala, amog yung manayain mo, ginapangape, akatropang AJ Bordon, ang nagapamalhas nga RH, ang nagapanipa, di ba? Wala na yan, no? Wala na yan gamater kung may okasyon man o kung wala. Ang importante, gabalhas ang ginakaptan mo da. Na ulo-ulo sang RH. Oh yeah, enjoy your birthday, Sir Resty Bordon. And thank you so much gid sa inyong pag-upod. Diri sa inyong program, X-Rated. O, diba si may gusto, kamuda katropang AJ Bordon, pamatian nga disco music. Kay para samtang nga kamuda, gatungga-tungga, kamuda. O, kundi, imbes nga ang baso, ang malibot, diba? Kamu ang galibot dapat sa baso, diba? Dapat sa utan yung mayo. Kamu na yan dapat yan? Ay. Oh, good afternoon na. Balik katropang AJ Bordon watching live. Gashat-shat po si Sir Arvin kag si John Nicolas Kamok. Uy, mayong hapon kay Sir Arvin. Kamusta ka ni Sir Arvin? Ano nang ganap sa ating live? Ambal ni ni Sir Leazar Caspillo. Hello, katropang Era. Hello, good afternoon, sir. Mayong hapon. Oh, ambal ni katropang Asia Bordon. Bago lang gani ka inom. Oh, subong adlaw eh. Bago lang eh. Siyempre. Grabe ba? Mayo mo na ganit timprano pa umpisahan. Parang alas 6 pa lang karon. Diba itong balay na? Tulog na lang. Pero hindi mo sure kung matulog. Good man. Diba? Ay, dayaw. Naman nga tropa Asia Bordon. Gabalhas nga, liog-liog. Gani. O, anong ginakaptan mo da? How? Mag-inom ka sang ano? Hindi, liog-liog.
Katrapang, katrapang genre, kung mag-inom ka sa RH, di nga kakapot, di ba sa liog? Di ba? Mag-inom ka RH, din mo ginakapta ng RH, di ba sa liog? O, di ba? Katrapang Asia Wardon, di nga kakapot, yahaw? Oh, habali ka naman, AJ Bordon. Luwas sa RH, ano pa ang gabalhas? Ambot si Wada. Dawang man parts, no? So, ang lawas ta, kung mga bagay nga nagabalhas. So, sa tanan niya nagabalhas, katapang AJ Bordon, ano ang imo nga favorite? Oh, ikaw, be, ano ang imo nga paborito? Oh. Kay Sir Tutong Brillantes, good afternoon. Kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagaupod. Hello, hello, hello. Kamusta ang ating Sunday, mga katropa? Ating Domingo. Today is the second day of August. Uy, di ba? Kasig na sa sanulang to. Alang balaan, ika-8th month of the year na taya. Ay, dugay-dugay, mapalupok naman ta. Magin ang mga gusto ni katropang AJ Bordon mo. Ay, ang palukpanay. Ay, grabe. Pero wala, kung kapalo ko niya, hindi niya mas bet magpalupok sa sulod or sa gwa. Hindi na ako sure. O yeah, mayong hapon na sa mga katropa natin ang nag-upod sa ating mga drivers, mga katropa natin drivers, katropa listeners, and solid supporters, mga members sa ating Fonts Club. Di naman ka mga parte sa kalibutan. Hello sa inyo tanan. Keep safe and enjoy sa pag-upod sa ating this afternoon, mga katropa. Mayong hapon gina sa mga katropa natin nga nagapamati sa ilang mga radyo sa 100.7 na frequency sa ila FM bands. Kamusta ka mo da? Yeah! Okay pa ba tayo dyan? O dapat okay lang gid ka mo to. Sa mga kitropa natin sa Ila-Ila Province, kamusta bala sa inyong lugar? Nagaulan-ulan naman. Ay, amo, ginaya sa mga bulubunduking part ng Ila-Ila Province. Amo, ginaya always. Yeah, every afternoon, nagaulan-ulan. O, diba? Pareho gapon, di ba? Na-cancel lang aton yung mga schedule, di ba? Ay, ayam, bot na lang yung nga ulan niya. Ay, hindi gid saya magpabangbang. Hindi gid saya magpaano, magpautang. No? Utang tanin kasi isa lang kasabado, pro. Wala, gid. Ah. Oh, balik ka mo, AJ Bordon, ilong ko, no? Aba. Okay, katra, ang balya man pa. Ang paborito ko sa tanan nga gabalhas, ilong. Ay, tuod, sure ka nga ilong. Tutuod na. Seryoso na na. Uy, mayong hapon na sa mga kitropa natin nga nagapamati sa mga public markets natin. Dari sa syudad sa Iloilo. Kamusta? Teka, kamusta? Okay pa bang benta natin? O, bisan na sa mga katropa natin man ha, nga nagapaninda sa buong ay. Sige lang, abis ka na. Amo na ka mahal. Ang mga balaklon, wala man ta choice. Sige lang, pray and hope lang mga katropa. Kaya natin to! Alright, mga katropa, i-comment lang ha. Mag-comment-comment lang sa inyong mga talamyaw and inyong mga music request because we will be playing that later on, mga katropa. Basta tandaan nga, we are all playing disco music this afternoon. Disco lang, git disco, disco, disco. Ang ating i-play this afternoon. O, basta yung mag-request ka muna love song, ha? Wow, papawayan yung manta sa love song nyo nga na, agapabalo-balo. Git ka mo yung in love na in love ka mo. Kawait na ni love song. Buwas naman na iya. O, so nga na yung madisco, tanay. Gaanta na itong kaugalingon nga magsinadya gamay. Diba? O, hambal ni katropang AJ Bordon ba namin kadton? Ba araw-araw namin kadton? Ano feeling mo, maskara? Alright, mga katropa, oras na ito. 40 after 3 in the afternoon ng oras. Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Himasalutin, Beta Carotene, Vitamin E, and Zeaxanthin nga produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa atin ika yung lawas, ilabina sa aton nga eyesights. Sa aton mga poor eyesights, gani kung ikaw may cataract, pterygium, glaucoma, and poor vision. Mga katropang inyo himuon, magtumahar sa Vision X Plus nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Available mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Available sa Yes to Health Wellness Center sa AM Building Hill Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sa Midtown Hotel. Ganit mga katropa para sa clear eyesight. Kag syempre sa klaro pa sa buwas damlag mo nga pananawan, mga katropa magtumar sa Vision X Plus. Mali ka trapang AJ Bordon. Ay, wala kaya nakagat, ha? Depende. Ay, depende
lang na, oh, maluway ka man sa ilong, takatropa age world, amo na lang yung sitwasyon, eh, sang ako, nilong, pagat mo pa ya? Ay, dayaw, gid kuya sa imo, wala agad ya bala kaluoy. Alright, this time, mga kitropa, atin nga i-play ang first bash sa ating nga Disco Songs. Ganyan sa mga kitropa natin, tutok-tutok lang kay Man. Magabalik pa ang Extra Drive sa XFM Philippines.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
2: Santon Coffee Mix.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa ating
6: team. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpigil sa nawad ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
6: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos beans. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaulwaran ko, pinasolve ng nangkandun kasol condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako sa Rodel sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Samsung Plus Coffee Mix.

0: shopping, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Synthen Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
10: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Bakit nga po yung nagkabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines? Oras na to, in 2 minutes after 5 in the afternoon. Ang oras mga katropa nga nadurong sa inyo sa self-employed coffee mix. Oy, sa mga katropa na natin nga nagpuro panilhig. Sa ilang mga ugsaran, mga katropa mag-timpla ka muda sa self-employed coffee mix. Para nga sige inyo, higop-higop, samtang ka mo ang nagpuro panilhig. Oh, di ba? Sa mga katropa na natin yung mga ginanamigan, kay tinagaulan sa ilang mga lugar, dara sa Iri-Ila Province, mag-timpla mga katropa sa self-employed coffee mix. So, para nga mainit-inita ng inyong kalamnan, di ba? Especially sa mga wala da ka-cuddle weather. Oh. Parang hindi mag-linin yung buot. Inom ko mga katropas ng Salt and Plies Coffee Mix. Karoon ang iban lang na ang mainit-initan kamuya hindi. Di ba? Kay main sa Salt and Plies Coffee Mix, hindi. Kanaya lugi. As in, bawing-bawi ka pa mga katropa. Kay man, ang self-employed coffee mix hindi lang basta kape, kundi ang kape nga manamit na healthy pa nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ini ang mayara sa mangosteen, moringa, kag soya powder drink mix. O, there's ingredients pa lang. Paldo na. Diba, katapang dyan, Ray? Diba, bago supply to that? Diba, bago supply mo na mo? Te, isponsoran mo buwas ko nga kape. Mga katropa sa self-employed coffee mix, nakakape ka na, may bulong ka pa, healthy-healthy mga katropa, kagwala sang side effects. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok shop. I-search ang self-employed coffee mix. Pangitaw ng may tatak na yes to health, i-add to cart kag i-check out. Self-employed coffee mix mga katropa makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas na kung feeling nyo do hindi na normal ang bukol nga nakapkapan nyo. Try mga katropa mag-inom sa self-employed coffee mix, di ba? So far, katropa dyan, Ray, normal pa man bala mga nagabulukol da sa lawas mo. Okay. Pero inom lang na sa Southern Plus Coffee Mix, di ba? Kahit amo na siya ang isa sa pamaagi nga mangin healthy kita mga katropa. Kahit sa ingredients pa lang, healthy na mga katropa. Ang kape nga, namit-namit kid, mag-inom sa Southern Plus Coffee Mix. Available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Sud Drugstore, All Grain Pharmacy, kag Generica. O, di ba? Ang balik katropang dyan, Ray, normal pa man kuno ang bukol nga bangian sa iya, ah. Sana all. Di na siya dapit. Di na siya dapit ang bangian nga bukol. Down there, over there, ah. Eddie, wow. I-check, hambalik ka trapang Janzin. I-check mo kunong iya kung gaano man, kung bangian man kuno. Sige, be. Alright mga katropa, oras natin 5 minutes after 5 in the afternoon. Mayong hapon sa mga katropa natin na nag-upod sa atin, nag-tune-in sa atin ng frequency sa 100.7 mga katropa. Hello! Kamusta so far ng ating August? Nasig lang no, August na. Ay, buwas, August 3 na, te. Nasig lang. So may mga birthday, gali subong hapon. O kung subong adlaw, ha? Happy, happy birthday sa inyo tanan. May you all have more birthdays to come and good health mga katropa. O, hambali katropang January, gamay ko no sa wala kay... Ha? Gamay ko no sa wala. Sang sa to'o? Anong kay sa to'o? okay, kay sa to'o. Alright. Imuya, hi. Din, hi. Ang gamay. Okay, Sir Jet Tibaga, nag-upod sa atin si Sir Jet ha, from Barangay by Ang Ahoy. Sa mga kitropa natin sa may isbukuhan. O, daw may lang ito tanan ako na makala. Sa mga kitropa natin sa may isbukuhan, sa Nunong's Eatery, hello. Sa mga kitropa natin sa may GT Hotel, kitaon yung mga taga GT Hotel, no? Tanawan nyo bala? Mga taga GT Hotel, gata lang bay sila tuho, dosadya-sadya sila mo. May ano ayan sa GT Hotel, ha? Uy, good afternoon na sa mga taga GT Hotel, hello! And sa mga taga Shopee na sa Gwa, hello ha, mayong hapon. Nag-remit na yung mga taga Shopee, subong mo. Mayong
hapon sa inyo tanan, and keep safe sa inyo adlaw adlaw nga pagbiyahe. Of course, dira sa may Changi, no, sa kay Tita, hello da sa inyo and happy up listening. Kag sa di ka may eatery, hello, mayong hapon gid. Thank you so much for always being with us, mga kitropa. Salamat kay sa inyo pag-upod sa mga programa sang XFM Philippines. Oras na to, 7 minutes after 5 in the afternoon, mga kitropa. Mag-tune in lang sa giyapon sa programa na sa ating program this afternoon, Extra Drive, because we are until 6 in the evening sa pag-play sa inyo mga paboritong disco music. Kaya may time pa mo magpahabol sa inyo da mga disco music request. Ang inyo himuon, i-comment sa ating Facebook Live. We are still live, mga kitropa, sa ating Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Mahimugid yung magtawag, you can mag-text sa hotline number na 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Kaya mag-uya, uya, kaya kita-kita lang gina. Oh, I don't see others, kamo. Diba? Ilugan niyo bala si Katrapan siya, Gray. Oh. Ang banyo manuto, siya ko na lang siya meet. Wow, sakupa, sakpa, darabi. Pero ikaw lang luto, para ikaw lang ang kiga. Alright, dog, Katrapan this time. Ato nga i-play ang second batch sa ating disco songs. Ganito tok lang, mga Katrapan, sa 100.7 your frequency sa inyo FM bands. Magabalik pa ang Extra Drive sang XFM Philippines.

0: FM.
1: Oh, Mamma Mia!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Good evening sa tananaton nga mga kabayanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo makuturan sa sinigid nga adlaw, unang adlaw sa simana mga kabayanan? Bo, dasig na no? Agosto na no mga kauturan. Ti amo ning isang pasalamatan ta sa Ginoo, at least nakalampot na magta sa sining mga binulan makuturan. Dugay-dugay bear na naman no mga kauturan, mga kaabyanan. Kani sa sining gabi, dalayawon ang Dios nga iya kita ginpalapot sa sining inuras nga sa gihapon malipayon makuturan. Kumusta ka mudra no? Malipayon man ka muda mga kaabyanan. No, I hope nga malipayon gid no makuturan sining kagabhion. Before kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios sining gabi, magapamati tada na isang isa kap na sahi nga ambahanon.

sa inyong mga cellphone kung inyo ini like and share mga kautagag i-follow. Sige, kompleto gida para wala kulang ah. Okay, sa sini nga gabi, no, aton ginatamyaw ang aton makauturan nga nagapamati sa ilang mga radyo subong man naga-live through Facebook, no? Unahon tanto lang diri ang diri sa naka-monitor sa aton, no, sa Edrin Soliano nga account, no, naka watching diri si Dayan. Akon nga friend, no? Kumusta yan, no? Dugay-dugay na kita wala kakit anay, no? Birano from Mindanao. Pero subong diin ka subong yan, no? Nag-stay na. No? Kumusta ang imo yung pangabuhi? No? I hope nga malipayon gid upod sa imong uban sa imong pamilya. Sige. Subong man si Sister Mary Ann Pirocho Dumagit is watching. So thank you Sister Mary Ann sa imong pag-join subong, no? Mailang nga pagpamati dira. No? Regards lang dira kay Brother Paul, no, kay Sister Maribel, actually ginatamyag gidakon kamo dira, no, kada program naton. Okay, so salamat, no, naka-join ka Sister Mary Ann, no, I hope nga yara ka gid sa maayong panglawas. Okay, kag aton ginatamyaw ang aton naman nga kabiyanan, no, sa gihapon sila ni Brother Rick sa Daba dira sa Barangay Maragit Kabatuan, no, maingab idra Brother Rick upos sa pinlangga ang asawa Sister Pinky, kag sa imo kabataan dira, Sister Abigail, kag Sister Stephanie. No, maayo lang ang pagpamati ninyo dira. Subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, no, sige hapon, good evening, Sister Kaning. Kumusta ang aton nga Sunday? No, regard sa imo dira iyang husband. Okay, maayo lang ang pagpamati man, kag subong man kay Sister Marilo Saragosa. No, maayong gabi sa imo nga sister dira. Kag subong man si Sister Magdalena Rabago, no, maayong gabi man dira Sister Magdalena, no, maayong nga pagpamati kag subong mano dire sa Uton atong ginatamyaw sa gihapon ang San Seda family Sister Nini. Okay, maayong gabi dira upod sa imo nga panimalay kag subong man Sister Sister Brother Emil Burakit, no, kag sa Sister Jennifer, no, maayong gabi dira kag sa duha nimo ka mga kabataan. Okay, kagayay Doc Crispin Hiko, no, good evening Doc, po sa imo dira iyang pinilanggang asawa kag sa imo nga mga apo kag bata. Sige, Pastor Estrella, good evening dira, kumusta Pastor? No, mailang nga pagpamati, no, kung subong nag-program ka man dira sa Reformation Channel, no, may gabi ilan dira. Sige, kag subong man, diri sa Haro, no, atong ginatamyaw gyapon si Doc Irwin Lapos, no, Lapos family, no, mailang nga pagpamati ninyo dira, ka good evening. Sige, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, maayong gabi Sister Marilo, kumusta, no, I hope nga yara ka mo sa maayong kondisyon, kag malipayon, kag nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, kag subong man kay Sister Chi Faith, diri man sa Barang Haro, no, na sakop sa Iloilo City. Sige, kag subong man, no, kay Brother Ronel Olbido, no, maayong gabi Brother Ronel sa Liganes, no, maayong gabi, may lang pagpamati Sister Chuna Olbido, kag subong man Julina Sonio, no, maayong gabi dira, may lang pagpamati ninyo dira, no, kay Mary, kag kay Maria, kag sa iban panimo dira nga mga utod. Okay, so thank you, Gid. Makuturan sa always ninyong pag-suporta, always ninyong pag-subaybay, pagpamati sa inyong mga radio, no? Kay kung wala ka mo nagapamati, tipigaw, Gid, no? So, damo nagapamati sa radio, ah, no? Sa samtang kita nagalagaw, no? Kundi hindiin makuturan, ara, Gid, ang XFM, mga kaabyanan. Okay? So, sa mga naga-live, no, thank you man, no, kay kung wala pod ka mo, mingaw man ang ato niya nga programa. Sige, so ang Ginoo na lang gid magpakamay sa inyo, at least ang aton ginapamatian kumpleto, no, may mga balita, mga pagtulo sa kayong lawas o kung ano pa nga mga entertainment, no, especially sa aton nga program Tinig ng Reformasyon. Now mga kauturan, sini nga gabi magatuon kita sa pulong sa Ginoo, no? Aton ini gina tiguluhan ang madali nga pagbalik ni Kristo. Sa inyo anay hunauna mga kauturan ang Ginoo, lapit na

0: magabalik. Ha, mga kabiyanan, pwede ka mo makakomenta yun, oh. Sa inyo nuna, pwede na, malapit na yan ang Ginoo magabalik. O, mga kabiyanan, ang ikaduha nga pamangkot, kung malapit na ang Ginoo magabalik, are you ready? Muna makatulon ang pamangkot, no? Sa sininga, gabi sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Okay? So makatulon din natin matalakay kung nagpamatuod ginbala ang Biblia nga malapit na ang Ginoo magakari. No, makauturan. Now, no, ang isa ka pagpaandam samtang ang Ginoo magabalik. Paandam sa Ginoo sa aton, bisan pa ini sa mga apostoles the time, sa Mateo chapter 24 verse 4. Kag si Jesus nagsabat sa ila, andam kamu nga walay tao nga magpatalang sa inyo. Okay? The time pa sa mga apostoles, nakita na sa Ginoo kung ano ang kalibutan mga kaabyanan. Oo. Kaysang una, ang mga Parasiyo, mga Hudiyo, mga Sudusyo, oo, mga kaabyanan, nag-angkon ni sila nga katawhan sa Ginoo. Oo, mga kauturan, pero gani hasta subong, iban di pagin magpati nga si Kristo Dios. Oo, mga kauturan, kag wala gyapon sila naga until now ang iba nagahulat pa gani kung saan magkari ang manluluwas mga kaabyanan. Oo, until now. So sa rason mga kauturan nga gitawag ina sila, no, kulang sing pagtuo mga kaabyanan. Pero gali yatong nagkari diri nga natawo kay Maria amo na to gali ang manluluwas mga kauturan. Now, gipandaman ang mga apostoles nga magandam kamo kay damo na ang mga manugpatalang. Unda time pa na ha, sa time ni Jesus Christ, pila na ka libo, no? From Jesus Christ until now, no, naarat ata sa sobra 2,000 years, no, mga kaabyanan. So muna nga, sa aton kadlawan karon, kung aton tulupang doon, makita na ito nga damo gituod mo nagpatalang. Nga man, tungod sa kadamo-damo na mga kaabyanan sang nagkalain-lain nga mga sikta no, sa sining nga kalibutan. Pero kung aton tulupang doon gali ang Biblia, mga kaabyanan, isa lang gid gali ya ang Iglesia sang Dios sa sining nga kalibutan. No, dili Church of God ha, mga kauturan. Nga ngalan ba lang ha, signboard sa ila Church, Church of God. No? So, hindi. Ang butsing ganoon ko, mga kaabyanan, nga amo ang nagabantay o kung nagasunod sa palatukuran sa Ginoo. Kung basawang ta ang Revelation 14 verse 12, no? Sila nga nagatuman lamang sa kasuguan sang Dios. Now, amo ning paandam sa Ginoo sa mga apostoles kag subong man sa aton kaadlawan karon. No, ginapaandaman kita nga indi kita magpatalang kay damo gid kayo munong patalang mga kauturan. Now, padayon. Siling diri sa Mateo 24 verse 24. Kay magalutaw ang di matuod nga Kristo kag magapakita sila sing dalagko nga talandaan kag katingalahan agod nga mapatalang. Take note. Kun mahimo bisan ang mga pinili. But sing ganun mga kaabyanan, bisan ikaw gintawag na, ginpili ka sa sina, o kung ginpili ka sa Dios nga mag-alagad sa iya, pero kung kaisa, no, mga kauturan, madula ka pa. Okay? Instead nga ara ka na sa hugot nga prinsipyo nga gihatag sa Ginoo sa imo kagnakon, pero matingala ka nga ang naghalog ang imo prinsipyo. Nga mga kauturan, kay si Satanas gali, no, mga kauturan, amo ang nagapaningasog nga ikaw magluya. Amo na gali mga kaabyanan. So amo nang asubong bisan pa daw ang pinili madeceive pa mga kauton. Amo nang balantayan naton sa aton pag-alagad sa Ginoo. No, i-general ko na lang, no? Although sa siling ko na gina, isa lang gid ang iglesia sa Ginoo sa sininga kalibutan. Ta akong ginasiling, i-broad ko na lang yadtong nagabantay gid sa sugo sang Dios. Okay? Now, kung ara ka na sa sugo sa Dios, padayo na ina sa pagkabuhi. Okay? Ipadayon ina, imintinar ina nga dili ina mabuhinan, dili ina maislan mga kaabyanan. Okay? Pero kung wala ka pa sa pagsunod dira kay Kristo, paagi sa iya mga kasuguan, now is the time to follow Christ, mga kaabyanan. Okay? May panahon pa na kita makalagad sa Ginoo. Now, nga mga turan, sa ako na nasiling kagina, damo subong mga munugpatalang, kagdamo na ang napatalang mga kaabyanan. Now, sa pag-alagad ay sa Ginoo, mga kauturan, may balaan ka kung ikaw gidbala inanak sa Dios. Ako na nasiling, ginabalik-balikin ako ining kasuguan, mga kaabyan, kay iyan ay sa Ginoo. Now, ang kasuguan sa ako na nasiling, amo ang nagatultol o kung nagaguide sa imo nga mapalapit ka dira kay Kristo. Paagi sa kasuguan. Pero ang magluwas sa imo, hindi ang kasuguan, ha? At hagunta ni, hindi ang kasuguan magluwas sa imo, kundi si Kristo ang magluwas sa aton, mga kaabyanan. Lamang kung kita nagasunod sa iya nga mga kasuguan. Now, siling diri makuturan sa Mateo 7 verse 18, ang maayo nga kahoy, hindi makapamunga sing malain nga bunga. Okay? Ang kahoy makuturan nagarepresentar ina sa tao. Okay? Tao. O kon ang malain nga kahoy, ha, sing maayo nga bunga. Oh, sa amo, sa ila nga bunga, makilala ninyo sila. So, buting ganon, sa kung nasa yung gina, ang kahoy nagarepresentar sa tao, makauturan. Ara pa sa Revelation Yapon, Revelation 7 verse 3, na ara Yapon dira, kahoy, tubig, no? Nagarepresentar ina sa tao, mga kaabyanan. Now, siling dira, ang maayo nga kahoy, meaning ang maayo nga tao, dili pwede makapamunga sang malain kung maayo ka. Meaning, ang imo yang nga bunga maayo gid, mga kaabyanan. Okay? Ibutan taman sa kahoy literal ah. Sa bagay damon na subong markot ah, sa mga naga-live dire sa XFM, Iloilo 100.7, makita niyo may mga illustration ta, may mga picture ta. No, okay, makita niyo dirang aton nga PowerPoint. No, mga kauturan. Now, halimbawa, no, sa isa ka kahoy, butang talang dayon da sarisa, no? Ang sarisa makauturan, di na siya pwede mamunga sang mangga. Okay? Di na siya pwede mamunga mangga. Pero subong may nakabati ko nga kung may tawag nga grafted, no? O kung gitawag nga mga markot, no? Ati mabuhi siya. No, inang mangga imarkot mo halimbawa dira, mabuhi siya makauturan kag sulih mamunga mangyapon sa sang mangga kay ti mangga ang gikunik sa iya. Pero ang atong gisgutan diri makauturan unas tanan espirituhanon. Okay? Now, kung ikaw espirituhanon nagasunod dira kay Kristo, dili pwede nga ikaw mamunga sing malain. Meaning, kung malain ka nga klase nga tao, natural ang resulta malain man. Halimbawa na lang, kung ang isa ka tao ritubado o kung ritubada, ano ang patubas sa iya ginahimo? Kay ritubado, kag ritubada. Wala gapati sa ginahambal sa iya yung ginikanan, mga kaabyanan. So anong matabo? Kalainan gid mga kauturan. Oh, simpulong talang ni, no? Sa mga kabataan, kung ginapa-eskwela, ginalagayan sa nanay, katatay, day, eskwela maayo, no? Hindi magbarkada, hindi danay magnubya-nubya, nubyo-nubyo, eskwela maayo tutom kayo eskwela kay baw, kamahal sa balayran sa imo eskwelahan. Tuition, pliti, balon, di ba? Mga kauturan, bilang ginikanan. Now, ina nga bata, kung obediensya sa iya yung ginikanan, tumanon niya na mga kauturan. Pero kung hindi siya magpati, ha, mga kauturan, ritubada, ritubado, wala gapati sa laygay sa ginikanan, anong matabo? Oh, mga kauturan, wala ginsing kaayuhan. Imbis ka makatapos eskwela, di nakatapos eskwela nga man, kaya wala gapati sa ginikanan. Punto natin kwaon, kung kita ara kay Kristo, kung ano ang ginahambal sa Ginoo sa aton paagi sa Biblia, o kung true Bible, mga kauturan, dapat aton inasundon. Okay? Kung kita mga anak sang Dios, mga kaabyanan. Ti, mostly, simple, kita gaangkon kita ang anak sang Dios. Naman ang pamangkot, kumusta ang aton ginasunod? Kumusta ang aton yung tinuhuan o kung ang aton pagtuo? No? Nangin, fitted bala dira kay Christ? No? Mga kauturan, amo ng mga pamangkot. So kung kita maayong katawan sa Dios, makita na nga ara ka kay Kristo o kung nagasunod ka sa mga palatukuran ni Kristo. Amo na mga kaabyanan. So buti nga nun, makita sa aton aksyon. Oh, dawita nga manghambal sa unaya, grabe ta, perti ta mamuyayaw, perti ta pakantaon sa mga worldly songs, or ano pa da. No, di ba mga kaabyanan? Oo. Pero, kung nabalhin ka na, natawo ka na dira kay Kristo, katong imo mga gawi sa una nga wala ni imo hunay baluan o kung tagong ta iyas kalibutan, imo na tutalikdan mga kaabyanan. So, amo na, ma-identify ang tao kung ina siya iya balagid sa Ginoo. Okay? Amo na nga ginatunan ta ng mga bisyo o ano dira, kay inang bisyo, iya na sa kalibutan. So, ang katawan sa Ginoo, wala nagabisyo. No? Wala nagsunod sa bisyo. So, ang siling sa iban, bisyo gyapon Brad, pero ang iya bisyo, inom na lang tubig, kaon sang kuano, ti okay lang na siya. Pero kung ang bisyo nga makahalit sa tunlawas, hindi siya maayo mga kaabyanan. Nga, no? Kay ang aton kalibutan karon nagapakita na sang mga palatandaan. Sa aton ginata ako na nasiling ang malapit nga pagkarin ni Kristo. Now, Lucas 21 kag bersikulo 25 tubto 26. Kay may mga tanda sa adlaw, kag sa bulan, kag sa mga bituon. Kag sa duta, kasisitan sang kapungsuran, sa kapungsuran, sa kalisang, bangod sang dinaguhob, sang dagat, kag sang mga balod. 26, ang mga tao nagakalapunaw sa kadlok, kag nagakalangkag sa nagaabot sa kalibutan, kay ang mga kagamhanan sang mga langit uyugon. Grabe no, mga kaabyanan. Tikon aton tanawon karon ang kalibutan, yes, wala gid nagsala ang Biblia. Ara gid ini nga mga palatandaan sa ikaduhang pagkarin ni Kristo, mga kauturan. Oo, mga tsunami, mga sunog, mga patyanay, linog, ha, di ba mga kaabyanan? Crisis sa pangwarta, ari na sa aton atubangan. Ini tanan mga kaabyanan, isa ini ka palatandaan nga ang Ginoo lapit na gid nga magakari, mga kaabyanan. Sige, so amo na nga, aton gid ready ang aton niya nga kabuhi. Now, siling dire, kung magkari ang Ginoo, ano ang ihambal sa sini nga mga tao? Butsing ganon, kumubalik ang Ginoo, pero ginawarningan ta subong, o kung kapila na ta kabati sa mga paandam sa Ginoo sa aton, kag kita magasunod man sa iya, magalagad sa iya, pero kung aton ina ginabaliwala, wala naton ina ginatagaan sang atensyon, no? O kung pag higugma sang pulong sa Ginoo, delikado ang pahingatuan sang tao mga kauturan. Now Lucas 3:6 bersikulo 25 kag Mateo 7 bersikulo 21. Now siling dire, sa tiyon nga ang agalon sang panimalay magatindog kag makatakop sang ganghaan. Magasugod kamo sa pagtindog sa guwa kag sa pagpanuktok sa ganghaan nga nagasiling Ginoo buksi kami. Okay? Butsing ganun makabiyanan, inang pag-abot sa tinion nga ang Ginoo mo close na, no? Musirado na ang kaluwasan, wala na tinion nga mag-alagad sa Ginoo. Okay? Especially sa mga nakaangko na sa kamatuoran. No? Ako na lang, ang nagabantay sa adlaw nga Sabado, nakabalo na sa kamatuoran. Okay? Pero basi tanan wala man ginhatag, ate, problema na sa naghatag Bible study, wala nila ginhatag tanan. Now, kung muklos o provision na, meaning wala na ta time nga mag-alagad sa Ginoo. At the same time, aran na dira ang mga kalautan, mga kaabyanan. Sa highlights, pagbalik sa Ginoo, ang mga malauton, ilahing abuton ang mga matarong. Kag sa pagbalik sa Ginoo, ipakita sa Ginoo nga King of Kings na siya, dira na ang tao maghinulsol. O, tiyan pa mangkot, makahinulsol pa bala sila sinang atinion. Ang sabat, hindi na. Wala na time nga maghinulsol. Sano ang time maghinulsol? Now na. Subong na, mga kaabyanan. Okay? Talikdan ta na ang sala, ato na iwakli, ato na isunugon, ato na yabiyaan, mga kauturan. Kundi, alagad na tas Ginoo. Sunod kita sa iyang mga sugo, kaya mo na sugo yung ginhatag sa aton, nagpakilala nga kita mangin matinumanon, nga kaanakan sa Ginoo. Nga man, sa dira nga ikaw manuktok, sinang atinion, ano siling dira? Ha, siling dira? Magasabat siya sa inyo, wala ako makahibalo kung tagadiin kamo. Imagine mga kaabyanan, amo nang ihambal si Ginoo sa imo, kagnakon. Wala kita niya o kundili kita niya kilalahon nga iya mga inanak. Nga man, kaysa time nga maayo pa ang aton niya nga, ha? Maayo pa ang aton panahon, okay? Wala kita nagapamati sang pulong si Ginoo. Amo na subong mga kaabyanan, tani, no, tagaandagid time nga magpamati sang pulong sa Ginoo. Okay? O, sa hayabi, kining mga gadget, amo ning mga padiyot man ini sa tanas kong ato ni pauyunan siya eh. O, kay damo kayo mga talalan aon dira nga instead nga mamati ka sang pulong sa Ginoo, ay hindi na, dito ka sa mga makalilingaw nga mga reels-reels dira, kung ano pala ang mga talalan aon nga ha? Di na kanamian magbasa sa Biblia o kung mamati isang pulong si Ginoo. Amo nang balantayan makabina. Now, dirita sa last nga palatandaan, kinaiya sang tao makauturan. Okay? Tandaan tani mga kabyanan, kung ari ini sa ton kabuhi, ari ini sa ton kaugalingon, aton initalikdan. Sini nga diri? Ha? Versikulo 2, kay ang mga tao mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kwarta, amunin kinaiya subong sa tao makaturan ha sa sining katapusan nga manadlaw. Mahigugmaon sa kwarta, bugalon, palabilabihon, mapasipalahon, okay? Kag malalison sa ginikanan. Okay, amunang mga batasan subong sa mga kabataan, wala gapatis ginikanan. Di mapasanalamaton, di balaan, walay pasunaid, di malugpayan, mapatupatuon, di mapinugungon, mabangis, madumot sa kaayuhan. O, amo na isubong ang mga batasan sa tao karon, mga kaabyanan. Mabangis, madumot, no? Sa kaayuhan. Maluib, daso-daso, nagapahabok sa pagpadayaw, mahigugmaon sa sinadya, sa baylos ang Diyos. Anong warning sa Ginoo sa aton? Verse 5. No? Sa ikaduhang Timoteo, chapter 3. Verse 5. Nga may dagway sa pagka-Diyos nun apang nagapanghiwala sa sini. Likawi subong ng mga tao. Amo ni makaturan, sa sining kalibutan, no, tanan sa ato, nag-aangkon nga Kristohanon, Christian. Pero, kung ang batasan, wala nagliwat mga kaabyanan, na mo, suno sa aton ginbasa, subong, ti, hindi ni sila matuod ng mga tao. Ano ang laygay sa Ginoo sa aton? Kung kita tinawag si Ginoo, likawan ina nga mga pamatasan. Okay, amo nagali mga kabinan, hindi tana pagsundon ang ila batasan nga dili maayo. Kaya nga amo na siyang batasan nga iyas kalibutan mga kauturan. Kaya ano pagin? No? Siling diri, mga kabinan, sa isa ka dinilan sa Espiritu sa Tagna, isa ini kasulimni nga dinilan nga akon himuon sa Iglesia. Nga wala sang isa o duha kapulo nga mga ngalan nga rehistro sa mga tulunan sang Iglesia nga nahanda sa pagtakop sang ila dutanon nga maragtas. Kagmangin sa pagkamatuod gin, kaangay sang walay Dios, kag walay paglaom sa kalibutan, subong ordinaryo nga makasasala. Anong butsing ganun mga kaabyanan? Kung nag-angkon kita nga inanak sa Ginoo, pero dili makita ang bunga sang balaan nga espiritu. Kung basahon ta ang Galatians, ako Galatians 5 versikulo 22-23. So kinanglan kung kita Kristohanon makita ang bunga sang Holy Spirit mga kaabyanan. Di kung wala pa ina sa aton, so aton ina ipangamuyo sa Ginoo nga aton ina ma-receive nga mga bunga. Hindi kay ang bunga nga iya sa kalibutan mga kauturan. Okay? So muna, kung kita napasakop sa iglesia, yes, pero lain ang aton mga hinimuan again sa pagtuluan ni Kristo. Sa iglesia ka lang nasulat, pero sa langit wala masulat aton ngalan, mga kabinan. Amo nang dako nga makasulubo. Okay? So, importante ang aton ngalan na sulat dito sa Book of Life. No, amo na mga kaabyanan. Amo nang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Okay? Now, sininya diri pagid, Mateo 24:14. No? Kagiwali ining mayong balita sa gingharian sa bugos nga kalibutan, subo nga saksi sa tanan nga kapungsuran, kag ugaling mag-abot ang katapusan. Amo ni makabyanan. Siguro ayhan sa sininga dinalan, no? Ang iban nga mga nasyon wala pagid guro malabot, pero lapit na lang mga kauturan. Lapit na malabot. Okay? Masulod ukon masulod ang iban nga mga lugar mga kauturan. Uko na iban nga mga tao siguro wala pagid na kahangop sa kamaturan. So gusto sa Ginoo nga mahangpan ini nila. Kung ila ini mabatian, mahangpan. Kung dawaton, lipay ang Ginoo. Pero kung isikway mangkabinan, kitanay lang po na sa Ginoo. Ini nga, ina nga mga tao, mga kauturan. So, subong, anong aton buhaton? Iwali lang gid naton ang maing balita. Amo na naya aton nga role. No? Iwali ang maing balita sa bugos nga kalibutan. Kaysa katapusan, ang Ginoo magabalik, mga kauturan. Now, arong warning sa aton? Revelation 3 verse 11. Oh. Sinya diri magakari ako sing madali. Hupti ang yara sa imo. Agod nga walay isa nga makakuha sang imo purong-purong. Amo nang paandam sa Ginoo sa mga katawhan sa Dios. Sa dira nga ikaw na kay balunas ka maturan, nagasunod ka na sa kasuguan sang Dios, nakahibalo ka na sa reformasyon, kinanglan ato na huptan maayo makabinan. Tanbala dili hupot nga literal kundi aton ina ikabuhi, aton ina ya mintinahon sa paghimo every day mga kaabyanan. Amo nang laygay sa Ginoo sa aton nga wala sing makakuha. Ang magkuha sining aton na kaptan nga maayong balita mga kaabyanan, ining prinsipyo sa Ginoo nga gihatag sa aton sa pagsunod sa iyang napulo kasugo mga reformasyon. Okay? Amo na siya ang aton dapat ya tipigan nga dili mawala sa aton. Now kung mawala ina makauturan, meaning si Satanas naman ang nagkuha sina. Oh, gindula ni Satanas. Amo to bala sa atong giton analigan nga mga sinima na to, no, nga about sa Revelation Mateo 13, no? May ara dito nga apat ka klase nga mga binhi. Now, ang binhi nga na tupa sa batuhon, no? Meaning sa mga tao nga nalipay lang pagpamati, pero tungod kay dili nakagamot maayo o kon gintuka sang pispis, meaning gikuha ni Satan mga kaabyanan. Okay, amo na. So subong, ang paandam sa aton kinanglan huptan tay na sing sibo nga dili ina mawala sa aton mga kaabyanan. Now, ang pamangkot mga kaabyanan, kaya ang Ginoo lapit naman magkari. Siling dire, Mateo 24 verse 44, busa maghanda man kamo kaysa takna nga wala ninyo paguna-una magakari ang anak sang tao. So, butsing ganun makabinan, always tahanda, always ready sa aton nga kabuhi. Amo na gani nga sa aton nga pagkabuhi sininga kalibutan. Di tagid malipatan ang pagpangamuyo, di tagid malipatan ang pagsimba sa Ginoo sa matuod nga adlaw nga inog simba, kag indi ta magkalipat sa pagsunod sang mga kasuguan nga ginhatag pagid sa Ginoo sa aton. At the same time ang mga iban pagid nga mga pagtuluan nga makapahalipay sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? So kon aton ina ginamintinar, di kumubalik ang Ginoo ano man nga oras, at least ready kita mga kaabyanan. Kaya nga man aton ina eksperimente ginakabuhi, no, sa adlaw-adlaw naton nga pagkinabuhi mga kaabyanan. Okay? Now ano pa gid? Nga mag-aman kita. No, Mateo 24 verse 36, apang nahanungod sagtong adlaw kagtakna wala sing nga nakahibalo bisan pa ang mga munugtunda sang langit ukon ang anak kundi ang amay lamang. Imagine makauturan, siling sa Ginoo dapat always ready lang kita sa aton pagkabuhi dira kay Kristo. Kay gali makauturan, bisan daw ang mga anghel sa langit wala nakahibalo kung saan o mubalik ang anak sa tao o kung ang Diyos, mga kaabyanan. Kundi, sino lang nakahibalo? Ang amay lang gid mismo, makauturan. Ang Diyos lang gid mismo, ano, ang nakahibalo kung saan o niya ipabalik ang iyang anak nga amo si Kristo, mga kauturan. Tiyan mo na sa itong pagkabuhi karon. Always kita magpadayon sa pag-alagad, no, pagpangya mapinangamuyoon nga aman agod ni kita mapahalipay ang Ginoo. Now Hebreo 10 verse 25, no, sa mga kauturan nga nagaluya-luya sa pag-alagad sa Ginoo, no, ato ni dumdumon siling diri sa Hebreo nga wala nagabiya sa aton pagtililipon sing tingob subong sang kinabatasan sang iban, kundi nagalinigayay ang isa kag labi pagid, no, ginatan-aw ninyo nga nagapalapit ang adlaw. So anong sibutsing nun sini, mga kauturan, mga kabiyanan? Hindi kita magkalipat sang aton obligasyon sa Ginoo. Ang pagpangamuyo everyday sa aton panimalay, kung may mga pagtililipon sa iglesia, sa simbahan, dapat active kita nga mag-join sa pagtililipon, mga kauturan. No? Kaya ang pagtililipon, dira ka makabati isang pulong sa Ginoo, dira ang mga pagpangamuyo, nagtingob ka mo sa pagpangamuyo, kagsubong man, nagtingob sa pagsimba sa Ginoo. Nga nga gintunlo ini sa ato ni Apostol San Pablo, mga kaabyanan. Kay siling dire, labi na gid nga nakahibalo kita nga ang panahon lapit na. Butsing nun, lapit na ang pagbalik sa Ginoo. So meaning, instead nga magluya ka, dapat magano ta? Magpag-on. No? Magdasig. No? Mangin energetic sa pag-alagad sa Ginoo, makuturan. Mangin excited, perminti sa pag-alagad sa Ginoo. Nga man, kaya ang Ginoo lapit na magakari. Mga kauturan, no? May ara nga ginbilin sa Ginoo sa aton nga dapat naton buhaton. No? Silinya dire, ang pagtugyan sa aton kagalingon dira kay Kristo. Every day tugyan naton, makuturan. Wala tayong mahimo eh. Sa atong kagalingon, wala kita sing mahimo. Oh? Kung wala si Kristo, wala kita. Now, amo na tugyan talang sa Ginoo. Tatanan nga tinion ang aton kabuhi. Number two, dapat always prayerful kita. Okay? Mapinangamuyoon sa tanan nga tinion. Katatlo, magtuon sa balaan nga pulong. Read your Bible every day. Mga kabiyanan, challenge ni sa aton. Oh? Basa ta Biblia. Nga ma-deceive ta kung kaisa sa aton nga iban nga mga tao. It because kay wala kita sang binasahan. It because kay wala kita nagatuon sang Biblia. Amo na, mga kauturan, basa ta Biblia, agud nga sa diin, ha? Kita indi ma-deceive sa kaaway, mga kauturan. Oo. Indi ka mo magpati mo siling ng iban nga dili ka pwede magbasa sang Biblia kay amuni muna, ha? Mga kauturan, padihot na ni Satan nga mga teaching, mga kauturan. So read your Bible, no? Bisan diin ta makabakal ta Biblia. Brato lang siya pi. Mga kauturan, oh, bakal ta Biblia. Kung may mga cellphone, download ka. Wala problema. Oh, mga kabinan, gyata gigisino subong ang libre nga makatuon, makabaluta sang kamatuoran. No, ikaduha. No, ikapat, pagsalig sa Dios. Always ta salig. Although pigado ta, damo ta problema, salig lang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mag-provide sa aton. Ikalima, pagtuo sa tanan nga mga gintudlo sang Dios. Muna, mga kabiyanan, ginahatag naton diri ang impormasyon bilang tinig ng reformasyon, ang tanan nga mga pagtudlo agod nga kita mapundar dira kay Kristo. Di kita ma-deceive, no? Jesus is coming soon, mga kauturan. Sa ako na nasiling, di na tanamian o kung di na ko namian magpuyo sa sininga kalibutan. Tungod nga, grabe ang stress, grabing problema. No? May kwarta ka pero kulang ang budget. Di ba? Budlay gid kayo mga kabinan. Damo mga hisaon. Damo mga chismoso, chismosa. Di ba? Mga katuran. Realidad sa kalibutan karon. Tinanamian ba ta magpuyo diri? No? Sa langit makauturan, pirti na kanami dito ang aton niya nga pagkabuhi. Kag always nato nangin kaupod ang Ginoo. Praise the Lord. Oo, mga kabinan. Ti, ang makakadulan dito, yadtong mga tao nga wala naga, dagta sang ila kagwalingon sa sininga kalibutan. Okay? Amo na makauturan, basahon nyo yung Galatia 5, versikulo 19. No, hasta na sa 21, aradara ang buhat sa unod o kung buhat sa kalibutan. I hope mga kabinan, no, sa sininga gabi, nakakuha kita sing leksyon. It because kay ang ginulapit na gin magkari. Gani ato na lang pasalamatan ang Dios sa sininga kagabion nga iya kita gin updan sa pagtuon sa iyang mapulong. Subong man ang aton nga CEO Dr. Remilito Oy, kag subong man aton nga station manager si Josel Banyes, kag aton nga radio technician sa sininga gabi si Sir Janre Bertis. Magapangamoy dianay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong, imo ginhatag sa amon. Ikaw nagpakita sa ang tanan nga mga talandaan sining kalibutan. Agod nga kami makahibalo nga ikaw lapit na magakari o kon magabalik para sa pagkuha sa imo mga kaanakan. Gani, buligi ang tagsa sa amon Ginoo. Wala kami sarang mahimo sa amon kabuhi, kundi sa imo lang kami nagatugyan. Subong man sa imo makanakan nga nagpamati karon sa ila mga radio kag naga-live through Facebook, ikaw gid magaguide sa ila, magatoy-toy sa insakto nga mga dalanon nga ila pangitaon ang imo pagkabalaan o kon ang imo mga katawhan nga imo ginpili sining kalibutan nga nagasunod sang imo mga palatukuran aron nga sa diin kami makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa sininga gabi kun mayara nagabalatian nga nagapamati, espiritual, pisikal, duawa sila Ginoo. Ihatag sa ila ang kaayuhan sa ila panglawas. Tudluis sila sa dapat pag-imnon o kung pagkakaunon, agod nga sa diin, mapag-on ang ilang alawas. Kasubong man, tudluis sila sa pagsalig diha sa imo. Kung nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila, madili sila magutman o kung madulaan sa ilang mga inugbakal. Nahibalo kami Ginoo ang imo promisa sa Mateo 6:33. Kung unahon namon ang imo gingharian, ang tanan imo igadugang sa amon. Gani, buligi ang tanan imo makanakan. Subong man amon ginapangamuyo ang amon pinilangga nga CEO Dr. Remilito Oy upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection mahimpang lawas sa gyapon nila mangkon kag mga blessing aron nga sa diendamo pa nga mga tao ang mabuligan. Especially sang imong mga pulong ginawali sa may, sa kahanginan magapadayon. Kag subong man amon nga station manager Sir Josel Banyes, upod siya panimalay ang protection may panglawas siya po nila mangkon, upod sa tanan nga mga staff sa sining XFM, yatag silang protection, good health, subong man kaalam nga lang iton sa ilang mga buluhaton. Sa sining gabi, kami nagatugyan sa makagwalingon dira sa imo. Proteksyon ni kami samtang magapalahulay sa katulogon, buwas sa aga makabugtaw nga makahimo sa pagdayaw na mandira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo. Sa ngala ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluwas. Amen. Ayon ko bos nga lagad, Brother Hedren Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday.
1: XFM.
2: Mga katropa!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: mag-Santone Plus
4: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
9: Maka-college na ko!
5: XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at

0: Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, excited!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
6: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung palalakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka Vision Next Plus Capsule ako.

0: gilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The secret of health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The secret of health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The secret of health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The secret of health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
1: XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, excited!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline the vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: Makalage na ko.
14: XFM.
15: Katropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ka mo, kung may migraine man ka mo, amo ni dapat ka pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
3: O si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samsung Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Domingo na naman, binuang naman kita sa alas 12 sa tungang gabi. Yes. Ano ang taga na isubo nga bulan?
1: It's already August. Ogo. Today is August. Ogo.
0: Om-om.
1: August 2, first Sunday of the month.
0: Are you sure ng August 2 subo?
1: Yes.
0: Hindi, pakita ba yung date ba?
1: August 2. Yeah. Ang bulagan, agin bulagan ko na si Julio.
0: Kay Augusto ka na.
1: Kasi kay Augusto na ko. Oh.
0: Kaga sa mga naga ano bala sa mga naga pangasubo wala ka mo sing time tani nga mga subo kay nga ha? After sinisang August ililisipo na lang gid ang binulan para sa 13th month pay naman.
1: Yes.
0: So wala sing rason mga trabahador, trabahante nga magpangasubo, dapat perform ka mo sing maayo nga trabaho. Kay indi tanan ang ginswerte nga makita sing trabaho, swerte na kamo subong kay may nag-hired sa inyo. Te, ang hulaton na lang ano gani? 13th month pay.
1: Pero sa ano bala, sa mga Chinese,
0: grabe.
1: Ang Agosto, ya, hindi na iya, ano, sila iya, puraot iya.
0: Puraot na iya sa aton niya.
1: Sa mga Pilipino, kung gapati ka mo.
0: Critical na iya nga part
1: kay,
0: ng August.
1: Ang pagpati sa mga Chinese, nga ang 8 bala,
0: oo.
1: 8 nga number, kundi ang Agosto, 8, ika-8 nga bulan.
0: Oo.
1: Ang 8, wala na siya bugto.
0: Oo.
1: Diba?
0: Wala bugto.
1: Wala bala.
0: Pero damo man nagkalabugto sa piyatsa nga 8. Nantawa to bala sa lulubngan malaki damo to mga August 8. November 8, January 8. 28. Hindi ko na yung mabate. Wala bugto ha?
1: Oo.
0: Ano birthday mo?
1: January 10.
0: Oh, may lang. Oh. Te ang 1 kag ang 0 may bugto na wala. Wala man bugto da.
1: Ang 1 abi gapasaka siya mo.
0: Oh.
1: Na.
0: Magsulat gapasaka.
1: Pasaka panawag ang iya nga, di ba? Pero may upod siya nga 0.
0: Te ang 0 may bugto.
1: Wala.
0: Oh, tido paras lang sa 8.
1: Mayroon na yan. Mayroon na bugto-bugto. Hindi na siya mag-to.
0: Hindi nyo kit pagkuhaan, litra nga, G. Hi everyone, welcome to the show once again. Ini ang Phone Pal, makaupod nyo kami as alas 12. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Buha po na LL pa.
1: Bigalan na Tamsi pa.
0: Ready na subong ang tanan nga XFM Radio Station sa NIR Kagpanay. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7. Upunta si Katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Maglulasin siya.
0: Lapit mo na makita si John Ray, si Alex. Kailan na lang kabulan?
1: Mga more or less, mga apat.
0: Ay, paparuhas ta.
1: Of course.
0: Mapalibre naman ta kay Sir Job. Palibre naman ta kay Sir Job.
1: Sige lang bala, kay Masayon ta lang ka.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5. Wait ka, tropang?
1: Neil?
0: Noel. Wala, sala-sala naman siya. Sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan, upunta si Katropa.
1: Siyempre, si Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City, Capiz, mabatihan kita sa XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Bawa na tsakto na gitba. Sa Bacolod, XFM 103.9. Upunta si Katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Kitanay kami kina.
1: Oo, napabakulod
0: ko. Napabakulod ko, nagkuha ko sing ano, sing mga machinery natun. Kay ato ni likupon ang bilog nga sagay sang XFM tanan.
1: Ay, oo eh.
0: Irison ta sila.
1: Nalikop na gani.
0: Ah, nalikop na gali. Sige, dugangan tapagid.
1: Sila nalikop naman.
0: Paanawon tagid ya.
1: Sila nalikop naman sila.
0: Nalikop sa
1: kadulom.
0: Sa Antique, XFM 93.3. Upunta si Katropang
1: Antique.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM

0: FM 101.7, napunta ang sikat tropang
1: My Financer, Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: ang bana ni Tandang Sora Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Kag makitaan, kag mabatian man kita sa Analog Channel 13 sa mga telebisyon nyo. Kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante. Wala na kami nilipatan?
1: Worry.
0: Why na? Sige, kompleto na ang tanan. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang kamo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sa dyan tani subong gabi ako, pirar ka mo sa amon na para wasaag naman ang aton nga gabi.
1: Oh, ah, buka ay ba nga subong?
0: Kabalo kami nga buka na kamo nga daan ipawasaag sa pag Oras, 27 minutes after 9 o'clock. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo, dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
2: Aww.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manugay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix.

0: 12 minutes morning before 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Balik na sa phone, paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Si Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa kag gwapo, makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Yeah! Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Kung may mga kaspa ka mo ginakuha, e manigani, kag may mga kuto, magamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Excited naman ko magmanikin si Dolphy Ron Vibes.
1: Wow nga, ah!
0: Narinig kala isa pong imo financer, oh, si Ron Vibes.
1: Oh, gani.
0: Dali lang, may ano sa kanlaon, man?
1: Nga, man.
0: Dali lang, kaya do nalipatan ko i-invite ni manager, man, nga malagaw sa kanlaon.
1: Diba, ano?
0: Lado, di buguro sumong ni Ron Vibes.
1: Tuod.
0: O lagi sila nakadumdum ba? Dapat mapalagas ka mo sang ano, ha? Sang inyo nga pamahaw sa amo ni Dolphy.
1: Anniversary nila, subo?
0: Maybe. Wala lang ito idea. Diba? Sa ako, abis ako na atulan gid nga nagpabakulod ko kaina. Kaya mo tugani may importante nga ginkatuan. So, nagpabakulod. Tapos, kung ginagdayagin man ko, kung gin-invite niya ko pa ka doon sa kanlaon, hindi na masarangan sa akon nga busy schedule.
1: Wow! Ganon ka na talaga.
0: Artist tayar.
1: Oh, hindi ka na ma-reach.
0: Dali lang yun, may caller sa line number one. Good evening!
1: Hello?
2: Good evening.
0: Hi, good evening.
1: Oh, my gabi.
2: Hello, good evening.
0: Sino ni?
2: Oh,
0: sino ni? Oh, sino ni gani?
2: Si Leo Bugtong.
0: Ah, si Leo Bugtong. House life?
2: Sila man ta sa inyo ba?
0: House life? Leo, house life?
1: Sabat!
2: No, House life.
0: Oo. House life.
1: Pamatiyan ko kanya. Housewife.
0: Leo.
2: Okay.
0: House life.
1: Okay, gani ko, no?
0: Okay lang.
2: Leo, mag-kapit.
0: Patsabalay mo radyo, bla. Kay galayo sa bat mo. I-mute lang, anay mo radyo sa cellphone ng pamati. Leo.
2: Oh.
0: Patsalan mo radyo. Karon lang pandara liwat
2: okay
0: after
2: na.
0: Ang babatian mo na kami klaro.
2: Klaro.
0: Oh, house life.
2: Kon sa Bisaya.
0: Kamusta imo kabuhi?
2: Buhay pa.
0: After death. Buhay pa after death.
1: Kabuhi sa piyak na. Ano?
2: Kung hindi ako mabuhi, kung hindi ako magtong-mugtong.
0: Ah, sige ah, magtong-mugtong ka naman ah.
1: Te,
0: kung masab...
2: Sadya lang.
0: Te, kung masabtan binamon be, anong ta ka?
2: Um-uma.
0: Ha?
1: Ano?
2: Um-uma.
0: Pa-um-uma. Ipa-um-um ta ka kay Dolphy?
1: Okay lang, umumun ta ka.
0: Ha?
2: Oo.
0: So sure. So sure ka nga hindi na mo na mahibaluan ang imo nga pabugtong-bugtong?
2: Okay.
0: Sige be, ano nang
1: bugtong-bugtong?
0: Oh, ikaw na. Pugso ginawa mo na. Total okay ka naman after death. Sige, go.
2: Ano ang minsang KBL?
1: KBL? Kadyos, baboy lang ka.
2: Oo.
0: Sakto?
2: Ah, kung ano na, lomang tugtugin na na.
1: Di ano man gali.
0: Ah. Dahil lang gid. Kasal, bunyag, lubong, KBL.
2: Mas lagi lubok nga na.
0: Lubok pa gid. O, oh, dahil lang gid na. Mayari pa gid. Ah, Kilusang, Bagong Lipunan.
2: Okay. Ang mga ang tinaka makaas na sanguna.
0: Amo na pero hindi man Japon. Pero hindi man Japon.
2: Ay, tagaan. Pero tagaan. Taka maklo ah.
1: Ano?
2: Para yun sa mga kaplog.
0: Ay? Ah, kabalo na ko.
1: 500.
0: Hindi, kaplog, hindi, ano? Hindi, hindi. Kadabika, 1,000.
1: Hindi.
2: Na, ano na.
1: Hindi. Hindi.
0: Te, ay, okay. may harap pa? May harap pa, may harap pa?
1: Pwede mo na gani nga?
2: May harap, sige lang.
1: Pwede mo na gani nga? Kami bakla loy-loy.
0: Oh, pwede. Oh.
2: damo lang nga,
0: no. Oh, ano pa gid? Kisabto na mon?
2: Oh, isa pa gid.
1: Oh, ano?
2: Isa ka puno, ikaw yan, buho.
0: Ano?
1: Ano?
0: Isa ka puno?
2: Isa ka puno,
0: isa
1: ka
2: puno,
0: isa ka puno,
1: isa ka puno,
0: isa ka puno,
2: isa ka puno, isa ka puno, isa ka puno,
0: ah, island,
1: buho.
0: island,
1: pito ang buho,
0: dahil lang yun, pito ang buho,
1: kwan eh, ang imuguya eh, sa kwende, salaman,
0: isa ka puno, pito ang buho, Plauta. Plauta.
1: Plauta, hindi.
2: Sala. Ah,
1: clue, ano yung clue?
2: Para na.
1: Clue gani.
2: Malapit na sa imo.
1: Lapit sa akon.
0: Gina ka pa, ma. Lapit ka lang sa akon. Bigwasan, tagit ka ng animal ka.
1: Anong lapit sa ako now?
0: Tadlungan ng klo mo, budlay-budlay. Isa?
2: Alaga sa inyo.
0: Isa ka? Pulo?
1: Isa ka pulo? Pulo,
2: ito ay buho.
1: Ang guya gani?
0: Dahil lang.
2: Arong.
0: Ano ni siya, makaon ni? Bagay?
2: Hindi makaon. Mapuslan.
1: Mapuslan.
0: Hindi makaon. Pinya na ang imo na minya.
1: Mapuslan ko, no?
2: Pinya. Ano na, protas? Protas na, ya.
0: Yeah, good girl. Ano na, instrument na? Hindi.
2: Hindi na instrument.
0: O, sige, sabat na lang.
2: Mapuslan na.
0: Sabat na lang. Sige, perde na kami, ha? Kay, para patas na ta. O, sige.
2: Ang sabat, isa ka pulo, pito yabo.
1: Ano ang sabat
2: gani? Ara, basahin mo ka. Ano na gabilog-bilog sa lawas, hindi
0: sabat na gani? Kaya na pa gani? Perdi na kami.
1: Oo, ano na sa...
2: Ulo.
0: De, nahambal ko na ng ulo.
1: Amuligan yung siling ko.
0: Ulo mo, nahambal ko na na.
1: Eh, di ba lang nahambal ko gani?
2: Ang guyan.
1: De, ang guya mo.
2: Guya lang imo ya, hindi ya ulo.
0: Gaya, patas.
1: Patas,
0: ulo ya. Okay, kami naman naman kota. Manda ka, hindi mo ni masabat ha. Oh, ako anay dot, ikaw okay, dayo na pulihan taning animal.
1: Ulo mo lang gali.
0: Kunbuhi ginasunog, kumpatay ginahimos.
2: Ano?
0: Kunbuhi ginasunog, kumpatay ginahimos.
2: Bo?
0: Ha? Ginakaptan.
2: Kandila.
0: Ha?
2: Kandila.
0: Wrong.
2: Kandila.
0: Wrong.
2: Ay.
0: Te.
2: Ano? Liwat.
0: Kung buhi, ginasunog. Kung patay, ginahimos.
2: Wow. Ginawiya ka na?
0: Oh, yes. Ginahimas pa gani na.
1: Isa gani na, patig-apa na mo.
0: Ginabagid pa gid.
1: Te.
0: Damo-damo na na. Mat.
2: Te, ano?
0: Oh, perde ka na? Perde?
2: Okay.
0: Posporo.
2: Ah, magaling na.
1: Ya ko naman ako.
0: Si Dolbo naman. Si Dolbo naman.
2: O sige, sige, lewat naman.
0: Ah, sige.
1: Oh. Ginakaptan para magtig-a, ginalawayan para magsulod siya.
2: Dagom.
1: Hmm, sala.
0: Hilo.
2: Dagom na.
0: Hilo.
1: Hilo eh. Lain niya ang dagom. Sili mo lagi na dagom. Sili mo dagom. Perde ka eh.
0: Ang dagom. Ang dagom ang munang ginasudlan sa hilo. Langka.
1: Langka. Kaya hilo na iya, hilo. Perde ka.
0: Perde. Ako ka naman.
2: Patas
0: ah. Sige, patas.
1: Oo ah.
2: Isa naman ah. Sige, isa naman.
1: O kami pa, kay Perde ka.
0: Hindi, isa naman.
2: Patas lang.
0: Isa naman.
1: Sige, patas.
0: Isa, go.
2: Sige.
0: Damo-damo ang kasabat.
2: Are.
1: Ano?
2: Sino nga tao nga bisan wala sin trabaho nagabaton sin bibo.
0: Sino nga tao biskan wala trabaho?
2: Bisan wala sin trabaho.
0: Gabaton
2: sin bibo.
0: Gabaton sang nilibo.
2: Libo.
0: Nilibo, oh. Nilibo ka pesos?
1: Ang kwarta eh.
0: Nilibo ka pesos?
2: Sino nga tao? Nabisan wala sing trabaho, nagabaton sang libo.
0: Skapo-sapo sina retirado ah. Chak to?
2: Wrong.
0: Ano wrong man, pensioner, pensionado.
2: Hindi.
0: Retirado.
2: Hindi.
0: Tarantado ka ha, mas sumanda ka karon kung nahambal ko ng sabat ka gihambal oliwan. Pinatay ta ka karon.
1: Hey, klo.
0: Klo.
2: Ay, wala sa obra.
0: Retirado, gani kang pensionado.
2: Harong diapo na.
0: Na, no.
1: Klo gani.
0: Dali lang kita, ha?
2: Sino nga tao na wala trabaho, pero nagabaton sa libo.
0: Dali lang kita, sino nga tao nga wala trabaho, gabaton sang... Sino na gani? Ah, nagabaton, nabi eh, no? Ah, ano? Siyempre, ano eh? Nang Bangko Sentral ng Pilipinas?
1: Wrong. Hey, ako naman, masabag.
2: Sige, o. Oh.
0: Budlayan niya, gito.
1: Libugando.
2: Na, amo na.
0: Ay, salamat. Nalawas ka dito, Lupo. Ako naman.
2: Ako na to, nai wala obra, Libugando. Sige, ikaw naman.
0: Ako naman, ah. Ready ka na? Isa ka basket nga bulawan, hindi maisip ang unod.
2: Bow.
1: De ano?
0: Pwede makaon.
2: Pwede makaon?
0: Yes. Permi mo ni siya ginagamit. Adlaw-adlaw gid.
2: Bow.
0: Yes.
2: Kanon?
0: Oh! Isa ka basket nga bulawan, hindi maisip ang unod. Maisip mo na yung bugas siya kung kanon.
2: Tubig.
0: Ha?
2: Ulan, tubig.
0: Ulan, tubig. Layo.
2: Isa ka basket nga bulawan,
0: hindi maisip ang unod. Sabat?
2: Wow.
0: Oh, perdi na, pa-perdi na. Pa-perdi na.
2: Perdi na.
0: Oh, sabat?
2: Oh.
0: Ahos? Dududa ka pa.
2: Pwede na ahos.
0: Uy, ahos.
2: Maisip na ahos. Kung itigil ko ni mo, isipan-sipan, hindi maisip.
0: Di, anong colors ang ahos, ha? Kung ara pa sa iyang panit?
2: I don't... Medyo daw brown. Oh. Daw puti.
0: Daw bulawan. Te, isa na siya kapungpong, di ba? Amo nang ginabitbit sang aswang. Te may isip mo uno. May isip mo uno sina.
1: Bato, nawa nga suwangin. Ate ako naman.
0: Ate Dolpo naman. Aray, perdi ka na isa.
1: Sige.
0: Isa na perdi mo ha.
1: O sige ha. Ariwa pakta. Kung wala ko dire, diin ako.
2: Bo? Kung wala ka dire?
1: Oo, din ako.
2: Ara ka man. Ara ka man sa panic mo.
1: Ha? Sa lae.
2: Ara ka man
1: wala,
2: sa panic mo.
1: Wala ko diga, kung wala ko dire, diin ako.
2: Hindi dito.
1: Sa lae po na.
0: Kung wala ako dire.
1: Diin ako.
0: Oh. Sabat.
2: Kung wala ako dire. Dito ako.
0: Ha, kabalo na ko sa bata.
1: Kung wala ako dire, diin ako.
2: Dira eh.
0: Ara ka sa ano eh. Ara ka sa paminsaron mo.
1: Correct! Te, wala ka sa bat.
0: O, oh, perdi ka dua. O, oh. Te ano, tapungulay na ta.
1: Te ano, dumugay?
0: O, oh, may ara ka pa da? May ara ka pa da?
2: O, oh, isa na lang.
0: Ma, oh, may hirit kapag in animal, ha? Sige. Gusto ginawa mo?
2: Una, panit. Ikaduha, manangit. Katatwa, pulaan. Ikaapat, makait.
0: Una, panit. Ikaduha, namit.
2: Manamit, ikatatlo tulaan, ikaapat mapait.
0: Ikatatlo tulaan, ikaapat
1: mapait.
0: Mapait.
1: Dinakaon?
0: Gaya kami clue?
2: Oo, dinakaon.
0: Ay, utan?
2: Hindi.
0: May utan na ah.
2: Hindi na.
0: Pero makaon.
2: Oo, oh, ginagaon.
1: Utin.
0: Ang palaya ah.
2: Hindi ah.
0: Pariya.
2: Ay, hindi man di hapon. Ay, balaan mo kung ano.
1: Ano?
0: Ano?
2: Paho na luto.
0: Hmm?
1: Di dinang
0: tulaan. Dinang pait da. Dinang
1: tulaan da.
0: Din po da. Dinang pait da.
2: Ang tulaan niya liso.
1: Di dinang
2: pait. Sige, wala nga ang kaba. Ang kaba, ang kaba, libala ang liso. Kaya mga nam naman, kundi pait.
0: Ano na paho na nahambal mo? Paho, mangga?
2: Paho, paho, ngaloto, paho, ngaloto.
0: Ay, mangga. Wala ya bala pait ng liso. Ya bala sa mga paho ya.
2: Hindi, liara. Ah. Liara na.
0: Lain na ya, mangga na yun namin ya. Ah,
1: mabigya, eh.
0: Ang paho na ya, tamis
2: ano
0: na ya.
2: Paho na.
0: Ah, mangga na ya.
2: Eh, ang paho kang mangga. Ang paho kang mangga, isya malang
0: hindi ya, naiki niya ya.
1: Naiki niya ya.
0: Naiki niya ya, ginago na imo ya. Hindi na ya, tsaktoy mo sa mga.
2: Paho, paho, alam ya. Paho.
0: Manggaya. Manggaya dapat ayang sabat yan. Tsakto ya. Dinaya mo na yung paho ya.
1: May may Indian paho kay wala. Indian manggol ya. Tawag ya.
2: Ginto. Kaya nga sa Indian.
1: Ah, ginto sa Indian man.
0: Ang pait na ya sa mangga. Arab lang malinghod pa siya.
1: Malinghod pa siya. Ah, makagat mo ang iyan na liso.
0: Ang puti nga liso na ya. Amo na yung mapait ya.
1: Oo, Indian manggol. Oo,
0: labutaw kayo mo, yaya, daw ginatuntum kami, ha?
1: Ang paho, ya, amo na lang yelo, ya.
0: Bato!
1: Bato ka pa?
2: Okay na, okay na.
0: Oh, great na da, ah.
2: Sadya-sadya lang pa.
0: Sadya-sadya.
2: Una sa panan, choy-tisoy, mayong gabi.
0: Ang gabi man. Kay
2: Bangka. Kay Danilin, sa Balasan Guilo. Ako ni Nablo, si Ivan, si Angelo. Subong man sa sanan-tanan ka Flamate. Sa X Radio.
0: FM?
1: X-FM.
2: Sa X-FM. Ang Pansa Bonifacio.
0: Oh.
2: Sa sanan-tanan ka Flamate, sa kada gabi.
0: Lamat, Leo. Lipay kami si Imo. Salamat.
2: Pwede ka. Oh, okay, pwede ka request.
0: Title?
2: Oo.
0: Anong title?
2: Ay, ang akong change. Punta malubat na.
0: Ano
2: lubat
0: ka rin? Lubat na ba? Ah, kantahabi?
2: Pwede.
0: Kantahabi?
2: Hindi na ko. Lubat na ba? Namo lang na.
0: Ba, kabalo siya. Giplay ko. Alamat, Leo.
1: Salamat, Ger.
0: Nag-enjoy kami sa imo.
2: Salamat, Ger.
0: Oh, hindi na magtawag liwat, ha? Hindi na magtawag liwat. Why lang?
2: Hindi na.
0: Why lang kay Corny? Kaya
2: naman.
0: Oh, sige, bye-bye.
1: Ama ko mga...
2: Hindi ako kay Iban, ha? Basi-iban niyo ako, ha? Hindi, ha?
0: Okay, ha? Basta, pasop-sop lang si Dolpo.
1: Okay, ha? Basta, pasop-sop lang. Okay. May una ba lang ang balon niya yung
0: paho?
1: May kabate, bala ka mga ginatawag na nga Indian paho, kay wala?
0: Ay, kay Ma'am Kicks. Ma'am Kicks, hello to you, Ma'am Kicks. Wow. Lingaw-lingaw naman subong si Ma'am Kicks Malondo sa aton doon po.
1: Oo, yan.
0: Si Jeron.
1: Si Jeron.
0: Si Jeron Lampinig.
1: Abi ako, ni Lampingas.
0: Ma'am Kicks Gonzales Malondo, thank you for tuning in. Ari na, may gabi sa mga Baskugan. Troy Tisoy, Endol Pilangka, MC Clarito Andrada, Bonbon Acosta, Jan Eris, damo-damo man nag-i-inter sa aton papakot, Lorena Dasa de la Cruz. Sa mga taga President Rojas de la Cruz family, hello to you. KM Alipin from Bicol. Nagalantaw kami kang Faith Chotor or Totor Laberos, nagamonitor from Cabancalan. Mayong gabi.
1: Mayong gabi man sa kay Paraluman Javilosa Lim.
0: Ang oras, 10 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang inyong programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sertumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara mo ng Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumangid ka namin.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Janel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: Alas 10:30. Kamu nagapamati sa XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: May last pa nga ginawa. Balik ka sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Troy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag, kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag, sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga dagat sa prayer, sana sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa inyo ang mga suki, nga Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
1: Hello!
2: Ngayong gabi, Troy.
0: Kaming gabi man, sino ni?
2: Si Jose, Troy.
0: Jose! Jose Salaya, Jose Salaya, Rizal! Taka din si Jose.
2: Sa Iloilo, Troy.
0: Din si Iloilo.
2: Sa Ines.
0: Ha?
2: Sa Ines.
0: Linis? Linis man?
2: Ines, Ines, Troy, Ines.
0: Ines?
2: Patag ng Batuan lang, tambay ka Batuan.
0: Ah, sa Kabatuan na nga part. So, ora ka dasubong sa Kabatuan?
2: Ari ko disney white roy, gano? Ga, obra.
0: Ah, ano work mo?
2: Dryer na troy, dryer.
0: Dryer, arang sa washing machine?
1: Dryer sa ano?
2: Tangumay, dulpe.
0: Ay! Okay.
1: Nang ano niya ba? Ginabutang sa may amakan, gani?
2: Hindi, ang ano na, dryer nga, ano ba, by screen, tapos may salog na babaw, tapos makinaga, okay nito.
0: Okay. Basta ang nagano, ang nagapamalas ang mga humay.
1: Sa mga humay.
0: So, pila na kaiktarya ang imo da gina ano? Ginaubrahanda nga humayan sa niway?
2: Hindi, Troy. Ang ano na Troy, balik kapadrayel ang mga tao sa kay Bush Blau.
0: Ah, balik ka ang operator sa dryer machine?
2: May upod mo kami.
0: May upod? Pero hindi ka pa makakuha. Ikaw guro ang manukarga sa mga humay para ipadry.
2: Hindi, Troy.
0: Kaya daw, hindi ka gin mag-ako ang operator ka sa dryer machine.
2: Hindi ba naman? Kung may sako ang operator, di ako magbalot eh.
0: Ah, bali ikaw ang ano, ang substitute. Nga lapit-lapit sa?
1: Sa prostitute.
0: Nga, lapit pagid sa institute. Te, pila na edad mo, Migo Jose?
2: Magma 30 na, Troy.
0: Gusto mo pa magtantay uno? Ah, okay. Anong
2: September
0: September birthday mo?
1: September ano? Ano?
2: February.
0: Ah, biko September.
1: February 30?
0: 10?
2: 13.
0: 13. Ah, sulod pa siya.
1: Ah, oo.
0: Eh, 14 man lang kasaganan. Ganit, 'di ba? Talagsa na gid man lang sa Malaka nga may 15 ang February.
1: Pero
0: 14 gali, I mean.
1: Kung gini mo, yun ako na sang February.
0: Oo.
1: Laban-laban, November, kagit magguwa.
0: Ah, hindi. Paano bi ang mga nagwa sa February? Ano na nga bulan sila ginhimo?
1: Ha?
0: Ano na sila nga bulan ginhimo?
1: Eh, ano man siya?
0: January, naman, December, eh. November, October, September, August, July, June.
1: June, kid guru?
0: Hindi. Anong sunod?
1: May?
0: May. Oh, May. May sila ginhimo. May gana, may wala. May ara, may wala.
1: Correct.
0: Nakamiga ka na, Migo Jose?
2: Okay, sabo lang, Troy.
0: May naintuan ka pa ba? Ginano mo paginto man?
1: At least may naintuan ka pa, ah.
0: Pila pa to edad mo sa nakapanginto ka, uyab?
2: 23.
0: 23. So, pila ka tuig relasyon nyo?
2: 2 years.
0: 2 years. Sa duha ka tuig, kapila ka mo magpaanay?
2: Kung makapuli ito eh. Aling kabraya eh.
0: Isip-isip mo, mga pilagid.
1: Mga
0: pilagid kabilo. Kapilagid ka beses.
2: Kung sisa ka bulan, bro, tatulong kasi.
0: Ba, grabe ba? Ginwangwang yung ginmayo ba?
1: Eh, wala man na pilasan ang ulo-ulo.
0: Wala man na natubuan sang daw gapula-pula ng gabitog-bitog. Okay man, healthy pa man siya?
2: Healthy man, Troya.
0: Gahining pa man siya, gahining?
2: Gahining man.
0: Shiny ba? Bala, shiny?
1: Tuod.
2: Oo. Oh.
0: Ngay ka pa, Bikonodol?
1: Hindi, bebebay ka pa.
0: Dotrumpo pa siya?
2: Gradira, Troy.
0: Dotrumpo o kontrabungko?
2: Trabungko.
0: Kilala ka ko anong trabungko nga nagadlaw ka o?
2: Why, gini?
0: Trabungko, ano muna siya ang isa ka sahi man sing spider.
1: Oh, sing damang.
0: Damang, ho. Oh. Ang may ano na ba lang, may mga bulitas-bulitas na ilikod.
1: Ting, imo yung bulitas, ma.
0: Wala, wala, wala. Pamabutangan, natastas na eh.
1: Natastas?
0: Oo. Oh. Di wala ka nakaliwat after sa 23 years old mo nga naka-nubya?
2: Why na, Troy?
0: Ay, nga, how?
2: Kete, ang 23 ko itong edad ko, sa imo ko matunkuha.
0: Ah, sa ako nung mga linakuha? Kasi wala man, oh, wala man sa nanugin nga nagtilawanay kami nga duwa bago sa imo? Wala siya ka-koon kanimo nga muna?
2: Wala man, Troy?
0: Ah, wala man. Ay, salamat. Wala sa nanugin.
1: Oh, at least wala ka sa labton.
0: Ang mga babae subong ba? Wala lang na sila yaga panugid bala sila bago ang mga partner kung sinong ilang ang mga ex-boyfriend. Kung ano, mayara man iba ng mga babae nga after 10 years, sang una, ginhibi-hibian niya. After 10 years nga nakita niya, grabe iya nga pagmahay kag hinulsol. Hambal siya, kalaw, ay mantugol siya nga, ginhibi-hibian ko, gid.
1: Sa bagay.
0: Ikaw, Mark, guwapo. Ah, Mark. Ikaw, Jose, guwapo ka?
2: Hindi, di mo na mambal, Troy. Guwapo, sa takuhan lang.
0: Dawakul baan kami da sa sabat na tsaktuhan lang?
1: Uman.
0: Tsaktuhan law ay, tsaktuhan guwapo, amuna. Ano humuot man sa ho?
1: Tuod bala, itaktuhan lang to.
0: Gain na lang kami Facebook ha, parang hindi kami magduda. May Facebook ha?
2: Ay, wala ko subong Facebook.
0: Ay, na, nung man na
1: yun. Basta, isa, basta insaktuhan ka lang.
2: Saktuhan lang ko, Troy. Ayos buhay, may kulang.
1: Oh, insaktuhan magtuwad.
0: Babayro. Babayro na tadugay-dugay isang meta. Wala ka pa dyan naka-sign up.
2: Ano ko rin, masin lang ko sa Dadlaw Matroy. Ako, may Facebook ko.
0: Ikaw, masin? Masin ka sa picture mo?
2: Oo.
0: Tani, subong well kay Surihanay ta?
1: Oo, man. Tapos, isend mo man to lang, ano?
0: Oo.
1: Ang picture sang imo nga hining-hining. Para may kalingawan man.
0: Ano yung mo FB account? Ano yung mo FB account na sendan niya?
1: Ang Dolphy lang ka lang.
0: Tapos yun.
1: Okay lang si Imo, te.
2: Ano, Troy? Ano, Dulpe?
1: Okay lang si Imo. Isindan mo ko sang picture.
2: Depende. Kung may Facebook ko.
0: If the price is right.
1: Oh, correct. Amo ka na.
0: Masugod na sa bidding nga 150.
1: Deal or no deal?
0: 150. Deal or no deal?
2: 150 ang ano, Troy?
0: 150.
1: Ang picture mo eh.
0: Kabaylo sa iyong picture.
1: Pero basta go blast ka. Eh, sagot?
0: Ah, sige, siguran to sa 150. Deal or no deal?
2: Hindi ko, Troy.
0: 200. Deal or no deal?
1: Oo.
2: Deal, Troy?
0: 1,000. 1,000.
2: Ano eh? Masin mag 10,000, masin mag 10,000 ta na, Troy. Kaya ti ano isin ko, iway ko Facebook.
0: Tiyano sa bat mo, Dol?
1: Ah, ti wala eh.
0: Iyan na lang na ah.
1: Oo ah.
0: Mayara ka man na, diba?
1: Kamuta na lang ah.
0: Mga taga-diin ka, uyab na pangita mo, Migo Jose.
2: Mas tiskin taga-diin lang, Troy ah.
0: Ah, sige ah, bahala ka na. Hindi ka na magtawag-tawag luwat ha. Kaya ambal mo, bisan diin lang.
1: Mugit.
0: Tapos sa sunod man, nawag ka naman, ambal mo, wala may nag-text. Okay lang, pilang edad?
2: Ano lang, pwede mo 26 to 30 man go, Troy.
0: Pila? 20?
1: 26 to 30?
2: Oo, Dulpe.
0: Single ma'am, okay lang?
2: Pwede man ah. Troy, mangkot lang, Troy. Ang may nagtawag ni God, Troy, is baby.
0: Oo.
2: At ang Wibis to. Ito may tawag si Bibi nga lang niya.
0: Bibi? Ala, ito yung station. Matian mo ya. Wala kami ya Bibi yung color.
1: Pato na siya.
0: Sino naman na yung Bibi? Basi oh, nag-gadya ng guwanon ka to. Yung mo yung Bibi. Yung mo na mitlang. Amo na bala na kulbaan ko, Dulp.
1: Nga.
0: Kaya diba dumudamot na di babae ang mga color?
1: Oo.
0: Kung kaysa araw lang namutan mo, kagrabe, kadlaw mo bala. Kung kaysa, kung damanon ka, madala bala. Basi baka mitlang ko bala, Michelle. Tampaon ka na ni Mian. Uy, gago, Mian.
1: Hindi ah, pwede ka man kalusot sila gyapon.
0: Ano yung lusot?
1: Hindi kayo sa damgo ko, si Michelle nga alahan mo. Hindi ka mapabuk ko.
0: Hindi ka dyan.
1: Oo.
0: Hindi mo ginasama tago mo.
1: Amo na
0: kaya basta namutan mong isa katawo,
1: mm-hmm.
0: Ila pinagin nga, hindi ka malipat sa pangalan niya.
1: Oo.
0: Ti sa aton pa niya kadan obra kung color ta nga kalamutan na makadlaw kito dutudo. Ti siyempre pagtulog ta nga muk tulog ta ginadaman gid man ta, di ba? Ti hindi mo na yung malikawan kung kaisa nagligad to gani na mitlang ko ang pangalan nga ano?
1: Nga?
0: Geneva?
1: Ba?
0: Oo. Ah, tampa ko mo. Hindi lang iya tampa iya nga ika-isa lang iya.
1: Mahal lang kayo wala ka nagdaman nga dulpo.
0: Kambala niya ko dahil amo na galing agatimprano ka pa sa stasyon na. Alas 9 pa workload mo. Alas 8 pa hindi ara ka na sa stasyon. Kagkako si Mario. Pak! Ipaubo mo siya, ipaubo mo man sa ako na.
1: Ano daw na mo?
0: Gagi.
1: Ano daw na mo? Tingin mo, lulipat?
0: Ang bot sa'yo mo, Jose. Ikaw naman nag-una-una, Jose. Lapit-lapit ka lang dito. Puyungon, tagit ka.
1: Eh, Jose. I-describing mo nga itsura, be.
0: Hara.
2: Moreno, Dulpe.
1: Moreno nga.
2: Katuan lang, di ganyan puti. Di may
0: ito. O gani, Moreno nga.
2: Moreno.
0: Ang height, ano kataas?
1: Oo.
2: 5'5".
0: Ang height na, Loy-Loy pila.
2: Loy-Loy?
0: Oo, ang Loy-Loy pila.
1: Loy-Loy pa lang?
0: Pilang Loy-Loy?
1: Pila?
2: 4 ba siya?
0: 4? 1 lang yun na. Tindog na yung 4, yung 1 na yung Loy-Loy. Lagpat kayo.
1: Yan, Manila ko, no. Isang tiga-tiga, ano na, klabitos, manyapon.
2: Ano ba, tagamay?
0: Daw lago ko, no? Kita mo na ang doon nga bata ang gagawa. Daw lago, no?
1: Daw klabitos ka.
0: Ah, oh, dumabasi amo lang ni Guru Kadako. Pati ka na, Jose. Oy, plug na da number mo, ah.
2: Nagiging yung number ko, ah. 0930-1607-202.
1: Oh, liwata.
2: 0930-1607-202. Salamat si Troy.
0: Isa pa.
2: 0930-1607-202.
0: Lama to se. Minggab Erika sa mga taga-kabatuan kaganiwa ya.
2: O Troy.
0: Bye-bye. 10:44 ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang pinaka-epektibo nga Santon Vitamin C.
1: Was pagbugtaw nyo magtumar ka mo sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pala until 12 midnight. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga sugay butika.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Iba ka sa lahat.
5: Senten Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone, pal. Opo nyo siya katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And once again, ladies and gentlemen, sa palabuton nga Friday, 8,000 pesos ang madag-an sang tanan nga tagpalamati mga katropa naton sa XFM kay back-to-back ang aton nga pa-promo sa Anton and XFM libo-libong pa-premyo. May 3,000 pesos kamo every Friday nga madaugan kag sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, 5,000 pesos naman ang inyong madaugan.
1: Wow!
0: Sa tanan nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island. So sa sini na nga Friday, anong piyatsa gani sa Biyernes man? 7. August 7. Ba? Lucky 7.
1: Oo.
0: Kung madaugan nila.
1: Yes, kag lucky 8 man eh.
0: Lucky 8?
1: Oo. Kaya sa bado pa ka August 8 man, 8-8.
0: Hindi mo gidya pagbuyan ni mo 8, ha?
1: Yes.
0: Favorite mo gid ang 8 kay may log sa punta, 8 log.
1: Is it 8?
0: 8 log, kag hot log.
1: Yes.
0: Dial na ka mo, XFM, call and text line, narigahulat kami sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, 0915-831-1431. Raymark Vlog, good evening. Mayang gabi imanda sa kay Manananggal di Amor.
1: Wow, namian gid
0: ko
1: sa
0: magtanaw sa live ya kay makita. Kay makita talang kamo mga sir, gakadlaw na ko dayon. Ay!
1: Talaga?
0: Ano kami, clown? Hindi ba pupasubrahe? Kay daw matyaga naman. Ano kami, clown?
1: Pwede man magician.
0: Kay Zek Kram sa Antique, good evening. Kay KM Alipin, mayang gabi isang Bicol. Kag Nene Laraga sang Sipalay, Negros Occidental.
1: Wow.
0: Dayo, no?
1: Mm-mm.
0: Roa City Capiz, MC Clarito Andrada Vlog, good evening. Salamat gid kay biskan amo na ni ang sa amo na ni nga mga inoras, ara lang kamo sige apo nagapamati kay indi kamo mga bungol.
1: Yes. Mga Posadas family da sa may Concepcion, Iloilo, mayang gabi.
0: Ang aton nga mga katropa nga duty asa mag-aga security guard naton nga alerto sa pagbantay sa ilang nga mga tagsa-tagsa ka area of responsibility. Good evening sa aton nga mga call center agent. Good evening to all of you there.
1: Kasi and mga ano eh?
0: Mga ano?
1: Mga driver nga nagahulat pagin.
0: Ha? Nagahulat sa mga maano na ma off duty na ng mga call center agent.
1: Yes.
0: Pero may mga service na sila yan.
1: Pero may arap man yung iba nga naga kung mga social
0: commute, lang
1: naga taxi.
0: Eh. Wow. Grab.
1: Pwede.
0: May grab. May social lagi sila yung may pag-grab na. Sa una, makataxi ka lang niya. Socialan ka na. May may pangbayad ka sa taxi worth 300 peso. Ano na naguro kalayoon niya, no? Bakulod, Talisay, or Silay, ang 300?
1: Probably.
0: Ba? Subong niya, mga pila na ayhan. 150?
1: 115?
0: 115. Mamahal naman niya, kaysa ka naman gasolina. Tagpila ng gasolina subong, tag 91.
1: May nagani nga shit.
0: Oh my God. Daw hindi na ko na kabatak sa.
1: Ka-avoid.
0: Hindi na ko nakabatak sa akong drift magamon. Subong ga, layat na. Kaya ang garter, hindi na tuman kahugot. Nag 91 po yun ang gasolina. Hindi, nalang ko mag-brief.
1: Galos-los na lang. Amo na ganing aga ginapraktisa na sa mga Pinoy subong magsakay sa siling.
0: Sa ano ba na ma, ano man, maimbinto ang drone na lang sa lakyan naton nga sa kahawaan na tayo maano, maagi, hindi tayo sa dalan, kay para dasig.
1: Basta sigurado, malang wala traffic.
0: Galing kay kung magdamo naman ang ano, ang salakyan pang kahawaan, ti most probably
1: possibly may traffic muna
0: gyapon. May mga traffic lights sa manato sa babaw ipang installar. Ti kumaga muna, pero at least mayra kita yung option kung sa kawaan kita maagi o kung diri man lang Japon sa nanda naton nga duta. Ikaw, mas namian ka magsakay sa eroplano o kung salakyan?
1: Depende.
0: Ako yung sa salakyan, kuya. Basta ako lang madrive. Masakay mo ko eroplano, basta ako man madrive.
1: Na amo kini pagtuaw sa mga alien. Mga UFO na.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hello, Mingabi, pangalan.
2: Mingabi, Danila.
0: Okay, dahil lang nga. Check ko man ang line number two. Good evening.
1: Hi. Hello?
2: Let's try.
0: Oh, sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Oh, dali lang ito. Naon ko ni si Daryl. Hi, Daryl. Taga-diin ka? Oh, no. Ito si Daryl. Oh, Raymond, taga-diin ka?
2: Taga-Antique, Troy.
0: Din sa Antique?
2: Si Dalam, Troy.
0: Ilan ang edad mo?
2: 40, Troy.
0: Oh, grabe man. Ti, ano na ang plastada sa edad ng 40? May nubya na ni?
2: Ngayon,
0: Troy, eh. Tingin nga, nagtawag ka pa.
1: Gani, ano ka binayaan?
2: Mano lang ka na, Troy. Mano lang ka na, Troy. Tartiga, Troy, kay Baristo Kabaya nga nag-agoy sa balay. Nga ba na ni Runa Montero?
0: Ano?
2: Ngayon ako na kay Runa Montero. Gusto ko lang na sabagot kay Runa Montero. Tartiga, Baristo Kabaya.
0: Dahil ang gitla. Dahil ang gitla. Hindi bala, nay magwangal. Bala, kayo wala kami kaintindi kung ano pang ambal mo. I-plastar, anay, para mabalaan natin ang kaundan sa mga detalye. Subong gabi, gikan kay Raymond. Ano tong reklamo mo, Raymond?
2: Parte ito kay Baristo Kabaya.
0: Kay? Anong natabo kay Baristo Kabaya?
2: Bana ni Rona Montero.
0: Ano gani natabo gani?
2: Kinatagwa na Troy ang sawa ko, Troy. Kasi magagkoy yung sumalang sa gintra sa disturbo.
0: Ti, hindi na na part sa amon nga jurisdiction. Oo. Kay ang imong reklamo, yan na sa barangay Tanod.
1: Tanig yung reklamo muna sa barangay.
0: Oo.
2: Dito na ko man sa barangay, Troy. Kaso lang ambal na. Kaakalak na, Troy. Gusto ko dahil maklaruan, Troy.
0: O, sa barangay gani, ano man may bulig naman sa imo, be?
1: Oo. Kasi, hindi makamit.
0: Dumdumabi, kung ano be may bulig naman sa imo, be?
1: Kay, wala
0: kay ang tanan nga bagay sa barangay, maagi.
1: Correct. Wala labot nga, hindi kami taga-dira.
0: Oo. Te?
2: Oo, Troy, yung tagay ko na yung nasa ng tanan niya, Troy, para makalabot man sa barangay kaputan na yung kapamati yung mga barangay kaputan.
0: Hindi ah, bisan ni palabot, kung pala sa radyo, kung wala ka daya may ginahikotar, kag wala ka tuyag pakita sa presensya mo, wala man na Japon sila may mahimo.
1: Amugin.
0: Dapat ikaw ya, pamati! Ikaw ya ang natungdan ang mareklamo ato kung nadisturbo ka na sa imong pagpangabuhi. Sakto? Ha?
2: Bulag mo ako.
0: Ati, magpa-assist ka eh sa makakita. Naghambal kami agali nga hindi ka magpa-assist kay bulag ka.
2: Ura man, Troy.
0: Imo, may asawa ka wala? May asawa ka wala?
2: Natawagan na ka na, Troy.
0: May asawa? Ikaw bala yan na pamangkot ko kung may asawa ka?
2: Oo, Troy.
0: O, ti ang asawa mo ang maasisi mo. Ang pamangkot, makakita asawa mo kung bulag man.
2: Makakita, Troy, eh.
0: O, ti ang asawa mo maasis.
1: Iyo, asawa mo matuloy-tuloy. Sino?
0: Ano man may bulig sa asawa? Ha?
2: Siya gano'y ginatawagan, Troy. Natawagan ang datro ni Eric Pakoy. Ni Eric Sajati Pakoy Paginosa. Ni Giterson Mission Bulliar.
0: Tapos kagid, sagad ka na ka pang... Pamati bala, anay bala, Raymond, pamati bala, anay, Raymond! Sagad ka pang mentionar ka mga pangalan sang tao pagkatapos hindi ka makakita. Manda ka basi kung makita. Basi kung sila makakita sa imo kag hindi ka makakita, tapos kagid.
2: Ako sa ako.
0: Wala ka man nabi ka pamati sa amo na ginalaygay. Kay imo man niya diretso ang imo ya ginaambal. Ambalan na gid nga una-una mapaupod ka sa makakita para matuytoyan ka pagadto sa barangay dito ka complain. Kung ang imo ginareklamo imo asawa kay may gapanawag iban nga lalaki, ngita ka sa imo pamilya nga maupod sa imo pagadto sa barangay. Kay dito ka reklamo. Kay ginreklamo kay imo gipang mentionar di subong ilang ang mga pangalan, ikaw gani ang balikan ambot sa imo. Ikaw gid ang matam-an, imbis nga sila tani ang may sala. Daw ikaw pa ang mamukmok kag mabutang sa katabtaban.
1: Ka wala labot sina privacy na nila nga amligan ng ilang mga ngalan mo.
0: Oo. Kung gusto mo gitani, ginatag mo sa amon ng ilang number kay para maistoryanay taya nga tatlo makuha namon side nila, makuha man ang side mo.
1: Oo,
0: para kag ang amon niya nga programa hindi ni AM niya. Kabalo ka na gid kato. Kabalo ka gid nga topo-topo kami ni mga uyab, mga reklamo imo yaya sa pinamilya kag personal mo yaya imo gino-open up ya.
1: Si Troy Tisoy Negra imo gina-istorya. Hindi si Tulpo. Kay Tulpo katani nagkanto.
0: Ay daw kinaubra mo kami yaman ng komentaryo yaya sa problema mo ya. Abi ko gani kung mangita kaya ya uya problema gali yung gindala mo ginga ano pa problema nga may mga problema man kami personal.
1: Correct. Hindi mo yaya nga public service nga mo nga.
0: Ah okay tapos na na babay ah.
1: Kini mo eh yung public service ng amon yung program niya. Ay,
0: siya man ni nagligad gali.
1: Oh,
0: ano siya ni nagligad no? Nga ato lang
1: mangayo man sa bulig.
0: Mangayo sa bulig nga paopera. Tapos subong lain naman ang yung problema. Do ari ya bala yung bulag ya bala dumudamo gid siya bala problema bala mo. Wala man taga pang humiliate no pero kung kaisa daw ma daw ma
1: matakan ka man.
0: Daw magwa ka man sa panit mo kung kaisa kay daw puros na lang gagamay nga
1: butang.
0: Nga butang padakuon.
1: Correct.
0: Ano pagidaihan kung makakita ni sa?
1: Kag wala labot sina no. Wala kami ya ka kabati sang side ban sang
0: amo gani. Hindi tayo mag ano ya mag
1: one-sided.
0: Mag one-sided kay malain na kapangmit lang nasaya sang pangalan kag may apelyido. Mm-hmm. Basta ya wala kami day alabot ya ang ini nga programa isa ka binayaran. Ano man ang mga suggestion kag komentaryo sang tagtawag sa phone pal nga programa wala kay labtanan si Troy Tisoy kag si Dolpo lang ka.
1: Correct.
0: Kag ang ini nga waragwagan. Sixteen minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pa lupon yung si katropa ang Troy Tisoy.
1: Kasi Dolphy lang.
0: Nagpamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Exciting!

0: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang sestapain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms present. Consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 11:34 and time to say goodbye. We'll be back tomorrow from 9 to 12 midnight sa phone palang programa. Sa mga tech on duty, salamat sa mga managers sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Thank you so much. Sa ngalan sang amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisu.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Yes! Muchas gracias.
0: Boss.
2: It's XFM. Exciting.

0: kasing ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roder Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kinang. Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Si Gary, sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabises na nagtumara ko sa inyo. Badyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
6: XFM. When I first saw you,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve na ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok sa akin yung Santon Class Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Class Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit nidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancer? Uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PBS
18: Sara Duterte, absuelto o convictado.
19: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Tika sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
2: Sister Pain!
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
2: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga buki ka.
8: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa!

0: Ang oras sa Pilipinas, 13 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas! Lunes ng edisyon kita mga katrupa sa atong pagpangalagad. Una nga Lunes para sa bulan sa Agosto. The first working day of the week mga abyan, kag-una man ini nga Lunes sa lima tanan ka Lunes. May lima tanan ka Lunes ang bulan sa Agosto eh. Ay gamay nga soro okay o wala man da sa kanginan. Oras mga abyan, 14 minutos na nakaligat sa takna alas 4 sa aga. Sana sanina naton bugtaw na kamo kag magbangon kay karon nga adlaw Lunes ipit sa 3 na sa bulan sa Agosto. Una nga Lunes nga adlaw, the first working day of the week. May klase, subong, may opisina. So that is why ang iba naton nga mga katrupa nga nakabugtaw na magbangon amat-amat na para makaprepara sa aton sininga mga obligasyon karon nga adlaw. August 3 mga katrupa, ang bulan sa Agosto amo na lang ning katapusan nga bulan sa ginatawag nga lean month season, no? Katapusan nga bulan sang mga tigkiriwi nga bulan. Isa na lang ka bulan na taklasunta kag maulo ang pawa na kita sini. Damo na nagahawas kag mga nagaharvest sa bulan sang Setyembre. Basta gani magsugod na ang bear. Sugod naman nila ang Christmas season, no? Dali na lang, hindi na lang magkabalaka kay dali na lang ning bulan sa Agosto. Natalaklaron. Mga katrupa, mga balita nga mabatian ninyo, subong, inyo pa na mabasahan sa mga nagapanguna nga pamantalaan dugay-dugay. Lokal nga balita, balita nasyonal, balita internasyonal, mga exciting nga informasyon, exciting istorya, kag exciting nga balita sa
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero antes kita magpalayag sang mga importante kag exciting nga mga informasyon. Pasiplat kita ni sa atong kasaysayan, no? Pero antes kita magpasiplat sa kasaysayan naton, dapat pagbugtaw nyo sa aga kun luyag ninyo nga may pamangil na inyo sulok-sulok. Tumar dayon. O kun mag-inom dayon sang Santon Plus Coffee Mix. Subong blado katugnaw kun kagahon, no? Bilog nga adlaw kahapon do kanami isang panahon. Wala kita weather disturbance sa katropang dyan rin, no? Wala, no? Wala. Mara, LPA, sagwa pa, no? Pero kahapon, so good kahapon, weekend, dahilin sang Sabado, Domingo, manami ang panahon. May mga lapta-lapta nga pag-ulan, pero hindi magiging mabaskog ang hangin. Tama-tama lang nga makabulubunyag sa mga panunom naton sa Comhan. Ang ining abahin, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, isa sa pinakamanamit nga kape sa kalibutan. Kaya nga ini may mangustin kag may moringa. May aram man ini nga soya powder drink mix. Ang soya powder man ini nagapadugang pananambalas ang sabor sang kape. Kagamo man ini mabyan ang nagaserbing nga bangil sa aton nga sulok-sulok. Amuna maginom kamo sang Santon Plus Coffee Mix bisan wala na kinahanglan pa ang pandisal o tinapay. Ang Santon Plus Coffee Mix mga byan, may moringa kag may mangustin. Kag-amo man ini ang mga ingredients ng Santon Plus Coffee Mix nga makapabulo balanse sang mga hormonal imbalances sang mga kababaihan balang nga nagahana ng magmenopause. Ang ini na makatulog sa gabi kag may mga mood sila kun gyesa ini mintindihan. Temnan ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix, makapabulo balanse sa hormonal imbalances nila, no? Sa mga diabetic nga mga katrupa ta, hindi ka magkabalaka kay ang nagapatam isang Santon Plus Coffee Mix Natural Sweetener siya, Stevia. May mga diabetes da nga nagauntat na sa pag-inom sang kape kay hadlok. Aring Santon Plus Coffee Mix, no sugar content. Kagwala ini sang caffeine sa mga kautrupa nato nga nagainom sang regular nga kape nga nagabatyag na sang hapdi sing ilang sulok-sulok basi damo na na-intake ninyo nga caffeine. Ngayara bala sa regular nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan, mga katrupa, available sa mga butika malapit sa inyong lugar, sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, sa South Star Drugstore, kag sa All Green Pharmacy, kag subuman sa generika. Palapitin ninyo ining mga butika available ining Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Subong adlaw sa pagpasiplat naton sang aton nga kasaysayan mga abyan ang Agosto 3. August 3 mga abyan sa tung 1902. Isa ka labor activist kag isa ka writer nga nagahingalan sa kay Isabelo de los Reyes. Ang pormal nga nagproklamar sang pag-establish sang Iglesia Filipina Independiente. O kung mas kilala ini mga katrupa nga Aglipayan Church, no? So happy Foundation Day sa mga brothers and sisters tanga miyembro sang Aglipayan Church, no? Si Father Gregorio Aglipay naman iya nagserbi nga una nga Supreme Bishop. Kag sugod nga gin-create niya ang Independent Filipino National Church nga nag separar mga katrupa sa authority sang Roman Catholic Church. Eh amo ni. Amo na nga daw Katoliko man ang ilang pagpati. Daw alo ang gid man galing ang ilang pastor ti maka panguyab maka pangasawa. Aton nga pari hindi maka pangasawa pero ti pwede man maka dulodugsing-dugsing ah. Amo gid na iya. Mayong aga sa mga katrupa ta diri sa aton sa siyudad sang Iloilo mga street sweepers ta. Naka sige sige pag tupad no duli tupad sige sige pa. Among tupad mga katrupa man ami man basta malista ka lang sa barangay nyo. Miyembro ka sang duli tupad. Basta may pundo gani ginapasilhig ka mo sa mga dala noon. Sakop sa inyong barangay, 500 pesos man ang sweldo, ha? Sa sulod sang pila, sang lima kadlaw man. Sobra gani iba naman, no? Oo, basta obra sila sa sulod sang lima kadlaw, tag 500 man ang sweldo. Nami man, kitauhay man lang, ha? Panglimpyo sa ila sinyong barangay, na pabilin ang kalimpyo sang barangay. Galing ibante, hindi madala sa listahan. Baki-baki alang ka pa paglistabla para way reklamo. Pila man lang na kauras man, tilitindog. Tag-isa kauras man lang na pala panglimpyo nila. Iban gani, bit-bit man lang na sa silhig kag magpala pa picture. Hindi man agad bilog nga adlaw nga nga paglimpyo ka mo kag tagaan ka mo 500 pesos. Iban, tag-isa lang kauras man lang. Bit-bit ka lang sang imo silhig katropang dyan, Ray. Tapos post-post ka mo nga grupo lang pakita abi nga doon nagpangabudlemang ka mo. Manami man yung galing kay si Kapitan ka isa. Hindi bala patas ang pagtrataraw. Iban, permi lang hinablos, permi lang parinti, kagkatrupa ang ginalista. Baki-baki aman ka pa parang may chance ka pa sa barangay eleksyon. Pero may hinuring-huring naman subong nga base hindi naman madayon ang eleksyon sa barangay sa November 2, no? Actually hinuring-huring pa man lang ina pero wala pa man naghambal mga katrupa ang kumilit nga hindi madayon ah, no? Iban abi luya gid nilang hindi madayon ang barangay eleksyon para makatinir pa sila sa pwesto. Okay lang na ang mga nangin efektibo ng mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, mga SK chairman, kag ang mga membro sang sangguning kabataan. Pero ang iban nga wala man lang sang pulos, gapangawat lang sang budget sang sangguning kabataan, susmayo gid tuntani nga maislan, no? Pero ti mga bian wala pa man sang confirmation, pero may hinuring-huring sa Congress eh. Nga base bala hindi pagdayon, base idungan na lang nila sa 2028 nga tuig. Amo manggihapon siguro nga bulan, Dumbyembre, pero sa 2028 kuno nila hiwato ng eleksyon. Actually, wala pa man ina, no? Wala pa man kasiguruhan ina nga mga informasyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: I-assumer talang anay nga may eleksyon sa November 2, ha? Sa karong nga tuig para nga magpisaan ang aton nga mga barangay officials.

sa nagligad nga weekend. Nangin kontrobersyal ni mag-Iloy nga si Senator Lorin Ligarda kag si Congressman Leandro Libistes ang Batangas. Kay pasakaanin ni sila sang kaso mga biyan nga plunder. Bangod mga biyan sang pagpalapo sa gobyerno. No? Si Senator Lorin Ligarda nag-deny mga katrupas ang mga ginaligar nga kaso nga ipasaka sa iya nga plunder and graft complaints. Kag-upod ang iya sini nga anak nga si Batangas Congressman Leandro Libistes. May kang tanan ini mga katrupa sa multi-billion peso nga solar energy projects sang iya nga anak. Actually si Senator Lorin Ligarda nagpatigayon man ah, bulig man patigayon nga makakuha sang prangkisa sa solar na power ng bayan ni Leandro Libistes, no? Di natural kung pasakaan ka mo kaso, denial to death eh sa social media sa ila sini nga mga friends and allies, denial masami politically motivated, pero dapat sa korte na kamo magpaliwanag, no? Si Senator Lorin Ligarda nagsiling allegation puro lang ini kuno allegation kag baseless, wala kuno sila na involved sa mga pagpalapaw sang public funds. Gin-explain mga bin ni Senator Lorin Ligarda ni isa kagtiting sa iya sa nga pagpamuhig sa kuno makaagi kaso sang sini nga mga pagpalapaw sang kwarta. Wala pa man niya mabato ng official communication nagikan sa office.

Kung ang ming imo kuno limpyo nga ngalan, ang balon mo lang ang nagpasaka kaso politically motivated na selective justice na political harassment na natural. Pero dapat dito ka sa korte magpa-athag. Nagasalig ang senador ha. Nga ang mga ebidensya ay plaster sa ila. Willing man sila magatubang kuno sa mga panumbungon ngayon. Kag-preparado ng grupo nila, no? Kaya balok ka mo nagligad nga semana, si Ombudsman ni Sos sa Crispin Rimulya, mga katropa, nagkonfirmar nga ang reklamo ara na sa preliminary investigation. Lagdalas ang sininga kaso, malapit mga abyan sa posibleng nga pag-file sa kaso sa Sandigan Bayan kung may probable cause mga abyan nga ma-establish. Si Anay Energy Secretary Alfonso Cusi giningadlan man mga abyan sa reklamo nga ginaaligar mga abyan nga ang mga respondents nga ini nagkunchaba sa pag-secure sang exclusive government rights o franquisa sa Pilipinas sa ilaging tukod nga solar energy resources. Pinagi mabiyan sa legislative and regulatory actions. Di sila nagkakuha sang pangkrisa. Sila lang kuno masupply sang solar power mo. Exclusive. May solar company nga magsulod sa Pilipinas. Hindi sila makaagi. Hindi sila makadiritso pang plaster sang solar power nila. Kay maagi kagid sa solar power company ni Leandro Libiste. Nga nagkakuha sang prangkisa mga katrupa. Igo magmuraw ay magali matuman ang ginapangako niya nga magproduce ang solar power. Ang resulta, ginbaligya pa niya kundi instant billionaire siya. Sino kay mo mga 20 anyos o 21 anyos nga may capitalization kay mo nga billions dayon man? Agutong nga mag-issuean ka sang prangkisa para sa solar power? Galing kay ti, what are we in power for? No? Gaburot niya ho. What are we in power for, bla? Di balantayan ini mga abyan, balantayan ini nga mga development. Si Senator Lorne Ligarda, kagaya si nanak, hana nga pagkapasakaan sang kaso sa Office of the Ombudsman. Si Bong Revilla, naka-post bail siya. Ano man nga aton nga plastada? Ay, biko mga kaso ni nga plunder, no bail bond recommended ni Okunan Bilabul. Ini nga ang makibot ng itang kurte managap. Nag-approve sang petition to bail, no? Sabi ko, kaso nga plunder na unbailable ni. But silingon, di sa makagawa, mitras tanto, wala pa sang conviction nga final, blah. Wala pa sang finality, ti, oh. Pila man lang niman, sa out of hundreds of millions nga na involved sa kay Bong Revilla, nag-post lang siya sang bail, mga abyan nga, 90,000. Sus, Maria Gosef, chicken! Parang libre ka lagaw-lagaw naman tayo paring Bong. Ano d'yo nga? Okay, sabla kita man nagabali sang kasuguan ta, no? Ordinaryo nga mga tao, bla, pamatian mo lang yan. Ano man, kurti man nagsiling blang. Kasuguan man nagsiling nga non-billable. Ini nga, ang ginapasugtan ni isang kurti nga magka-piansa man, no? Pila man lang ng piansa man, 90,000. Sus pa rin. Mga abyan, Lunes sa Subong, buwas basi may ginalauman naman kita nga pag-adjust ang presyo sang langis ha. Kapin pa kung mga magahana naman binumbanay dito sa Iran. Kag sa mga nagkakaiping nga mga country sang Iran nga kaalyado sang Amerika nga ginatira man sang Iran. At daw naanad naman lang kita sa petroleum products nga adjustment no. Nami taning adjustment na nagano galing kay Kisang may adjustment nga nagataas bla. Kada Martes nagahulag ang presyo sang petroleum products. Tay sining pana kauli hilang mga abyan. Ang Iran nagpabaho naman nga base atakihon ng energy field sang Iran, no? Sang iban nga pungsod kon ilunsar liwat ang mga pagpangatake sang US. Sa no pa ni matapos ang ilang gira ni man. Dawala ni sang patimaan nga magatakop ang gira mga abyan sa tunga sang Amerika kag sang Iran. Amerika, Israel, kag Iran. Kahibalo kamos na ning ulihiman may mga ginpagwa informasyon kag paandam ang Iran
batok sa ano man nga adventurous action sa nga

0: Amerika. Kaginapayag na magabalos sila kung sundon sang Amerika ang pamahog nila nga ginbuy-an ni President Donald Trump sang bag-o lang sang ulihi lang nga pagpangatake sang mga Iranian targets. Dito man ipagpabayaan mga balita internasyonal kay Tidre nagadepende. Ang peace and order sa Middle East mga byan amuning naga-establish o kung amuning talaksa naton sa pagpatuman sang petroleum price product o petroleum product prices. Kaya kung magtawhay na kuntani ning Middle East mga byan naghingnang panay na kuntani ng Amerika kag Iran, base pa lang nga sige-sige na kada semana ang pagnubo sang mga petroleum products. Di daw wala pagid ni sang dinahom-dahom, no? That is why nga preparar lang kita. Preparar lang kita kada Martes, preparar kita. Duha lang na kabagay nga nubo ang presyo sang petroleum products o kung nagtaas. Pero laban-laban, bangod sini mga katrupa nga daw wala pa sang patimaan nga magtakop ang gera sa tunga sang Amerika kag Iran. Ginalauman natin nga kada semana may price adjustment gid mga abyan sang presyo sang petroleum products. Manuwag ta karon sa pag-asa ang mga lasing ko kay kuwantang update pala kay sa ato ni balon mga abyan kahapon nga adlaw alas 4 ang pinakaulihing nakita ko sa aton nga weather update mga byan, may tropical depression nga si Luis, no? Ara siya sa 285 kilometers sa east nga bahin sang Baler, Quezon. Bali eastern kag northern nga bahin sang Luzon. Nagapamahog si tropical depression Luis. Ang iyang kabaskugon sang hangin mga byan amo ang 55 kilometers per hora, ha? Hindi man gid mabaskog. Nga may pag mulamadlos tubtub sa 70 kilometers per hora. From 55 kilometers per hour to 75 kilometers per hour kag nagahulag ini mabyan pa northeast sang Luzon. Medyo lapaw, medyo kibyas-kibyasa pero hindi man gid ni mapiho pa ang direksyon nila eh, kahit ibagyo eh, no? Amo lang ning ginasunod nga track sang pag-asa. 15 kilometers ang travel time niya. 15 kilometers per hour ang travel time niya, no? Again, ara si Tropical Depression Luis sa norte nga bayan sang Luzon, no? Ang makabatyag subong sang signal number 1 ara mabiyan sa ibabaw nga bahin sang Catanduanes, norte nga bahin sang Camarines Sur, kag Camarines Norte, kag Pulilio Islands. Si Luis mabiyan nagbulubas kog ang yasining hangin. O kung nagasustener sang yasining kabaskogon sang hangin, kag may tendency pa nga magabaskog sa sulod sang 24 oras. Pero ang iya sini mga byan nga direksyon panorte nga bahin sang Luzon. Di karon lang taon tani karon kay kahapon way kita naka ano eh. Way kita nakabatyag sang hangin. Ulan po okay lang, no? Si Bagyo nga Luisa. Repigido pagkatapos maabyan sang sining Bagyo Luis. Kabay pa nga magwa ini sa makagwa ini sa Wednesday pa magwa ang so sa sining akang tanan si Bagyo Luis maabyan magadala sa aton sang lapta-lapta nga pag-ulan, tubtub mamunog nga pag-ulan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, subong adlaw, kag pila ka bayan sang Ilocos Region. Diri sa pili sa aton sa Western Visayas wala kita malakip nga maka-experience sa kita sang sige-sige nga pag-ulan kag mabaskog nga pag-ulan, no? Pero sige lang, matawag lang itas pag-asa karon kung anong epekto direkta sa ang Bagyo Luis. Although Luzon ang iya sining direction, pero walang taon ta karon ha. Mga alas 5 ha. Okay na na. Maabyan ang oras naton, 36 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ining bahin ay nadulong sa inyo sa ang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga abyan, mga katrupa, wala inisya sa ang chance nga maghilab sulok-sulok ninyo. Bisan wala pa ka mo magkapamahaw bla, kung luyag ninyo nga makaangkon sang proteksyon batok sa mga pamalatian subong, dalasang pagbago-bago sang panahon, mag-Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Nami na aga pa, patumaro ninyo kabataan ninyo, mga elementarya, high school niya kabataan, kay nagabaylo-baylo ang panahon subong, kung kaysa nagatupa ang ulan, unexpectedly, agunto nga mahilayo sila sa mga isipon, trangkaso, ubo, hilanat, no? Patumaro ninyo sila sa Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, aga pa, para protektado sila. Ang oras, mga abyan, 46 minutes o kung 37 minutes. Alas 4.37 na ang aton nga oras sa pagpangalagat sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga exciting nga balita, exciting nga mga informasyon, kag exciting nga ulo istorya sa aton nga pagpangalagat sa Fecha 3 nga edisyon. Sa nga aton nga pagpangalagat sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dream abin sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo para sa inyo mga katrupa nga pagpa-shout out kag pagpa dalas ang mga opinion ninyo sa mga topiko nga gina talakay naton. Magapanumbalik kita mga katrupa kag iban pa nga may informasyon pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanundom.
1: XFM
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
5: sakit ng katawan?
8: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanfon Vitamin C. Kasi
11: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
15: Madiet na kubuwas ah.
12: XFM.
16: Katropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ginabalaban tayo sa bungsang pala ka mga katropa natun lang ang mahilig maghampang sang lawn tennis katropang genre. Kabalo ka si Alex Iala na mahampang na sa finals. Ginlutos niya itong taga-Japan nga si Usakabla sa semifinals dito sa Washington DC sa Mubadala Open. Ang iya sini nga paghahampangon liwat amo ng finals na. Si Pigula ang kontra niya ho. kay man naga dito sa nodo kagabi, gabi sa aton ang oras ang hampang nila dito eh. So kay Baloka ang ginagahulat nga padya subong lang ha. $252,000. So $252,000 multiply mo ni sa ano sa ano sa 61. Ibaw. Nagahulat katrupang ang genre nga kwarta sa tiun nga madaog ni Alex Yala ni is 15,436,260. Wow. Sobra sa 15 milyones pesos. Actually, multi-millionaire na iniyang si Alex Yala. Madamo na sa mga hampang nadaog na bla. Pero kay Balota sining ulihi lang ang ginpirdi niya. Dali lang ha sa tennis na nakita kay Balota nga ginapabugal natin si Alex Yala eh, no? Kay ang mga tao lang nga nagadala sa aton sang bugal kagkadalagaan ginatagaan ta sang pasidungog. Kaya hindi man lang kita kung tani makilala eh, sa sports, boxing, mga lawn tennis, sa mga individual sport events blah. Kaya sa mga team play, kag sa mga team tima-tima, kag grupo-grupo, ngampang daw masapnot sa Pilipinas. No? Pero ining mga tao nga naghahatag sa aton sa katalagaan sa sports, kaya hindi man magsikat ang Pilipinas sa good governance pangkalibutanon mo, kaya kurakot abi kita di. Why kita sang pwede nga ipabugal nga politiko, di ba? Nga international, sino be? Magluwas abi sa presidente nga ginakilala. Kahit head of state o pinuno sa isa ka nasyon. Pero sa mga magluwas sa presidente, sino politiko abi nga pwede tayo ipabugal? Ang presidente lang iti, nagkapanglugayawan ng presidente mo, nag-aattend sa mga official visit, mga economic summit, no? Mga conference, di mo na obligasyon sang presidente sa pagpatigayon sang mga ano ni sang mga meeting kag mga hinun-anon pang ekonomiya, pang ikang lawas kay ti head of state eh, no. Pero magluwas ay abi sino pang politiko nga pabugal ta. Amo na ang tagaan ta emphasis ning mga mahilig sa sports, ilabi na sa mga mga individual sport events bla nga makadala sa aton sang kadungganan. Si Alex Yala, mabiyan, ginlutos niya ang four-time Grand Slam champion si Naomi Osaka dito sa DC Open. Tisipon mo ni Grand Slam ka, champion sang, basta kapila na sa mga Grand Slam si Naomi Osaka ngayon eh. Kibot sila, si Alex Yala nagperdi kay Naomi Osaka sa semifinals ang DC Open sa score nga 6-4, 6-2. Duha lang kasets. In other words, wala na sila mag-deciding game. Kahit klaro na eh. Duha kasunod-sunod nga set nga naadaog ni Alex Yala. Si Naomi Osaka. Pagkatapos ang duha kasets, kumustuhan na yun na sila eh. No? So, natala na. Subong dugay, hulat-hulat tuntang resulta. Si Alex Yala naghampang sa top seed kag number 3 sa World Tennis Association nga si Jessica Pigula. Dugay-dugay may resulta na naguro ah. Kaya balo ka mamadamo ning paengkwentro kay Alex Yala mga top seed mga binkag mga title holder man kay si Alex Yala is a crowd drawer. Paborito siya hindi lamang sa mga Filipino tennis players kundi sa mga tennis players man sa banyang pungsod. Kag nagsikat ang hampang tennis mga bin worldwide, sugod nga masamina nga naghampang si Alex Iala. Kay she is a crowd drawer. Daw darling of the audience siya bala. Amo na ang abisan sino ginamat sa iya, makasarang iban, kay nagasikat ang iban, kag naganami, nagapirmi, nakajampak ang ilang stadium to kutropang Alex o John Ray sa mga venue nga ginahampangan sang tennis nga ini. Nanotice nyo, no? She is the darling of the audience. Crowd drawer sa Alex Yala. Kailan na ni edad niya? 21 years old now. Ti dako paning puturo nga nagahulat sa kay Alex Yala. Amo na nga bisan kontra niya, mga lutos, na waay nagaka-upset daw, waay nagaka-doka sports lang. Kay ti nahatagan sang dako nga exposure ang hampang lawn tennis kag ang mga kontra ni Alex Yala eh. No? Bisan na mga organizer sa mga tennis events, tennis tournaments mambiya nagakalipay, nga bisan sa diin na maghampang si Alex Yala, damo ang audience, no? Damo ang luyag magwitness sang aktual nga paghampang ni Alex Yala. Daw pareho man bla kay Manny Pacquiao. Abi ninyo sa ibang nga lugar ginihiwat ang boxing ni Manny Pacquiao. Hindi man lang kita nga mga Pilipino nag-idolo siya. May mga Meksikano man nga nag-idolize kay Manny Pacquiao. Oo. Nga amo na gani ang number one rival naton, nga competitor naton sa patagsang boxing. O ang Mexico. Damo-damo nga mga Meksikano nga boksidor nga pinang paluhod kag ginna kamasaan ni Manny Pacquiao. Pero damo pa nag-idolize kay Pacquiao nga mga Meksikano. Oo. Kag bisan sino man ipakontra mo kay Manny Pacquiao, mabato. Bisan tricycle driver, tricycle driver. Perdi daw. Importante may acceptance fee. Mapabugbog mo lang ito sa babo. Kaling kag matapos, may kwarta tanaran. Tiyan muna, si Alex Yala is our tennis sensation nga nagabuylo. Huwag pa madula ang momentum niya. The momentum of winning. So congratulations sa Alex Yala. Dugay-dugay siguro. Makita na sa mga social media ang resulta sa finals. No? Basi may harap ka na katropang John Ray lang resulta. Damo ang igabantay siya ni. Amo na ang aton pagkipanginbulahan. Bugal ka sa mga Pilipino. Alex Yala. Madamo na nagahilig sa ano sa hampang tennis mabiyan. Amo ning mga sports events, mga table tennis, lawn tennis. Ang atong galing nga probinsya ni Iloilo kay mahina magsuporta basta mga single mga individual sport events. Wa gawa hilig ang mga taga probinsya sang Iloilo. Ang atong nga provincial government wa gawa hilig sa mga individual sport events. Mga lawn tennis, mga table tennis, no? Basta hindi popular daw, mahina ang aton nga provincial government sa pagsuporta. Cinquenta minutos na mga katropang nakaligat sa takna nga alas 4 sa aba, sa aga. Dali lang kay Biari na eh. May ano pa? May second may deciding game pa sila on. Tatapos nagli ang duo kasi to. 6-1 si Jessica Pigula. Si Alex Yala sa kadua nga set daog siya 4-2. Di dali na lang. May update kita da katrupang ang Danre Dugay-Dugay kay na mi man sundo ng ilang sports eh, no. So may deciding game pa, may deciding set pa. All right. Hapon na to sa Washington DC. Alas 4 o alas 5 man dito sa ila sa hapon. Mga biyan, matianin kita report lokal. Upon sa kay katropang Febby Borges Morales. Antes kita maghatag sa commercial break. Kaya kay balok mo ang Department of Health plano patindog sa blood center sa probinsya sang Iloilo. Amo na ang mga maayong mga proyekto. Kaya man kulang kita mga biyan sa blood bank kag mga blood center. Kung may mga kaso sa emerhensya, panglaghap pa kita sa dugo. No? Ang Philippine National Red Cross every now and then, kapatigayan man sa blood letting operation. Gusto nga makatipon kita sa dugo. Amo na gani kung may mga blood letting activities. Pasakop kita, magluwas nga makabulig kita sugpon sa kabuhi sang iban. Ang aton nga dugo naga-healthy man kun every now and then nagapailis kita, no? Sang aton nga dugo. I-check ta ang linya kay katrupang Febe Borges Morales, Department of Health, plano nga magpatintog sang blood center sa probinsya sang Iloilo. Borges, sa report, please come in.
1: Department of Health Region 6 sa plano magpatindog sa blood center sa probinsya sang Iloilo. Ginambal ni Dr. Marwin Belo, director sa Department of Health Region 6 kay Vice Governor Natalie Ann Diboque nga nagakinanglan ang DOH sang lote nga patindugan sang blood center. Suno kay Diboque, iya ginambalan si Dr. Belo nga ipresentar kay Governor Arturo Defensor Jr. ang plano kay gusto gini sang gobernador bangod madamo sang mga pumuruyo sa probinsya sang Iloilo nga nagakinanglan sang dugo.
2: Sign at buwa. Pero nalipay ako sa Ardita kay naapagkundik niya balik sa ako ang kanya. Luyan ka mabutang sa blood center diri sa probinsya ng Iloilo. So, abi palang papatigit si Ardita for securing that. So, kapag mo, isurihanay hindi po tayo ni Gong pinahita ka sa lupa, kapahita siya sa lupa kung nilibutang. Kapag mo, uyun din na ni Gong na may blood center kita. Kaya bilang mga mayors, kamo kabalo kung ano ka damo sa ato na si Manwa ang nagpangayon sa dugo. So, dako niya buli sa ato ng probinsya. Basta kung maaga, ato ng hinatagan sa pasidumo, sa pagkilala, ang maayong na pinuhatan sa ato mga kabalmahanan, sa ato mga programa ng proyekto sa ikayong lawas. Madamo kita na ginatipan when it comes to health. Halin sa pagbata, asta ng mga dako, asta sa mata, sa pagpatay, kinahanatan na sila ati pa nun. So, ang muli isa ka pa maagi na nakita sa IPG to at least recognize all that hard work. So, to all our health champions, hindi man tanan ng champion number one, number two, number three, pero para sa ako,
1: ang ining balita kaya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus sa Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo, ako si Katupang Favy Boys Tibor Morales sa XFM News.
0: Oras mga byan, 54 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa Platuntunan Exciting Pilipinas. Dugay-dugay balikanta ang mga reports nato nagikan sa local scene mga byan dito sa siyudad sang Iloilo. Magkakuha kita sa report dugay-dugay kay Trupang Romel Paclibar. Situation report mga byan, lakip na ang mga balita nagikan sa norte nga bahin sang Iloilo.

0: Pag panumbalik kita, mga abyan, pagkaligad lamang sa tining importante naton nga mga pahanumdom. Yan.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katropa, 58 minutos na ang nakaligan sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ini nga bahin maapil nila dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabo was ka duha ka mga ingredients ang Turbo Dietary Supplement for Men nga mo ang makapabalik sang nagakayaba nga performance sa kama. Nagapabakod sang inyong apanindugan ni John John kag nagapadugay sang standing ovation. Ang Turbo Dietary Supplement for Men 100% natural kag wala sang side effects, frontal effects lang. Tumaron ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes maabian ang labing-labing sa inyong partner. Dira nyo mabatyagan ang matutuod nga efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagabalik maabian ang kabaskugon ni John John kag wala na masami nga nagaduko kon masami ninyo gamiton si John John. Kung kaysa nagkakalipat na si John John sa iya nga obligasyon, abi niya kung pangihi lang ang iya nga obligasyon. Ang isa niya ka obligasyon, wala niya ginatuman. Ibalik ang sigla sa kama, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Available ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Isa sa mga ginapamangkot subong nga ang nagkapiyansa kuno ini si Bong Rebilla kay Kasuis ni Plander. May mga pagpati, anuman may koneksyon ni siya dito sa babaw kun sa diin mga grupo sa kaso nga Plander Mabian nga sa pagpananaw sang iban. Pikilan na ni Kabises nga nakasuhan sang Plander si Bong Rebilla pero liwat-liwat gyapon di makagwa man gyapon no. Amo ning problema tere, siyempre mga Mabian may connection gid, may mga nagapatigayon lang ay may nagaapila sa korte katulad sina kag nagaapila sa opisyal sang gobyerno nga maka-file sang petition to bail o kon makapiansa ti kun amo ni pirmi mga byan nga connection gihapon ginagamit makagwa ni kag mapadalaga naman ni senador madaog naman ni mga awat man ni gihapon ha. Tested and proven na mo. Kayang-kaya sang connection nila, bala. Kung wala lang ni connection, kag wala lang ni sang mataas nga mga opisyal sa gobyerno nga ginakapyutan niya. Hindi ni makagawa sa priso ang tub-tub nga mapadagdagan sang final judgment o kung final conviction sang mataas nga korte. Galing kiti. Mambal ning iban nga mga senador kag mga congressmen nga makafile mag-iapon sila sang piyansa. Makahilway bla, hilway, temporary yung akahilwayan samtang wala pa sang final conviction sa mga kaso nila. Do pareho lang gyapon daw wala lang sa niya tabo ah. Pila man lang nang ginapiansa nila sa kawat nila. Fraction lang na mabiyan sang total nga kwarta nga ginkawat nila ang ginapiansa nila. Kaya ano pa mga lakas loob gyapon sila. Maabot ng adlaw mga bian nga tagaan mo na ni chance nga magpapili magpa-elect madaog mo ni gapon kag kun magdaog ara naman sa pisto amo man gapon mangawat man ni gapon mangkupit man ni gapon sang pundo sang gobyerno kayte why ni hadlok mo may mga connection tested and proven na amo na gani sining naton mangawat na lang kamo hundreds of millions parang may panggastos kamo sa abogado may pangbayad kamo sa connection. Kay gamay nga kantidad kag dako ang kantidad pareho man ang gapon pangawat. Pero kung tama-tama lang ginkawat mo, hindi ka gani kabayad sa abogado mo. Pero kung dako ang imo ginkawat, may pangbayad ka sa abogado mo, may pangtustos ka pa sa pamilya mo, bisan ato katuslod prisuan. Lain sa iban nga pungsod, basta madakpan ka nga kawatan, dako man nga kantidad o gamay, utod ang tudlo mo. Ut don kada dakop nga nangawat ka ut don ang isa mo kutudlo dito sa Japan muna.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Believe me, hindi ni malimpyo ang mga opisyal ta sang gobyerno sang pagkinawatay kun wala mabiyan sang may masampulan bla. Dapat ang pangawat nga ini. Amon gani pati ang corrupt nga kaso, corruption, mapamatud ang ka nga nagpang-corrupt ka, dapat firing squad gid. Death penalty gid. Firing squad gid ah, hindi lang mga lethal injection na. Death penalty through a firing squad. Do diri sa Southeast Asia, ukun sa yes, do kita lang diya bala mo ang wala sang death penalty through a firing squad by firing squad sa mga kawatan sa gobyerno. Iban niya ang China may ara. Kawatan ka to, public official ka, dakpan ka, firing squad ka. Ang Malaysia do may ara man. Kagsa iban pa ang mga pungsod nga kaingod naton. Do kita lang ya wala. Ang mga corrupta di sige-sige pangurakot kaya ti wala kita sang death penalty through a firing squad. 3 minutos na ang nakaligad mga abyan sa taknang alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pwede ta pag-asa katulopang dyan, Ray. Pwede na taguro. May pinakaulihin na ni sila guro nga weather bulletin. Mga abyan, may tropical depression kita ha. Pero dito sa norte nga bahin sa Luzon, si tropical depression Luis. Pero pamangkutong tang pag-asa kung anong direktang efekto diri sa aton sa Western Visayas. Ilabi na sa probinsya kag siyudad sa Iloilo. Para makapreparar man bala kita no? Sa sitwasyon sang panahon. May ara iman nga nakatalaan na ang ilang mga aktibidades, mga schedule of activities nila. Pero ginakonsiderar man ang sitwasyon sang panahon. Ah. Para bala nga ituloy o hindi ituloy. Ang ining bahin mga abyan, ginadulong sa inyo sang premium D3, ang vitamin D3 mga abyan, makuha natin sa silag sang adlaw. Pero bangod ini naman kita makapainit sa kapsula ta na lang kuhaon. Ang premium D3 mga abyan mo ini nga ang aton nga food supplement nga nagapamatay sang mga viruses kag bacteria sa aton sini nga lawas. May virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3 with 200 IU na putos ini sa mahumok nga kapsula para sa madasig nga absorption sang aton nga body system. Bot silingon madasig ang resulta sang premium D3 mabian. Nagapugong sang pagyukot-yukot sang aton nga panit. Anti-aging. I-check ta na aton nga linya sa pag-asa kay ara si tropical depression nga si Luis. Magkutunta kung anong pinakauli nga sitwasyon sang panahon na punta si Sir Charlie Depra sa linya pag-asa. Mga aga, Sir Charlie, live ka sa XFM, Radio Patrol, Iloilo.
2: Yes, sir. Maing aga. Ang atin ko lang matay sa akin. Yari pinakuling at tropical cyclone delivery number 7 sa Pernia Adlao. Ang gusto 3-3-9-8-6. Los Cotokan sa aga, uling na si Prato ng Sentro sa mga tropical depression ni si Luis. Pinagulabang tabas sa tanang niya available data. Sila sa 30 kilometro. Nasibang nga nabagat na nasibangan sa mga figura ng Aurora. May kapasabon niya hangin, magalabot sa 25 km per hora, malapit sa sentro. May pagmandos naman, magalabot sa 70 km per hora. Ang yasin ng movement sa sentro, almost stationary. Sometimes naman sa typhoon, may international name, nga Dolphin, sa Buasong Farm. Uli na si Katanya. Alapos kina sa aga, nasa 2,870 km. Nasitangan, namin na nasitangan sa extreme northern zone. May kapasabon niya hangin, magalabot sa 155 km per hora, malapit sa sentro. May pagmandos naman magalabot sa 50 km per hora. Magahulag man ini pa nakatungdan, aminin na patungdan, sa 25 km per hora. Samtang din naman sa atin sa kaya, Western Visayas, pangbahin sa Antique, Iloilo, Aguimaras, Caroñadlao, magapadayan ang magalabot niya kalangitan. Expect na ito yung mga scatter yung mga pag-ulan, pagpangilat pa nag-o, the last thing southwest monsoon. Nabilin niya bayan sa Western Visayas, magkapagbabaw man ang case sa magalumang tuktok ng kalangitan. May mga chance sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpangilat pa nag-o-optimize sa resorts. May natuktok ang kasarangan niya hangin, magaling na nakatungdan sa nabagatan nakatungdan, magdalas na makarelo sa pagkakasarangan niya pagbalot sa karagatan. Ang talsato na temperatura, nasa 24-30 degrees centigrado. Adlaw, magkabukta kalas 5-30 degrees centigrado.
0: Sir Charlie, ang ining bagyo nga si Luis daw hindi man gid ini threat sa aton pero ang ginalantaw ta ining sagwa pa sang par nga may international name nga dolphin.
2: Ayo sir no, hindi na sa Python category na ini ano kag pagpagbalapit na ini sa may aton sa far line, expect nato na magahatak naman ini kung mag-enhance naman ini sang southwest monsoon. Nga amoy niyan naman ang magdadala sa mga pag-ulan dere sa aton.
0: Oh, ini si Dolphin, wala pa ni magkasulod sa aton international name pa lang. Pero ano itong hangin nga dala niya?
2: Ang si Dolphin, ang yasining niya is 155 km per hour, at finish niya 190 km per hour.
0: Bobas kog ni, kabay pa hindi na ni maglabay sa aton, kag mga bungkag ni, no, Sir Charlie, no?
2: Ako po ni, sir.
0: Oo, sige. Thank you so much, Ming Aga.
2: Welcome sir, may nato sa
0: iyo. Si Sir Charlie De Prima Abian. Actually, si Tropical Depression Luis, mahagwa na niguro sa Martes o sa Merkulis. Pero wala man ginin isang babaskog nga efekto diri sa ato sa Mr. Visayas sa ulan lang, kagula sang hangin. Kay mahinay malang nimo, 55 kilometers per hora ang kabaskogon niya. Ang travel time niya is 15 kilometers per hora, pero pa dulong na sa norte nga bayan sang Luzon. Sa pinakapunta gito, pero may na-monitor pag-asa. Wala pa man sa ato na, layo pa. Wala pa makasulod sa par, pero layo pa, pero mabaskogon ini ni si Dolphin. Di balaban tayo natin, kabay pang ilang day na mag-agi sa aton. Kabay pang alapaw lang, kahit daw baskog ni. Sobra 100 kilometers per hora ang bit-bit niya nga hangin sini. Pila ito kina, 135 to 155 baskog. Pero kabay pa, no? As of now, hindi kita makaangkon sa malubang na panahon. Siguro lapta-lapta lang ang pag-ulan sa bilog ng adlaw sang Lunes, mga byan. Sa pagbalik ta, magkuha kita sang mga report lokal. Upo na nga itong patrol sa itong pagpangalagad sa Exciting Pilipinas Lunes. Subong mga katropa, fitsa 3 na sa bulan sa Agosto. Unang adlaw sang trabaho, Lunes, fitsa 3. Magapanumbalik kita, dugang pang mga informasyon ng aton sining nga ibalon. Pagkaligad lamang sining importante natun pagid nga mga pahanumdum.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Makalage na ko.
14: XFM. Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: Oras, mga abyan, 13 minutos na nakaligad sa tagnang alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga abyan, natin si Tamag Padayon. Tamiyahon tanay mga katrupata. Si Elmo Castaneda alias Nano. Si Boy Loto alias Inchik. Si Boy Papang alias Ray. Si Tutong Uga. Si Tutong Gardiana. Mga amigo ta sa Bakhao. Mga amigo ta sa Bulilao, Butuda. Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. May aga sa inyo. Nagabaliga da sa itlog, hard-boiled egg. Kag sa mga katrupa, tagabaliga Paris da. Salamat sa pag-plastar nyo da. At least may kalanaan mga taga-call centers. Basta wala ulan, paldo sila tanan. Dali lang, dali lang. Gin-cancel katrupang John Ray. Ang ano bala? Ang Mubadala DC Open Final match sa tunga ni Alex Yala kag sang iya kasumpo nga si Jessica Pigula gin-suspend mga byan. Ginunta tanay bangod sang mabaskog nga ulan dito sa Washington DC. Sa una nga set nagpangibabaw si Pigula, sa ikaduha nga set mga byan leading si Alex Yala. Pero bangod mga byan sang mabaskog nga pag-ulan nga nagatupa dito sa tennis court. Gin-suspend anay. So wala pa may baluan ang next schedule sini, no? So ano di mabuta ang balo kung ikon suspend ni pari amog yapon o kung start all over again eh. Basta wala pa may baluan mga abyan ang nagkampiyon sa Mubadala o DC Open sa patagsang tennis sa tunga ni Jessica Pigula kag ni Alex Yala. ara sa ikaduha nga set ang hinampang sang gin desisyonan nga untaton anay suspendihon anay baon sa mabaskog nga pag-ulan. Damo ni nagabantay sini oh. Kita mo ba damo sang crowd. Basta ara si Alex Yala maghampang sang tennis kadamo gid ja sang audience oh. Namian niya ang mga audience mo sa kay Alex Yala oh. Crowd drawer, so we are proud of you Alex Yala pero suspendido. Ay paduga nga ditali kung saan o pagpadayon nun. Siguro papahuway-huway yun na nila nga doha. Pasko giliulan to sa Washington DC. That is why mga abyan. Tiba mo sa open field ni sila gampang mo. Hindi niya cover gym ang ginampangan nila dito sa Washington. Kag usually sa mga tennis court, mga international tennis court mga abyan, do open ini ang ginampangan nila. So why pa damo naghulat eh. Sige lang. Kuha kita detalye nga nga kung ano naman sa anong schedule sang Mubadala DC Open sa tunga ni Alex Yala kag ni Jessica Pigula. Sunod-sunod nga winning streak ni Yala. Muna mga abyan nga naglusot siya sa finals. 16 minutes na ang nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga. I-check tabi, patrol ta, aga pa, naglumpat kayo na si Katrupang Romel Paklibar. Bit-bit niya ang iya nga Santon Plus Coffee Mix. Ara ng supply eh. Bastante ang stock subong ha, sang Santon Plus Coffee Mix sa mga butika. Katulad sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. Masamini nagkakaubos ang stock sang Santon Plus Coffee Mix. Eh. Pero nag-abot naman, ara naman. Lantawan nyo sa mga butika ngayon panglawag ko, ara naman da ang Santon Plus Coffee Mix. I-check ta si Katrupang Romel Paklibar 16 minutes after 5 o'clock sa palatuntunan Reciting Pilipinas Patrol with Katrupang Romel Paklibar. Mingaga!
1: Katrupang Alvin, ang medyo nagkasurusan na ako ng Katrupang Alvin. Although ati may ara nga low pressure sa Northern Luzon pero dari sa aton sa Luzon, Visayas. Mm-hmm. Makita na talaga doon nag-amat-amat na silak si Haring Adlaw sa Silangan, Katrupang Alvin.
0: Namin subong panahon kay hasta lang sa 28 degrees Celsius ang temperature ta daw. Hindi mapaang daw namin.
1: Hindi masyado lalo init. Hindi man masyado gitugnaw. Oo. At subong ang medyo mahawan ang kawaan, Katrupang Alvin. Wala kita may makita nga dugal ombala nga may patimaan nga daw matupa ang ulan. Subong aga. Pero hindi ta mapaktan. Pero wala ka absent kun hapon.
0: Oo.
1: Nagaulan gid sa mga kabanuhanan. Oo. Sa probinsya sang Iloilo.
0: Di southwest monsoon ni nay o da hangin habagat.
1: Oo. Oo. Amon may experience naton. Bow grabe gid subong ang uso ang trakaso subong Katrupang Alvin.
0: Ah, syempre sa kay mga kabataan gid.
1: Oo. Kasi kapin pa ko nag-eskwela, mga kabataan, nag-tupaan bala sa mga tulotalithi.
0: Amo pa nagani, amo pa nagani, ito delikadong pulotalithi, bla. Amo nagani, iban sa amon, sa ngunal, girikanan, kung matalitihan kami, maligo na lang.
1: Oo.
0: Maligo ka na lang sa ulan. Kung pag-abot mo, maligo na lang.
1: Oo.
0: Kaya kung kaysa matalitihan ka, tapos gapalapanirong ka pa. Amo na gani, kung nabasa ka sang talite, ilubos-lubosin mo lang paligo.
1: Oo.
0: Galing ibang sinadahaga ka, basa ang notebook.
1: Alang-alang, pag basa, bala sa lawas, mga akin naman na nag-trangkaso.
0: Tiwa yung problema na ibang makabuyo na lang maligo, galing yung notebook, kakabasa sa bag.
1: Oo.
0: Kakalipat magukas. Oo. Magkuha sa notebook.
1: Inabisuhan ang mga ginikanan, padalaan gid payong o konkapote ang mga kabataan dito, Alvin.
0: Oo, kagtapos ang ilang mga notebook naputos man na sa plastic bla, kagay sulod sa ilang backpack.
1: Oo, at isa, kung sa una, ginaputos sa plastic na sulod sa bag.
0: Mm-hmm.
1: Parang kung mabasa ang bag, importante ang mga notebook sa sulod.
0: Correct.
1: Hindi mabasa, katrapang Alvin. Mm-hmm. Galiti, may damo naman subong abi. Backpack nga waterproof.
0: Oo. Ti, okay lang na yakon medyo may allowance ka eh. Oo.
1: Oo.
0: Pero ang iba niya, water lang, wala na proof mo.
1: Sabagay.
0: Mabasa agad niya.
1: Plastic proof. Damo plastic bligyas tindahan.
0: Duman mo itong anay congressman to pinanghatag backpack to?
1: Oo.
0: Uniform
1: to ang tawag niya nga backpack.
0: Oo.
1: Pero ti, motsubong kon may ara pag nagapanghatag sa backpack. Kung may ara makita nga backpack pero limited na lang sa mga grade school, sa mga pampubliko nga bulutuan, sa iyang sakop nga distrito, katrapang Alvin.
0: Kasi
1: may mga pakulo maniya sa mga politiko para makita.
0: Oo, namitani naman ni kalidad, ma'am, blah. May mga quality mga tali panghatag. No? Iba na bing daw pa, no, na, blah, daw pa sisingol nga panghatag, blah. Puro kita, mga chinkway lang na pamakal panghatag.
1: Gasirang ang notebook sa bag.
0: Oo. Daw si Tro.
1: Oo.
0: Mabasa. Dasig mabasa.
1: Oo.
0: Pero galing kiti ginahatag eh. Okay lang.
1: Oo.
0: Pero hindi man nagkakulugan.
1: Dugang-dugang gawa sa makabuhin-buhin sa
0: pero,
1: budget sa mga ginikanan.
0: Basta ginahatag, batuna.
1: Oo.
0: Wala lang kondisyon ah.
1: Oo. Dapat na may pagkisin ako may bag tapos may sulod nga school supplies.
0: Oo.
1: May pang allowance pagkin.
0: Ano mo sa package din na lang bla?
1: Oo.
0: May backpack na, may school supplies, kaga may gamay na nga wawart eh.
1: Oo. Dumduman ako sa una galakat sa karsada, nakabackpack tanan. Ang tatak sa likod. From Kong.
0: Laban eh.
1: Oo. Oo.
0: Pero na ano to? Puto-puto man to. Why makabawi? Why pa to? Why to siya ma-involve sa flood control controversy?
1: Wala.
0: Why pa to siya kawa? Kaya kung na-timingan to nga nag-uuson tong flood control, laban gid, tuloy-tuloy gid ang pang-nagtag-backpack.
1: Oo, mo gani. Kasi mga katapang Alvin, nalibot na to ang mga mayor kadala noon diri sa siyudad sang Iloilo. Hindi pa gid masyado gidamo ang mga di papasayirong salakyan na nagabiyahi subong exact location sa patrol ari ko sa corner Diversion Road kag Taft North katapang Alvin.
0: Mm-hmm. Amo man na pirmi matakos mo ang flow sang trafiko eh.
1: Oo, kag diri ang medyo sako-sako gawang ang mga salakyan kiti may salakyan ni Halinsaro going to Festive Walk kag mga Halinsaro going to San Miguel. Tapos ang mga Halinsa western part sang probinsya going to Diversion Road o going to Iloilo City diri na diri gid maagi
0: kat central gid central kag eastern
1: central
0: halin sa norte dira gid sila gagi amo na nga dira kita nagakuha sang barometro ta kumbla traffic o hindi.
1: Yes, that's why nga ang traffic light diri is 24 hours gid katrapang Alvin.
0: Pero may man ga bagdaw na
1: damo man diri nagalapay ng mga nag-aobra pala sa call center. Halin sa Festive Mall, Festive Walk, mapuli sa Bakhaw, Bulilaw, iban si Nikatro Pangalbin, ginalakat-lakat lang nila.
0: Oh, kung mga masanaaw, kung masanaaw naman ang kalibutan, okay naman lang maglakat-lakat. Ang delikado lang maglakat-lakat siyang isa lang taglas 3 plus 4. That's why kung may grupo-grupo, may lang grupo-grupo, maglakat-puli, lakat-lakat man nila eh.
1: Oo. May naka-standby ng police dari sa corner gid. May patrol sang police sang Mandurriao kat Pangalpin nga naka-standby dere. Mm. So do makitaon gid do medyo safety gawa.
0: Oo.
1: Ang mga naga-lakat-lakat dere sa mga sidewalks sa Diversion Road kag sa Taft North Mandurriao kat Pangalpin.
0: Vamos. Precious sa mga Bamo mo ni sila ang ano kung kisabla alanganin sa oras ka trupang Romel Blanc magsulod kag magwa.
1: Oh. Tag alas 2 ang yes, oak, oh. alas 4 ang Juliot, Jyote sa Iban. Tag pululi pa lang nila.
0: Abi nila sing Iban Blanc, lagaw-lagaw ni sila. Hindi, magtrabaho ni, pangabudlan ni sila. Kay Iban Blanc, hindi na mo magaling, hindi mo magkato. Abi nila Blanc, kung kisa nabtan ko na, matimingan ko lang mo ng bugno sing Iban Blanc.
1: Oo.
0: Wais lak balog, baka-baka, Iban kapulaw, bugtaw pa trabaho school center, tapos labutaw nila Blanc labay sa kalyo.
1: Abi nila yan nagahan sa lagaw-lagaw, pero yes. nagahan sila ya sa trabaho.
0: Correct. Oo, nan.
1: So mo nang wala ma ang muning trabaho kaysa nga ano man kata pangalpin eh ma
0: risgo man
1: risgo sa pulao bala makapang ano sa condition sang lawas mo kun wala ka naanad sa pulao kontra pangalpin
0: go
1: presyo sa mga nagpangunan ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Market ang isda ang tilapia 180 pesos ang kilo mataan 200 pesos ang kilo bulaw 200 pesos ang kilo Tambantuloy, 100 pesos ang kilo. Lubulubo, 140 pesos ang kilo. Bangros, 170 to 210 pesos ang kilo. Bilong-bilong, 200 pesos ang kilo. Kasag, 400 pesos ang kilo. Ang Pasayan, 350 pesos ang kilo. Bisogo, 300 pesos ang kilo. Aloy, 240 pesos ang kilo. Ang Bansa, 260 pesos ang kilo. Ang Lison, 280 pesos ang kilo. Ang Karaho, 160 pesos ang kilo. Ang Panakot, ang Ahos, sa Gihapon, 120 pesos ang kilo. Kamatis, may Nobinta, may 100 pesos ang kilo. Bumbay, 90 pesos ang kilo. Sibuyas dahon, 250 pesos ang kilo. Luya, 130 pesos ang kilo. Ang Utanon, Talong, 70 pesos ang kilo. Margoso, 80 pesos ang kilo. Rabanos, 80 pesos ang kilo. Patula, 60 pesos ang kilo. Ang Okra, tag 60, top 70 pesos ang gatos. Ang Alupati, may Arasyen, may 120 pesos. Ang Bugkos, Tagabang, tag 100 pesos ang kilo. Ang Dahon Kamote, tag 60 pesos ang Bugkos. Ang balunggay tag 80 pesos ang bukos. Good morning sa mga taga-barangay Katrupa kay Kapots Florentina. Good morning sa kay Kapatok Kimsing. Good morning sa taga 3S Eteri. Good morning man sa kay Nung Lidoy da sa Lidoy sa Liday Store Katrupang Alvin. Good morning sa Batakan Boys kay Nato, kay Tia Milay, kay Mama Iba, kay Papa, kay Pokemon. Good morning sa kay Nung Boy, kay Nanay Toto, kay Security Guard Bongbong at Chanoba, kay Security Guard Moreno sa Lubok, kay Kano Balasoto, kay Angga. Good morning, man, Katrupang Alvin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal.

0: Una nga working day sang simana nga mo ang Lunes nga adlaw. May nga aga sakay baka-baka vlog, may nga aga sakay barangay kapitan, punong barangay Noel Groy sang Palagon, sakay Maria Crispo, sakay may frozen food, RN frozen food, may nga aga. Hasta tanan nga frozen food, da sa RN frozen food sa barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Sakay Mike is... Mike Ardinio, salamat kid sa paglantaw. Mga bihan, magabalik kita sa Express Balita sa aga. Upod ko si katropang Era Espinosa. Standby ha sa masunod nga segment, The Secret of Health. Upod naton sa technical side si katropang John Liberty. Salamat katropang Romel Paclibar sa patrol, kay katropang Fabibles Morales sa Iloilo Provincial Capitol. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, katropang Alvin Dennis Aramang, XFM News.
1: Mga katropa, excited!

0: tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rainiel Renday, sang manawalan ba dyan ang Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rinlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes to Health!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang iyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar para makasubo kayo.

0: ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
0: So mga kabayan po natin na gusto makahelo-bilo dito sa atin pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send ninyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
1: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
0: Yan.
1: Magastos pa.
0: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
1: Lalo yung mga no work no pay.
0: Mm-hmm.
1: So ako. Ibig sabihin daily yung rate mo sa mm-hmm. trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Alos,
0: walang ano? Ipon.
1: Walang ipon talaga. yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus. Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahanan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo, sabay bigay ng tubig.
0: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama, na dapat na bibigyan natin ano, ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients, yan yung kinakailangan ng bawat cell sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kaabayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Dahil ang ultimate trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa ating pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
1: Detoxification, isa yan sa pinakang pangunahing priorities.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, toxicity
0: yan
1: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung pa rin naunang dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideklag yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
0: Mm-hmm.
1: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
0: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc, hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan, it also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: Ano?
1: Tama.
0: At nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka talaga, kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
1: Oo. Kaya pinaka-importante talaga, kahit sa community natin, yung mga garbage collector.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
0: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako, it is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika.
5: Sanzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sanzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sanzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Sanzone Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Sanzone Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Sanzone Coffee, Sanzone muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Sanzone Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
7: The Secret of Health.
0: Yan po mga kaibigan, atin pong napakinggan ng isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Sanzone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas na problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Sanzone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, madat meron kayong naka-ano dyan, naka-reserve na Sanzone Plus Gold mga kababayan.
1: Oo, ha? Tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Mm-hmm, yan.
1: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
0: Mm.
1: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
0: No.
1: Pwede ba akong kumurot? sabi niya, ay nasa sa inyo po yan.
0: Mm.
1: Eh, basta moderation lang po ha. Eh, yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
0: Nako.
1: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
0: Napadami ang kurot.
1: Masayang. Ano? Mm. So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako.
1: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh ang peak ng cardiac arrest eh napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo if may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes.
1: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
0: Huwag nyo umbusin lahat sa, para sa ngayon. O,
1: kasi
0: ano?
1: Puro buffet ngayon, partner eh. Talagang kahit saan ka tumingin eh, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
0: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, eh, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
0: Mm-hmm.
1: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic, na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Yeah.
1: O, yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas... may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: At saka yung tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain ang pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na, na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
0: So,
1: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes Well Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, be ano, tabag dito, common sense ang papairalin.
0: Ay, sa mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, eh, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa pag sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataasang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan. Alingatong.
1: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
0: Yan.
1: Bawas sa mga karne. Mag-take ng beer. O, iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano, yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
1: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh, pag sumaki talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
0: Mm.
1: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
0: Mm.
1: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
0: nararamdaman?
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay. Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah. So mga kababayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano.
1: Kaya
0: kahit
1: kapag,
0: na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, santambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maaga yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasapusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Padayat na kubuwas ah.
10: XFM. Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: RSXFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Lesa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Lunes, Agosto 3, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita katropang era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. One night market, mga free service kag sports and cultural events. Balantayan yung mga aktibidades sa 89th Charter Month celebrations ng Iloilo City.
1: Pabia Police nakabaton sang brand new SWAT truck nagikan sa LGU Pabia.
0: Kubog nakatrugan sa igad sang dalan ginkawatan.
1: Driver sa motorsiklo na kabunggo sa nagtabok ngayon sa San Miguel, yara na sa establing na kondisyon sa mga polis.
0: Lalaki patay sa nalumos sa beach resort sa Barotec Vejo.
1: Dalagita patay sa nakuryente sa live wire sa Dumulog, Roja City.
0: Heavy equipment na notisyahan nga madugay na naka-standby sa tungasang karsada nga sakop sa C1 Road sa Barangay Buhang Haro.
1: Manuglibod sang isda sa Toboso, Negros Occidental na scam sang magpakilala ng isa ka vlogger.
0: PCG na madinalagon nga rescue ang duha ka mga mangisda again report missing. Headlines balita national, Varaxing House of Representatives na sunog kahapon.
1: Sunog na naglunta sa storage facilities ang kamera, wala sang nabalhag na casualty sukon nagkalasamaran.
0: Ginabata sa 13 ka mga witness i-present sa prosecution para sa Article 1 isang impeachment batok kay Vice President Duterte.
1: Senator Alan Cayetano ginimitar si Senator Lacson nga bisitahon ang mga government projects sa Taguig City.
0: Senator Cayetano nagpabutyag nga adlaw-adlaw siya na lang ang ginatira ni Senator Lacson.
1: Kapalaran sang Blue Ribbon Committee nagadepende sa mga senador sa kay Senator Irwin Tulfo.
0: Pag-grant sang sandigan bayan sang piyansa kay former Senator Bong Revilla una nang ginalauman sang ombudsman.
1: 9.5 billion pesos ginpabalik sang Energy Regulatory Commission sa mga konsumidor sang Meralco.
0: Kag presyo sang LPG nagtaas sa mga bulan. Balita international, ICC o kan International Criminal Court ginbatikos sang Amerika.
1: Pagpili sa masunod nga UN chief ang nagapadayon.
0: Entertainment news, tiglawas ang Pilipinas sa Mr. Supranational 2026 nagtapos sa top 20.
1: Kag sa sports naman, Pilipinas gindominar ang lausa ASEAN Hyundai Cup 2026 Filipino pole vaulter nga si AJ Obiena, madinalagong niya nakuha ang gold medal sa Germany.
0: Kag sa ito naman nga extra wow balita, lalaki nagpangayo kayo agud nga makasupot kag makabakal sang Crayola para sa mga estudyante sa Aklan. Las 6:14 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadalon sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap himo sa glutathione, kojic kag VCO sa pagpaputi, pagpahamis ang atong kutis, pagpa-clear sa atong skin. Ang atong gamiton Clear Skin Herbal Soap available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Yes to Health Wellness Center sa AM Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At iwang sumedaw Hotel, mabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Clear Skin Herbal Soap. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Lasa iskinse, sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Madamong ang mga activities ang ginpreparar sa Iloilo City Government para sa 89th Charter Month celebration sa syudad. Sugod sa buong simana, magasugod na ang pila ka mga nakalinyada ng mga activities. Kaangay sa South Ilonggo sa Culture and Arts, Health and Wellness Day sa Social Services, kag Karate and Volleyball Tournament sa sports events. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Trañas, ginsigurado sa City Government nga para sa mga Ilonggos ang iwatan nga Charter Month. Hindi man madula ang ginabantayan nga fiesta sa Calyariel Night Market nga hiwato naliin Agosto 28 tugtog 30, 2026. Ang culminating activity sa celebration mo ang awarding sa Top 10 Outstanding Ilonggos sa Agosto 2025. Samtang pag-abot naman sa social services, may libre nga cooking classes nga pangunahan sa Technical Institute of Iloilo City kada Sabado sa bugos nga bulan sa Agosto. Ginpabutyag ni Trenyas nga kabahin inisang padayon nga pag-celebrar o kan pag-preserbar sa culinary heritage sa Iloilo bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Balintayan man nga mga aktibidades sa Charter Month Celebration, amo ang mobile registration for PSA and National ID sa Agosto 6, Mayor's Football Festival sa Agosto 15, South Ilonggo Competition sa West Visayas State University sa Agosto 21, Boxing Tournament sa Agosto 23, kag Peso Shop Fair sa Agosto 25, kag iban pa.
2: Mga pumuluyo naton diri sa syudad, kinaimbitar ko kamo August 1 magasugod na ang aton mga activities for our Charter Month celebration. Sa sining Charter Month, kadamo kita activities na ka-line up, no? May ara kita sa sports, may ara kita sa economy, may ara kita sa social services. We really made sure that this Charter Day is really for the Ilonggos, no? And ang aton nga culminating activity is the awarding of the top 10 Ilonggos sa August 25. So I encourage everyone to follow our page and our official Iloilo City Government pages and Raisa Trenyas nga page to look into kung ano pagid ang mga activities that you want to join. Ang isa gid nga gin ano.
0: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas.
1: Pabia PNP nakabaton sang brand new SWAT truck nagikan sa local government unit sang Pabia. May detalye sa katulpang Mario Hilonggo.
3: Formal naging turnover ni Pabia Mayor Luigi Goreseta kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sang Pabia Municipal Police Station, ang brand new SWAT truck agud lubos pa nga mapabaskog kag mapadasig ang pag-responder sa tion sang emerhensya kag public safety operations. Sa interview sang XFM Iloilo, dako ang pagpasalamat ni Police Major Alabi kay Mayor Goreseta tungod sa lubos sini nga suporta sa mga pulis sang Pabia MPS. Ini ang ikaduhana nga service vehicle sang SWAT nga ginha tag sang banwa.
4: Salamat kita sa atong very supported na mayor kay Mayor Honore Santoy Goreseta pag hatag naman sa atong sang value nga SWAT ban. At least muna ko mabulig niya sa atong implementar sa peace order sa banwa sa Bangguya. Kanoan na niya ngunan nato ng Toyota van intended sa SWAT na ito. And then rin naman bago naman nga brand yung ilong van ginatag naman sa atong.
3: Matandaan madasig na dak pansang nag-responder nga mga pulis kag SWAT ang mag-utol nga nagsulong kag nagkastigo sa security guard sang JT Town Center sang nagligad nga Biyernes sang kaagahon Hulyo 31. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilonggo, XFM News.
0: Last 6 days and 11 mga katropa samtang na-captured sa CCTV ang pagkawat isang lalaking na naka-helmet sa kwarta gikan sa hubog na nagkatulog sa higad sang dalan sa Naluuyan, Dumangas, Iloilo. Sa Panay Science ng Tag-iya sa Changi, insakto na lang magtulog ang biktima matapos nga nag-inom sila sa iya kaupdanan sa Dumangas Port. Ginabanta sa 8,000 pesos ang nataban sang kawatan. Wala na record sa Dumangas Municipal Police Station ang sambit nga insidente.
1: Yara na sa establing nga kondisyon samtang padayon pa nga ginabulong sa Alyusan District Hospital ang driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa nagatabok nga ido sa Barangay San Jose, San Miguel, last 10 ang takna kagabi o kunsang nagligad nga Agosto 1. Ginkilala ang biktima kay Erby John, 20 anyos ng edad, residente sa Zone 2, Barangay San Jose, San Miguel. Sunod sa kay Police Major Brian Alejo, hepe sa San Miguel Municipal Police Station, posibleng madasig ang pagpadalaga sa biktima sa iyang ginamanin ng motorsiklo tungod na yudyud pa sini ang ido kag natumba. Nagagawa man sa investigasyon nga wala sang suksok nga helmet ang driver kag wala man sang driver's license samtang patay man ang ido nga nabungguan kag padayon pa ginahibalo sang pulis kung sino ang tag-iya sang ido. Posible man nga may salabto ng tag-iya sang ido tungod wala ginhigtan kag ginapabayan lang nga magalagaw sa karsada. Sunod pa sa kay Police Major Alejo.
0: Samtang patay ang lalaki sang nalumos sa beach resort sa Barangay San Roque, Barotac Viejo, Agosto 1 sang hapon. Sunod kay Police Major Francis Batallones, hepe sa Barotac Viejo Municipal Police Station, nagaharay si alias Tuto sang Barangay Balabag San Rafael kag iyang mga barkadang ukon naghagaray nga mag Langoy Sanday alias Tuto kag Barangay Balabag ukon san Sanday alias Tuto sang Barangay Balabag San Rafael kag iyang mga barkada nga maglangoy sa baybay apang wala siya matalupangdan kag gulpi lang na dula tungod nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon si alias Tuto. Ginapatihan nga siya ang nga ukon ginapatihan sa iyang mga upod nga nalumos samtang naglangoy sa baybay. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang iyang mga kaopdanan sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ukon MDRRMO kag Philippine Coast Guard agon makita si alias Tuto. Magkaligan ng 30 minutos sa ginhimong search and rescue operations. Nakita ang lawas sang biktima nga nagalugdang pa. Unresponsive kag wala na sang pulso sang ginpatakas ang biktima. Ginigagaw pa ang gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival.
1: Patay ang 17 anyos nga babae matapos ini ang nakasandig sa barbed wire nga nagaangot sa live wire sa Dumulo, Gruha City. Sa informasyon na kuha sa XFM Iloilo, naglisensya pa ang biktima sa iya pamilya nga mag-jogging kag diri natabo ang insidente sang nagpahuway kuntani ini sa isa ka lugar. Wala man sa nakapaskil nga paandam o kun warning malapit sa mga barbed wire. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang Gruha City Police kun bala may salabto ng caretaker sang balay kun sa diin naghalin ang live wire.
0: Lasa is 23, samtang malapit na isa kasimana nga nagka-standby ang heavy equipment sa tungasang karsada sa C1 Road, Barangay Buhangharo. Wala may baluan sa Nerezen nga nakakuha sa Laragway Kunbala ang nagka-standby nga heavy equipment sa tungasang dalan ng Mayguba o kung mayara naman sang bungkalon ng porsyon sa dalan sa lugar. Base sa nakabutang sa likod sang heavy equipment kamay marka nga Champion Builders and Supply. Delikado sa tion sa kagabihon sa nagalabay nga mga motorista ang among heavy equipment. Sa subong, ginatinguan sa XFM News Team nga makontak ang tag-iya sa heavy equipment kung nga mahibaluan kung ano ang status kung nga ara ini sa tunga sang dalan.
1: Sa Ilokita sa Negros Island na taban sang nagpakilala nga vlogger ang kapin 10,000 nga kas kag balor sang isda sang manuglibod sa Barangay Bugang Tubuso Negros Island Negros Occidental sa nagligad nga Hulyo 30. Sa panaysayon sang biktima gininterview siya sang nagpakilala nga vlogger angot sa kapigaduhon kag iya man nga ginsabat nga nagalibod siya sang isda tungod siya lang ang ginasaligan sang iya nga pamilya. Tungod sa ginhimo nga interview sang vlogger sa biktima naglapot sa istoryahanay nga luyag sini Pacquiaon ang ginabaligya ang isda apang bayaran lang siya sa Barangay Bugang rason nga ginsundan niya ang lalaki nga naka-scooter pakadto sa lugar sang nakalabot na sila sa crossing Minterio Barangay Magtikol ginpanagtag sa lalaki ang isda sang biktima sa mga tao nga ila malabayan ginpunggan pa kung tani sang manugbaligya sang isda apang ginambalan siya sang lalaki nga bayaran siya sang balor sang isda nga ginpanghatag nagabalor sa 7,500 so sang isda. Sunod sa vlogger nga ara sa salakyan ang iyang wallet kag para nga mangin bilog ang 3,000. Ang bilog ang 3,000 ang iya sining ibalik ka ginkuha pa ang binta sang manug isda. Naglakat ang lalaki sa bangga kag insundan man sang manug isda a good nga ilang taon kung sa diin nakapark ang yasin nga salakyan. Abang sabay lo nga balikan, kagbayaran ang yasin nga kitaan nga pagpalagyo sa ang nagpakilala nga vlogger sa kaysa yasin nga motorsiklo. Wala man gilayon makatawag agud nga makapangayo sang bulig sa pulis tungod wala man sang cellphone ang manugista. Nagpablatter na lang sa police station ang biktima nga nagalibod sang isda nga ginabiktima sa ang nagpakilala nga vlogger.
5: Pag abot na kong tikol, naihimpalit nga itsoon sa kapitan. Tagaan ako, yana ko si, ako gipakita kapitan ba ko. Yara ba mo, sa pila na, kuto ite, sa, ayo ala po tara pulo. Ito, kusubinti lang. So, sige, ayawan ko niya. Pag abot, pagliliin ako na mamay kalpundo. Kala siya na, sabis na ano, ito, bulaw.
6: Kaitan ba ako animo?
5: Oo, insa. Sa pilang kilo, ito ito yung maligyan ako nung kakagatong bayad ng kanay. Sa, ako, sige, isipa. Isip ako, ito 15 kilo. Sa ako wala kanan. Pero sabuka nga, tabi, wala, kaya huwag mag-uwi kirkahan. Di, yung sa sunod lang, di sunod ko eh. Tagdahog ko, sabog ang yun. So silik ko, may siya ngari patubang sa, ngari batubang. O, pag napaw na sa bugang, tawag ako siya. Ikaw daw ang kaasam ni Taptubang. Siya ganari na hanap malay. Ko, plupang yan.

0: sa Philippine Coast Guard Station, Aklan, kag Coast Guard Substation, dumagit ang duha ka mga mangingisda ang gin-report missing halin sa barangay Mandong, Bataan, Aklan sa Agosto 1. Unang gin-report ang duha nga mangingisda nga wala nakapauli matapos nga nagpangisa sa paybayon sa Ibisan, Capiz. Gilayon nga naglunsal sa search and rescue operation ang mga personnel sa CGSS dumagit. Na-monitor ang lokasyon sa duha ka mga mangingisda 4 nautical miles halin sa shoreline sa Sapian, Capiz, sakay sa ila sakayan sa di naka-experyensya sa engine trouble. Matapos makumpirmar nga yara sa maayang kondisyon ang duha ka mga mangingisda, ginguyod sa search and rescue team ang ila sakayan pabalik sa ila lugar. Lasa is 27 mga katropa nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadalong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. Kini magsulab ang inyo nga sulok-sulok, kini magasam ang inyo nga tiga produkto sang Yes 12 Incorporated nga makabulig sa pagpaboost sa aton immune system. Pagpapagon sa aton ikayong lawas, ganyan pang inyo ginahulat. Kung magbakal mga katropa sang Sunthone Vitamin C nga epektibo, safe immune, FDA approved and health certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasa 28 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Nasunog ang barracks ng House of Representatives compound sa Batasan, Quezon City kahapon sang aga Agosto 2. Naglabot sa first alarm ang sunog antes na palong ang kalayo sunod sa Bureau of Fire Protection. Naibaluan nga separado ang building sang kamara sa ginluntaran sang sunog. Inimbestigaran pa sa karon sang BFP kung sarili naghalin ang kalayo.
1: Sa pihak ng bahin, wala man sang may na record nga casualty sukod ng kalasamaran sa nagluntad nga sunog sa contractor storage facility sang House of Representatives. Iniangin payag sang Office of the Secretary General sang Kamara. Basis sa initial nga assessment, nagkalaguba ang pila ka mga properties kag equipment nga nakastored sa among pasilidad. Padayon pa ang pagpakigangon sang Office sang Sergeant at Arms sa Bureau of Fire Protection sa pagpatigayon sa investigasyon kag sa pag-ihibalo sang gintunaan sang kalayo amuman sa mga measures sa pagbulig prevent sang kaangay nga insidente.
0: Lasa 29 oras sa film sa dugang nga balita national. Ginabantang ang magalabot sa 13 ka mga witnesses ang ipresentar sa prosecution para sa Article 1 sang impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Kung ibaluan nga ang Article 1 amo ang aligasyon angot sa 612.5 million pesos nga misuse confidential funds sang Vice Presidente. Samtang ginpahag ni House Prosecutor kag Manila Representative Joel Chua kaya kaso sila makapresentar sang 8 ka mga witnesses kag kun para sa ila solid na ang kaso. Mahimo nga sila magka-proceed na sa masunod nga article. Nagapati si Chua nga ang pagpresentar sang mas gamay nga witnesses ang hindi makapahina sang kaso. Original nga may 11 ka mga witnesses ang prosecution para sa Article 4 nga unaging talakay, apang tatlo lang ang ilagin presentar. Ang among approach ang mahimo man para sa Article 1 pagigbay ni Chua sa diin ang pagpadasig sang proceedings ang magkapanugod sa mga senator judges sa pag-deliberate kag makahimo sang desisyon. Dugang ni Chua nga hindi man nilaluyag nga maglawig ang proseso o kun ang hearing.
1: Lasa 6:31 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita nasyonal. Ginimitar naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson nga magkadto kag bisitahon ang mga government projects sa Taguig agud nga mapamatud-an nga wala sang nag-exist nga mga ghost projects. Sa Facebook Live ni Cayetano, iya sini nga ginpayag nga ginaimbitar sini nga magkadto sa Taguig hindi lamang ang staff kundi mismo si Senator Lacson. Bangod ang kapanindugan nini nga kung ano man ang makita sa papel lain man ang sa picture. Dugang pa sini nga mahimo niya nga mapamatud-an nga may proyekto nga nag-exist sa lugar sa diin lunsay ini mga manami. Ginmensyon man sini nga may politiko na ini sa karon nga hindi nagustuhan. Lakip na diri si Lacson nga iya anay ginadayaw. Naibaluan nga nag-ugat ang hindi pagintindihan ay isang duha ka mga senador sang nag-initiate si Lacson nga imbestigaran ang mga irregularidad kag mga ghost projects sa Taguig City.
2: Progreso Iba sa inyo, ayaw na ayaw sa akin dati. Baka naman nag

0: Tago ako ng konti, gusto niyo na rin. May iba tayong politiko, including Senator Lacson, gustong-gusto natin dati, maaari ngayong hindi. Pero may pag-asa parate, baka bumalik siya sa dati niyang for the truth fighting stance, 'di ba? So let's not give up on people because God did not give up on us, 'di ba?
1: Kabahin sang pagpayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
2: Alas 6:32, samtang nagpautwa si Senator Alan Peter Cayetano nga adlaw-adlaw, siya na lang ang ginatira ni Senator Ping Lacson kag siya ang ginalink sa mga nagakalatabo sa Taguig City kag bisan sa hindi pa among lugar. Pagibay ni Cayetano nga halin pa sang Mayo na ibaluan na kung ano ang motibo sa diin amo ang pag-destroy kag pag-destruct. Matandaan na ginhangkat ni Senator Cayetano sa pagpadulong sa Taguig City sa pag-check sa mga infrastructure projects si Lacson nga ginatumod sininga maanomalia. Apang ang sabat ni Lacson nga sa sunod na lang bangod wala ini nakainsayo sa paglangoy kag basi malumos siya sa baha. Sabat ni Cayetano nga hindi si Lacson ang malunod sa baha sa Taguig kundi malunod ini sa kamatuoran. Ginahingyo sa senador ang publiko nga panugutan ng proper investigation sa pag-proceed kag likawan ang mga destructions awas sa nagapadayon nga mga national concerns.
0: Kasi sabi ko minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, eh hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, ni hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Diba, apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Eh ang sagot niya sa kana kasi hindi daw siya nagpra-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pagpanay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30, 40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months, hanggang waist, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan. No? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing, then yung major po ay plinano nung martial law pa, pero na-implement to around 2001 yung road dike. And then panahon po yung Pinoy nagawa.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Ginpabutyag ni Senator Erwin Tulfo nga nagdepende sa iya mga katulad nga senador ang kapalaran sang Senate Blue Ribbon Committee. Sunod sa kay Tulfo nga iya ikonsulta sa iya sininga makapdanan sa Senado kun bala padayunon nila ang investigasyon ang usa manumali nga flood control. Apang antisini kinahanglan anay nga magconstitute ang committee ba pakigbahin pa ni Tulfo. Ginpayag dugang ni Tulfo nga apareho sila ni Senate President Sherwin Jatsalyan nga pabor nga kun naporma na ang committee ba posible subo nga semana ila nga iga-finalize ang member sang Blue Ribbon Committee. Nabaluan nga Hunyo 8 pa, ulihi nga nagpatigayon sang hearing ang among nga committee ba sa idalom sang Senate leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Dugang pa ni Tulfo nga pak na ang schedule sang mga senador sa diin may ginapatigayon pa nga impeachment trial batok sa Vice Presidente kag nagapadayon man ang mga legislative measures nga nagahulat sang deliberations.
2: Las 6:35, samtang ginako ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang antes pa man gintugutan sa Sanigan Bayan ng makapiansa si former Senator Ramon Bongrevilla Jr. Una na ini nga ginantisipar sa iya opisina. Ginpahayag man ni Rimulya nga luyag sini nga makigsapo sa Supreme Court agod nga diskusyonan ang awit sa korupsyon. Dugang isang ombudsman nga kinahanglan ang dako nga kooperasyon sang nagkalain-lain ang sangasang gobyerno agod nga mapabaskog ang anti-corruption efforts. Matandaan nga nagkapiansa si Rimulya sang 1 million pesos para sa kaso sining malversation apang wala pa sinina settle ang iyang civil liabilities nga nagabalor sang 124 million pesos para sa kaso nga plunder kag graft sa nagligad nga mga denekada suno pa kay Rimulya.
1: Ginman doon na sa Energy Regulatory Commission o kung ERC ang Meralco nga ibalik sa masobra 8 kamilyon sini ka mga customers ang 9.5 billion pesos. Katumbas ini sa usual refund nga 03448 kilowatt per hour para sa tanan nga sahi sang customer samtang mas dako naman nga refund ang mabaton sa mga residential customers sa diin nagalabot ini sa 0.5861 pesos kada kilowatt hour. Required ang Meralco nga mabalik ini sa konsumidor sa sulod sang anum kabulan. Ginmanduan man sang ERC ang Meralco nga ibutang bilang separate line item ang awat o kun refund collect sa electric bill sang konsumidor sa tiun nga mapatuman na ini.
2: Lang sa 6:37 ang oras sa XFM. Oras, ginadalong sa inyo sa Self-Employed Coffee Mix. Sa Self-Employed Coffee Mix, si Mr. Mangosteen Moringa, kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved, kagalaw certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Self-Employed Coffee Mix, available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southside Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Something Plus Coffee Mix. Pangita ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa karon, sa kadapusan ng balita national, nagtaas ang presyo sang liquefied petroleum gas kon LPG. Niyang nagumpisa sang Sabado, Agosto 1 sa rin, 3 pesos kada kilo ang gintaas ni. Ginatudlo nga rason sang pagtaas sa mga renewed tension sa Middle East. Kinaekspektar ang Department of Energy sa pag-aransyar sang price adjustments sa mga masunod nga adlaw. Samtang, agin sigurado naman ni Republic Gas Corporation President Arnel T. nga ang supply sang LPG sa Pilipinas ang stable. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. International News. Lasais 39, nabatian ang detalye sa mga balita national. Saylo kita sa detalye sa aton balita international. Gintawag sang gobyerno sang Amerika ang International Criminal Court kon ICC bilang illegitimate organization. Sino kay US Secretary of State Marco Rubio masaming ang ginahilabdan sang ICC ang mga pungsod nga hindi miyembro sang tribunal. Sang damlag lang naglunsar sang kampanya ang administrasyon ni US President Donald Trump agud buong kagun ini. Sa nibaduan nga isang Amerika sa mga pungsod nga hindi na members sang among korte. Lakip sa mga nakadetain subong sa ICC ang mo si former President Rodrigo Duterte nga nagapang tubang sang kaso nga crimes against humanity ang sa EA War on Drugs.
1: Nagapadayon sa karon ang pagpili sang UN Secretary Council sa masunod nga Secretary General sa United Nations. Pito ka mga kandidato ang nagapapili sa diin ginabugusan ini sang apat ka mga babae kag tatlo ka mga lalaki nga magabulo sa kay Antonio Gutierrez nga magatakop ang isini ikaduha nga 5-year term sa Disyembre 31 sang karon nga tuig. Ini amo sanday Michelle Bachelet sang Chile, Maria Fernanda Espinosa sang Ecuador, Rafael Grossi sang Argentina, Rebecca Ginspan sang Costa Rica, Ulara Otuno sang Uganda, Caroline Rodriguez Burkett sang Guyana, kag Macky Sall sang Senegal. Bisan pa ang head sa International Atomic Energy Agency nga si Grossi ang mas kilala na. Nagapati gihapon ang kalabanan nga wala pa sa karon sang klaro kung sino gid ang magadaog. Sa tiun nga makuha sang isa ka kandidato ang siyam kabuto nagikan sa 15 ka mga available sa Security Council, dapat gihapon nila nga likawan ang bito sang lima ka mga major powers. In kaso nga madala ang ila pangalan, iga-forward ini sa General Assembly sang tanan nga UN members para sa confirmation.
2: Balita international, ngayon yung nabatian, mga katropa, ginadalong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Ang produkto sa Yes Wealth Incorporated, makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Makabulig sa mga katropa natin nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Epektibo safe imnon, FDA approved, and halal certified. Mabakal sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southside Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica.
3: entertainment news.
2: Las 6:41 sa karon sa Italia sang atin balita entertainment. Tiglawas ang Pilipinas sa Mr. Supranational 2026, nagtapos sa top 20. May dugang ang Italia si katropang Bea Joy Subalto.
4: Napaslawan ang tiglawas ang Pilipinas nga si Felipe Marasigan nga magkuha ang titulo nga Mr. Supranational 2026. Ginhiwat ang nasambit nga kompetisyon sa Nowy Sącz, Poland. Ginkilala bilang Mr. Supranational 2026 si Pedro Cordero sang Spain, samtang first runner-up naman si Marcel Rooks sang South Africa, second runner-up naman si Daniel Lee sang China, third runner-up si Ramon Alcantara sang Dominican Republic, ang fourth runner-up si Gabriel Castañeda sang Mexico. Si Cordero ang ikaduhang kandidato gikan sa Spain nga nagdaog sang Mr. Supranational sa diin. Ang una gid nga nakakuha sini amo si Ivan Alvarez Guedes sang 2023. Naibadloan nga adlaw ang test ang Mr. International 2026. Nakuha ni Katrina Legado ang Miss Supranational 2026 crown. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
1: Kagkaroon sa ato naman, nagapanguna ang balita sa hinampang Pilipinas gindominar ang lao sa ASEAN Hyundai Cup 2026 sa Filipino pole vaulter nga si AJ Ubiena madinalagon nga nakuha ang gold medal sa Germany. May detalye si katrupang Janssen Crisostomo.
5: Gindominar sa Philippine Men's National Football Team ang host country ng Laos agud makuha ang 11th kadalag-an sa ASEAN Hyundai Cup 2026 sa score nga 4-1. Makabig nga nakabalos ang Philippine team matapos nga ginluto sa Myanmar sa nagligad nga Martes sa score nga 4-1 sa New Clark City sa Tarlac. Una nga nakarecord sang goal para sa Philippine team ang si John Lucero sa 47th minute sang hampang. Sunod nga napasulod ni Javier Maron ang goal sa 52nd minute, Jarvie Gayo sa 60th minute, kag Daisy Quesato sa 88th minute sang hampang. Ginpahayag sang kupunan nga dako nga bulig ang ila nakuha ang kadalagan kontra Laos para sa ila masunod nga hampang sa Agosto 4 kontra sa kupunan sang Thailand. Samtang, madinalagoon nga nakuha ni AJ Obiena ang gold medal matapos nga nagpangibabaw sa First International Pole Vault Meeting sa Cathedral Square sa Halberstadt, Germany. Isa lang ka-attempt ang kinahanglan ni Obiena agud nga malampuwasan ang 5.76 meters kag magpanguna sa napulo kay ban pa ng mga contenders. Nakuha sang pambato sang Qatar nga si Saifuddin Abdelsalam ay kaduwang apuesto nga may 5.66 meters samtang bronze medalist naman si Cole Walsh sang Estados Unidos nga may 5.56 meters. Naibaloan nga ini ang katatlong medalya ni Obiena subong nga outdoor season. Matandaan nga nangin madinalag-on man si Obiena sa mga pole vault competitions sa Austria kag Poland. Ang ining mga balitang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Las 6:45 mga katropa ay nabatian ang detalye sa Balita Hinampang. Balita Hinampang ngayon nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kag-clavawas ka, baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee, kag sa TikTok Shop e-search, ang Turbo Dietary Supplement for Men, pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
6: Extra? Wow! Bonita!
2: Sa karon sa detalye sang aton extra wow balita. Mga katalandog, sang balatiago ng ginhimo ni Christopher Francisco matapos ngayon ang nangayo kayo sang 5 kapesos kagin support sa sulod sang 3 katuig agod yung ibakal sang crayons para sa mga kabataan nga naga-eskwela. Si Christopher ang may autism kagwala ginpalad nga maka-eskwela apang ini ang may mataas nga IQ. Sang panahon sang pandemic, nagtuon ini sa pagbasa kagang hobby sini amo ang pag-drawing. Antes ang pagbukas ng klase, iya gindumdum ang mga kabataan nga wala sang ikasarang nga magbakal sang crayons. Nagbakal si Christopher sang 80 boxes sang crayons sa ginhatag sa mga estudyante sa Calizo Elementary School sa Balete, Aklan. May waluan nga ginsulod pa sini sa sako ang iya mga ginpamakal kaginlukdo padulong sa eskwelahan. Isang huwarang diba?
1: May willingness sa pagbulig pero kulang sa kas. Sa ano pa nagtag. Manug pati gayon okay man na. Makabulig naman actually bisan wala ka kwarta. Imuya facilitator ka lang. Honest nga facilitator blame man nga facilitator nga mang scam mo. Ita mo to sa Negros Island to sa Tubuso. Ahaw manug isda, manug libod ng isang isda, biktima hon pa sang nagpalapakilalang vlogger. Siyempre, ikaw manong libur isda, ang hingyoon, ang biliga mo nga kumprahon.
2: Siyempre, doon sa ano bala?
1: Oo, kumprahon na. Tapos, ang nagkumpra, nga paragtag sang isda. Ano, manami, manimpresyon sang manong isda eh.
2: Oo.
1: Tapos, ginkuhaan niya pa cash. Dito siya nadali sa cash.
2: Yes.
1: Nga binta niya. So, may karma man ah. Balik mo nag-apon siya.
2: Maghalonggid mga katropa, kag dapat ini magpalasulaso.
1: Oo. So yung nagpakilala nga tamaan ka nami batasan bla kag tamaan ka nami ka panimuot kag tamaan ka alwan budlay na.
2: Yes. Extra wow balita mga katropang inyo na batian ginadulong sa inyo sang Premium D3.
3: Express balita sa aga. Express balita.

0: Okay, tara po ay nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Lunes, Agosto 3, 2026. Mayong aga sa ating mga Kitrapo listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, yung mga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga gid sa mga Kitrapo naton nga nagapamati sa aton sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mayong aga, good morning gid sa mga Kitrapo naton nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning sa mga nag-upload sa Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM Radio Petrol Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7 Mayong aga gid kay Sir Mayo Katarsang Candado Camara Calbana. Good morning kay Ma'am Mariah Crispo. Mayong aga gid. Good morning man sa kay Sir Reynaldo Abeto, sa kay Ma'am Angelo Di Monteverde, kay Ma'am Hermite, kay Sir Jules Espinosa Hinlo, sa kay Sir Renny Santises. Good morning. Good morning. Mayong aga, amuman sa kay Jessica Gonzalez, sa kay Sir Mark Joseph Paniban Aurelio. Good morning. Kay sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagka-tunein sa aton. Mayong aga gid sa ating mga taxi drivers, ating mga katropa patrollers. Din man nga bahin sa syudad kay probinsya sa Iloilo. Keep safe mga katropa and happy Monday sa inyo tanan. Sa mga katropa natin nga nagapamati sa Digamay Eatery, sa may Subukuhan. Good morning kag sa Trias Eatery. Maayong aga gid sa inyo tanan mga katropa. May ayad nga Lunes sa aton tanan and blessed August sa aton tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arawang, XFM News.
2: XFM mga katropa, XFM.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, na may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
9: Win

0: 1-800-522-4568. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama nga gratiguluhan.
2: Endless Love.
1: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Elsa Suriano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilito Oy sa akon nga nadakuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 Purdue HFDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibig siya.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mangko sina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
12: ko. Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa pusog.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-sister pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-sister pain.
17: Kangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Yahoo! Sister pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister pain.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Pag-diet ako bukas ah.
1: XFM. Patropa mo.
2: Exciting!
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Sundown Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pa-di-pagi ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
2: Patropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa!

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo a las 7:19.
1: Bullseye.
0: Exciting morning sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye.
0: It's another Monday sa ato sa ring pagparagad today, Agosto na. Agosto 3, 2026.
1: Bullseye.
0: Ari na kita sa bulan nga nagtudok sa ato sa ring paminsaron nga tigpiligado. Bangod man sa explanation ngang August, amo ining katapusan nga bulan, humalin sang last harvest season sa managa tala umabala sang humayan, March and April, subong palang ni nga bulan, naga pamusog-busog kag halarvison naman ang first cropping. Tiwala sang produksyon nga humay, amo na nakagawi anta sa Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Apat ka bulan, could you imagine that? Mayo lang ang iba niyang nag-diversify, nagtanom sa mais, nagtanom sang watermelon o kon sandia kag melon, kag iban pagin sining mga ulutanon, pero ang waay maka-diversify ti apat gid ka bulan nga stagnant ang ila sining duta ang ila sining humayan. Amo nang explanation ko nga abaw sa pagkapigado sa amo nga bulan, nagtudok sa aton sa ring pinsar. Actually ginwani-wani mala nang istorya mo halin sa mga kamalaman ta nga basta gani Agosto da puksiun sa mga malam ang kalendaryo. Well, sa ato sa ring pagparagad ang pagkamanggaranon kag pagkapigado kun kay sa ara mala na sa pinsar ta mo. Ang importante sa ni contentment, kontento ka sang kon anong may ara ka, paninguha ka lang nga madugang-dugangan. Ay, ang problema unay sa lawas sa tao to ang kahisa mo, ha? O galing kay ti igamito na to ni mga negativity to challenge ourselves to do more and para nga magulos wag man pangabuhi ta. Sa ginasiling bala masami ang halambalanon nga paninguha ka nga magasinso hindi lang pagtapaki ang imo isig kapareho. 7:22 sa ato sa ring pagparagad na gaguom-guom dari karon sa siyudad sa Iloilo. Ha? Ang guom-guom niya daw sunda ni laban-laban sang ulan mo. Ha? May bagyo kita si Luis. Pero may nagapasulod pagid niya bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Abi ka tropang January, mag-check kita sa Pag-asa for the latest weather update. Kay mainom kay may anay ni katropang January sang cafe. Amo ini ang Sanson Gold Coffee Mix available na sa tanan nga mga branches sa Mercury Drugstore nationwide. Tinga ang Sanson Gold Coffee Mix, gidimno ninyo. Tinga ang kape ninyo da, may collagen, may glutathione. Ang kape ninyo may mangustin, may empalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina. Sa simple na ton, sinin nakagawian. Basta may mapasulod kita nga nutrients or sustansya sa lawas, much better for us. Amo na ganit kong mga pika mo, make it Sanson Gold Coffee Mix. A quality products ang Yes to Health Incorporated, now tooling its own products bangod aprobado ng operation sang Yes to Health Laboratories. Ang Sanson Gold Coffee Mix, ang mabakal sa suki nyo mga butika kag pharmacy, kag dari sa siyudad sa Iloilo, available man sa clinic, kompleto na mga produkto sa Yes to Health, ara na sa Yes to Health Wellness Center, libreng konsultasyon sa A. Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Well, sa ato sa ring pagparagad sa mga nagapauna nga mga balita kag informasyon, masubong balita ni sa mga content creators nga mga below 15 years old. Nga man, gina-require kamo nga magkuha sang work permit from the Department of Labor and Employment para maka-vlog kamo da, para nga maging content creator kamo. Amo ning nabutang sa latest Dolly Advisory, Labor Advisory number 12, Series of 2026. Ini mga abyan ang gin-release sang July 26, 2026 ni Labor Secretary Attorney Francis Tolentino. Alas 7:24 sa ato sa ring pagparagad.
2: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Latest weather update kita na yung para pag-asa Iloilo sa linya upunta si Engineer Charlie Depra. Latest weather advisory. Kay daw panalasa si Luis dito iya sa Luzon. Why man ah, why man gid nga nagwaswas gid sa landmass, pero isa pa gid kay gidabantayan ta kay daw nagapurma naman isa pa gid ka bagyo outside of Parhau. Latest weather advisory from Pagasa, Iloilo, Engineer Charlie, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ara karon sa linya naton si Engineer Charlie. Engineer Charlie, good morning.
3: Ay sir, may aga sa lewat ng pag tagpalamati sa akin. Yari pina calling tropical cyclone bulletin number 7 karon nga adlaw. Stress to 26. Alas ko na sa atol sa Tarang Central, si Tropical Depression nga si Luis, pinagpunta ba sa Tarang niya available data. Yara sa Central Data Kilometro sa Sitangan, nabagat na si Tarang sa Siguran Auro. May kabasugod niya hangin pagkarabot sa 55 kilometro per hora malapit sa Centro. May pagmandas naman magkarabot sa kilometro per hora. Ang yasin nga movement sa tao, almost 3. Samtang at may isang mga kapayipot, international name na Dolphin, na nagbawas ng Philippine Area of Responsibility. Uli man na si Katanya, nasa 30 kilometro na Sindangan, namin na sa industry, third zone. May kapasugod niya hangin pagkarabot sa 155 kilometro per hora malapit sa Centro. May pagmandas 190 kilometro per hora. Magkahulaan pa nakatunta na minanakatong sa 85 kilometro per hora. Dali naman sa itong sa Tupasan, Visayas, karoon nga daw, alabi ng bayan, Iloilo, at marayan makikita. Magalumon niya kalagitan, correct sa itong, may mga pag-ulan, may latrago, may monsoon. Ang nabiling niya bayan, Visayas, magkakabo pa na kundi sa magalumon ko sa magalumon niya kalagitan, may mga kagadis sa mga ice, mga pag-ulan, at may latrago, dalatang mga Anderson. Makasarangan niya hangin, magkakata nakatungdan, magkakata sa makasarangan niya para sa karagatan. Ang tansa itong temperatura, 4.30 grado. Ang adlaw, nagabot sa alas 5.30 sa aga, matunod alas 6.30 sa hapon. Ikaw mo na pinakawali ka sa panahon, hindi ka ilo pag-aas.
0: Engineer Charlie, magluwas sa kay Luis, may nasiplatan pagid nga weather disturbance outside of Philippine Area of Responsibility, Engineer Charlie?
3: Yes, sir. Amoy ni ang typhoon ng international na dolphin, extreme
0: Pero kontra na wantang iya sining

Wow, gapagwa na iya si Luis at toto sa kasiguran na Aurora Province. Pero may nagpasulod sining bagyo naman ha, with an international name of dolphin. Ang sunod sina, no bite? Tani, sunod sina, crocodile, no? Ang sentro siguro sini kon ang sunod nga international name ka bagyo, crocodile. Kung hindi, Pasay City, Quezon City mo. Pagkatapos sa Manila City, kaya nga sa Quezon City, arada batasan pambansa. Sa Pasay City, arada ang Senate. Ang Manila City, aradang Malacanang. Bullseye! Na, no, naging guro ka porsado kung na bagyong crocodile magsulod na rin sa Pilipinas. Alas 7.28 sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan na Bullseye. Nadumduman tamala ning bagyo nga crocodile o konbuaya kiti ang international name subong sang bagyo outside of park dolphin abi mo. Ang dolphin niya is a friendly mammal nga mammal how why niya nagaitlog na gabata niyang dolphin. That's why it is being classified as mammal ni bla sinakatoon sa inyo the science katropang jan ready di bla lipatan mo nay. So ang dolphin actually helpful inisya mo basta friendly ka man sa ila bala. Di ba damo mga istorya nga may nasalbar ang dolphin iya? May mga nagkalahulog sa barko, dagdag sa barko, ginasalbar sa dolphin. Pagkatapos may mga dolphin na show sa iban sila nga mga pungsod. May ara man sang crocodile show. Crocodile show starting! Ang ating mga mambabatas andoon sa Malacanang. It's already 7:29 sa ato siring pagparagad. Sino ang main character kung may pelikula gin man? May pelikula gin man? Ano ang... Sana sino gusto nyo mangin main character? Ang mga buaya sa Pilipinas. Casted by and with the following lead actors and actresses. Bullseye! Alas 7 media na sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ari ay ang latest labor advisory from the Department of Labor and Employment o kon DOLE. Ini mga bian issued by Secretary Francis Tolentino. Si Tolbla, anay senador ta, he was appointed the Department of Labor Secretary by President BBM. Inigin issue July 31, 2026 nga nag-require sa mga kabataan nga 15 years old and below to secure sang labor permit, work permit sa Department of Labor and Employment before kamo mangin content creator antes kamo maka-vlog da. Yung mga kabataan at younger age actually, mga milyonaryo dun bangod sang vlog. Kay ti millions dun ang anda nga followers. May ara da gani bata nga Ilunggo ni no, katropang dyan ring, bata ang lalaki bala. Psst, psst, nga. Oh. Ganok mo da. Oh. Siya ginapiskila ka mo ni nanay nyo sa linya pagkatapos sa puno kakahoy tinyo da ga, ga kuting-kuting. May ara na eh. May babayi man nga vlogger. May ara pa gani nga below 10 year old na eh. They are now earning money because of their vlog. Ha? Sa ila sininga content, sa ila sininga Facebook page. Hindi mo ma-monetize kung account lang. Ha? Dapat page gidang imo sininga create. So ininga Labor Advisory number 12, Series of 2026, nabutang dari engagement or participation of children below 15 years of age in public entertainment or information through cinema. Buta mo rin sinihan. Theater, may mga show. Radio, may mga drama. Television, mga actors and actresses. Or other forms of media. At di rin nadala yung online, ang vlogging-vlogging. This advisory is being issued for the guidance of all concerned. Republic Act number 9231, an act providing for the elimination of the worst forms of child labor and affording stronger protection for the working child, amending for this purpose the Republic Act number 7610 as amended, otherwise known as the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Acts.
provides that children below 15 years of age shall not be

0: employed except. Among ang exception niya, when a child works directly under the sole responsibility of his or her parents or legal guardian, and where only members of his or her family are employed. Number two, letter B. Where a child's employment or participation in public entertainment or information is essential. Gamito na bing bata as an ambassador of an agency to promote goodwill. Pwede na. In the above exceptional cases, the employer shall first secure a work permit from the Department of Labor and Employment before engaging in the services of the child. Definition of public entertainment or information. Amo ini ang definition sa inatawag na public entertainment and information. Nga mga below 15 years old, dapat mag-secure sang work permit. Kag sa work permit, ang bata hindi pwede ya ma-employ in a full 8 hours of straight duty. Or trabaho. Are, definition of public entertainment or information. DOLE Department Order Number 65-04 defines public entertainment or information as artistic, literary, and cultural performances for television show, radio program, cinema or film, theater, commercial advertisement, public relations activities or campaigns, print materials, internet, and other media. The scope of public entertainment or information is determined by the nature of the work performed and the platform or mechanism through which it is distributed. Thus, public entertainment or information may be distributed through the following. Traditional media. Amoning ang print kag broadcast sa newspaper, sa TV, sa radio. Such as television, radio, cinema, theater, or print, or number two, online media such as streaming services, social media, vlogs, digital advertisements, web services, or web-based publications, or other emerging media. The phrase other forms of media in Republic Act Number 9231 and its implementing rules and regulations also covers the definition of audiovisual media domain under Republic Act Number 11904. Nga nabutang diri. Refers to recorded and live audio and audiovisual content that are distributed via broadcast media such as television, radio, cable, satellite broadcasts, digital streaming platforms, or exhibited such as in cinema theaters, including films, television, content, animated film productions, vlogs, and other content that utilize motion graphics, two-dimensional and three-dimensional design, technology and animatronics, recorded music, music scores, compositions ready for recording, podcasts, and entertaining audio or audiovisual materials or content developed for educational purposes or entertainment content or edutainment content. Engagement of child below 15 years of age in content creation. Damo da katropang dyan. Ray, mga kabataan, yung nag-vlog mo, mahatag kita karoon mga example, di rabla. Basi may masandad ka da karoon ng bata, bla nga ilunggo, bla. May ara, damo. Kung kaysa galing bastos, may ara pa gani mag-uto, di ra, nga nag-vlog at tagay-ili-ilogin. Ari ay, engagement of child below 15 years of age in content creation. When a child below 15 years of age is engaged in content creation for posting in online media, a working child permit is required whenever the child or the activity falls within the coverage of item number 1.1 of the Department Circular Number 2 Series of 2018. Tikin ang langit ang work permit. Accountability of parent or legal guardian. Ay, atis. Nanay kag tatay mapriso kon magamon eh. Where a child works directly under the sole responsibility of his or her parents or legal guardian, and the work relates to public entertainment or information, whether for traditional media or online media, said parent or legal guardian shall stand as the accountable party under Republic Act No. 9231 and its implementing rules and regulations. Nanay ang mamultahan, tatay ang mamultahan, guardian ang mamultahan, di ganin mapriso. Aha, iti untatang money market sini sa mga kabataan niya, content creators eh. Applicability of Republic Act No. 9231. Amo ni, whenever children are engaged in public entertainment or information, whether for traditional media or online media, the provisions of Republic Act No. 9231 and its implementing rules and regulations shall apply, including the following. Prohibition on the employment of children in the worst forms of child labor. Prohibition in the employment of children in certain advertisements. Issuance of work permit for working children below 15 years of age. Dira na dalang. Ha? Reporting of violations. Any person who has knowledge of violations of Republic Act No. 9231 and its implementing rules and regulations may report the same to DOLE or other appropriate authorities for investigation and appropriate action. Signed, Francis Tolentino, Labor Secretary.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga kabataan nga nag-engage sa vlog, ha? Kinanglanan ninyo those aging 15 years and below to secure work permit. Now, under the META guidelines, katropang dyan rin, hindi ka makaubra sang ano ganina, sang imo sininga page if you are, katropang dyan rin, ano gani, below 18 years old. May ara da, guidelines sa META, nga hindi ka pwede even sa imo sininga Facebook, ka you need really to cheat sa imo sininga edad, especially if you want to enter transactions via your Facebook page. Pero in this case, sa pagsulundan para ma-monetize ang imo sininga page katropang genre, you need to be at least 18 years of age because you need to agree the terms and conditions applied by Meta sa imo sininga page, including ang monetization. Ang pag-monetize. So may stop page dira kunta ni si Meta o galing ginahimuan man sa pamagi. For example, ako is already at legal age, nagpilo na, katropang January, sa legal age, what says 18, ubrahan ko karon sang page in the name of my child. In the name sa akong sininga bata. Ubrahan ko sang page. Pagkatapos, iya pangalan or if not butangan ko bi 8x8 vlog. Ha? 8x8 vlog ha. Ang bata ko ang mag-content or mahatag sang content siyang ma-vlog pero akon pangalan. Pero kung ma-monetize, di siyempre hatag ko mas bata ko. May mga nag-milyonaryo sini. Ang mga artista, because of our very fanatic sa mga ginaidolota ng mga artista, tanawan yung ila sininga engagement, likes, ang shares, ha? And comments. Ina nag-contribute para maghanggod kag magdako income nila kay Meta, unknown to you. Basta gani, gina-monetize ang iya sininga page. Tamo na nga, halaman kita ka-like, halaman kita ka-share, mambal nga po, Diyos ko, nakita ko naman ang akon sininga idolo. Ha? May bago naman niya content ang akong idolo, i-like ko kag i-share. Anon to you, they are earning out of your share, out of your like, out of your comment. These are what we call as engagements. Ha? Ti sa mga kabataan, damo sa mga kabataan, ng mga artista, nga may mga vlog man, ang ila sinitag sa kahulag. Kita nyo naman gani, ang ibandara mga day ring pagkatama. Ha? Halos magpalitib sang ilang mga ginasok-sok na ginatago-tago kuntani. Ginapalitib-litib pa kay gusto sang damo ng engagement. Why? Because the more ang engagements, the more nga dako ang ila sini income halin sa kay Meta. Paano maka-income si Meta? Gabayad ang mga advertiser kay Meta. Let's say for example, mabayad abi si Premium D3 Coffee Mix, pero why kami yung gabayad? May radio station yung si Yes to Health. Mabayad si Premium D3 sang Yes to Health 100 million sa Meta. Si Meta, mambal nga, isa ka bulan ha, massive exposure. Si Meta, sa iya algorithm, isalot niya na. Sa imo sini nga page, nga ginamonetized, pabutangan niya na, Premium D3 Soft Gel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Ang kape, para nga makalikaw ka mo, nga magka insulin resistance. Para mapabalik ang inyong insulin sensitivity. Because, ang iya sining sweetener stevia. Ibutang na da with the caricatures and graphics and the video or photo. Tiina mga bian, isalot na sa imo vlog. Isalot na sa imo content. Anon to you, abi mo? May advertisement naman, no? May advertisement gani sa radio kaysa TV. Tiina may bayad. Anon to you, anon to us. May bayad, ina. Si Meta ang nag-earn. Out of that earning ni Meta sa kontrata, yabi kay Premium D3 Softgel Capsule kag Premium D3 Coffee Mix, ibayad niya na sa mga content creators nga target niya. Mambal nga, I want this distributed in Luzon. Ha? Ti-target na sa algorithm ang tanan nga mga taga Luzon ang maka-access na. Kibot ka lang, nag-a-appear at the top of your choices sa wall ang Premium D3 Soft Gel Capsule kag Premium D3 Coffee Mix nga advertisement. Gasalot ina mambar ka nga. Dito tayo ngayon sa Luzon. Ininspect po natin dito yung kalagayan po ng mga bayan dito dahil po sa Romaragasang si Luis. Diba? You have thousands of views. Live views. If you are doing live streaming. Because of that, nga thousands ng imo views, gulpi lang na salutan sa advertisement. Di ba? And you will be aware, kahibalo ka, kaginapahibalo ka, nga may ginabaligya, nga Premium D3 Soft Gel Capsule, ka Premium D3 Coffee Mix, dito ya sa Luzon. Mamba lang iban sini nga way pa kahibalo, abi mabakal ako kag testingan ko ina. That's it, ladies and gentlemen. Ha? So ang iban sini with million views naga-earn hundreds of thousands. Ha? Ang isa mo ka million nga view may reach up to 100,000 depende sa other forms of engagements just like the shares and the comments magluwas sa likes. Sang iban hindi pa na kontento sang likes. Ande bla, gusto i-heart gid kapin pa kon idolo mo. Oh, gina idolo mo be karon na si sinong artista katropang diyan, ray mo nga idol man, ha? Butang tanang gid pati gulangon tanang gid be. Oh, idol mo be si Sharon Cunita. Ande bla. Kon mamista gani mi balon plastic. Oh, di ba? Admitted niya ni Kiko. Oh, ya si Mrs. Jay, oh, aga pang dala ya handa. Tikaron, magamon ang plastada, ladies and gentlemen, sa nasiling na naton, kung gina-likes or gina-like ni mo, gina-comment ka dara, mahambal kang, hi idol, followers, hashtag highlights, you are promoting the page of Sharon Cuneta. And with that promotion, dabo pagid sa mga friends mo makatanaw, malike man sila, ma-share, kag ma-follow sa Facebook page. Pero si Sharon Cunita, yag income, ikaw iya, thank you. So, amo ina ang income anay. So with that, ladies and gentlemen, sa mga kabataan, may ara ka na katropang dyan, right? Sampulam la sa bata, la sa vlog, ha? Nga, katropang hira, may ara ka na? Basi may ara ka na la sampul. Ang mga below 15 years old, kinangla na subong sang work permit. You know, ang mga artista ngayon, ang mga paborito niyo, mga kabataan niyo, mga artista, they are not allowed 8 hours of continuous nga trabaho. They are only allowed mostly tag 4 hours, tag 6 hours. Pero kung kay balo lang kamo sa work area, sa mga shooting sa television, nga tig 24 hours sila ga-camping, ara man nagatulog ang bata, gaupod ang bata, waiting for his or for her time to act. Diba? Parang i-record sa isa ka teleserye, tag 24 oras na sila ga-telenerda. Pero iniya vlogging eh. Ga-vlog. Diba? Parehos man sa ginahimo nyo ka ginahimo, tabla. Ini mga postings ni sa social media. But to tell you, kami dari sa XFM, why kami nag-monetize? Ha? Dari sa XFM 100.7 ilio, why kami nag-monetize sa hamon sining nga page? Ha? May aral na nag-appear, we don't know kung sino sa hamon nga mga admin sining ang nag-monetize. Ha? Pero wala ang amon page gina-monetize. Ah, why namo kamo ya ginapangwartahan sa monetization sang page ah?
1: Bullseye.
0: So, kinanglan ang work permit. Ti damo sini mapiktuhan na ladies and gentlemen. Ha? Ah? Ang mga kabataan nya right now at a very young age, they are supporting their parents. Na mga pariyo sa blasang mga kinokilala nyo nga vlog. Davilino Vlogs, Blanga Baligya, dasang utan sa Santa Barbara, morning ida ha. Oh, nang Avelino Vlogs, Black, kita niya na. Oh. Dako man ang income niya sa kay Meta. Ha? Kay gina-monetized. And the rest of the vlogs. Tandaan niyo na, ang mga vloggers o kon ining mga pages nga gina-monetized, they are earning out of your likes, shares, and being a follower, including your comments. These are part of the engagements. Nga kung nag-comment ikaw, anong matabo sinahaw? Kung nag-comment ikaw, ang mga amiga mo, ang mga friends mo sa Meta o kon Facebook could see kag ma-notify nga ikaw nag-comment sa amo ina nga page. And sikero Manila, ha? Ano ka Manila na? Tawagan ni sina. Gina-follow ka Manila mo kay friends mo. So tanawon nila niya nag-like si Katropang Janrito, friends kami, tanawon ko abi. So mapilitan ka sometimes nga mag-like, mag-comment, mag-share, ka mag-follow man sang page. And that is bonus. Additional possible income para iya sa vlogger kag page owner. Amo na subong madamo diri sa aton sa Iloilo, may vlog diri, may vlog dito kada banwa subong may naga-vlogger. Ang pulis gani gina-monetize nilang ila page eh. Debla? May balaan kita nga pulis nga gina-monetize nilang page. Kada padala nyo da sang information kag kada publish sa pulis sa page nila, may monetization na. At pamangkot kasi sulod sa gobyerno na wala. Basta registered to a private person, blaw. Oh, ga-income. Ah, may balaan kita. Tiyan mo na nga damo, subong, sa 43 ka LGU sa probinsya sa Iloilo, for example, ika-44 ang syudad, siguro mahambal ka lang 1,000 ka-vloggers, siguro mayara. Dito plang lugar mo, Katropang Janre, Kabatuan, Kaglambunaw, palang Kaghaniway, tatlo big lugar na, Kabatuan, Lambunaw, Haniway. Ha? Pilak-bilog ang vloggers sa Lambunaw. Hindi may isip ay, pila ka bilog vlogger sa Haniway ni may isip ay. Pila ka bilog vlogger sa Kabatuan ni may isip ay. Diri sa ato sa siyudad, pila ka bilog vloggers di. This includes ang mga naga kuno abi broadcast just like that of a radio station type of programming nga online. Actually, gina-monetize nila na, unknown to you, unknown to some of us. Gina-monetize. Tikon kaysa, ang mga kabataan, because of that, they are made aware nga may kwarta dira, naga-vlog. Ha? Ang ila-vlog, scripted na, laban-laban may nagahimo. May ara sang script kaya ginasunod. Tikon, may ara script kaya ginasunod, somebody is overseeing ngang bata ngayon naga-vlog. Tinang naga-oversee kung wala work permit halin sa Dolly, ang below 15-year-old nga imo ginahimo, nga artista sa imo sininga vlog or bisan pa iya man na account siya ang nagapanag iya pero in the name pareho sabi for example sang 88 vlog ha pero sa iya pangalan kag may naga-appear dira kag performer nga below 15 year old kinanglan niya work permit kun wala work permit ang naga-supervise nga adult either guardian nanay o kun tatay magamar ka guardian ti dala na da outside of the family. Ha? ini sila mangin liable. Ha? Liable sila. Malahin sini kung may mga suspensions pa ya of account and page. Nang ma-request bala dito sa Meta nga i-suspend ang ina nga page. Labi na gid ko million imo followers bla. Bangod kay way makasecure ang imo performer sa vlog content creator, ha? Below 15 years old sang work permit. Amo ini ang masakit mga abyan nga ego karon sama naga vlog nga mga naga edad 15 years old and below. It's already 7:53 in the morning sa ato sa ring pagparagad. Thanks but no thanks to Secretary Francis Tolentino. Ha? Gapasalamat kita somehow. Ini mga abyan, makakontrol agod to nga hindi madisgrasya ang mga kabataan. But ladies and gentlemen, in terms of regulation, damo padira san dapat kung tani obrahon ng taga Department of Labor and Employment mo. Ha? Aside from this vlog, ha? Damo. Actually, ang tanan nga ini, could be secured by the Department of Labor and Employment and the government. Kadtulo sila to sa Meta, oh. Tanan nga vloggers, content creators, based in the Philippines, dala di account sa amon. Ah. Dala di account sa amon. Diba? And you have all the list of all vloggers, content creators. Masakit sini, kay may mga kabataan kung kaysa gapulup-labtik pas gobyerno. Bangod sang flood control project, bangod mga abyan sang impeachment against the vice president. May mga kabataan nga naga-content subong, kaya nahimo nila satire. Anong pabati-bati, bla? Namal ka nga satirical way of presentation. Anong pabati-bati, lunsay pabati-bati. Why ka man ginatumod, puro ti tama kahayag kung inchinihon mo kung sino ang buo tambalon. May araga pabati-bati sa gobyerno. Di ba? Mambala, kawawa naman tayo mga bata. Wala tayong kakapitan kasi baha, dito, baha dyan, baha doon. Di ba? Thank you. Tikon maga muna, sino na pabati-batian? Ah? Kita nga mga private citizens, you're not guilty. Di ba? Guilty sina mga taos gobyerno. Tikon sa gakiguan sila, bla? Mambal nga, psst, siling nga. Kita ko to sa vlog isang kabata, oh, namuno ka mo. Kaya kung bata na ganit nag-vlog, damo ginaga, ha, ha, ha. Debla, damo da hu hu hu. Ang iban sina gapadiwal pagani. And damo sina ang naga komento. So kun damo naga komento, grabing paglaptaya. You see, ladies and gentlemen, somehow this could also temper sa mga nag-vlog da ngiti pabati-bati bla sila sila ng vlog. Kun bata pa, hay, ano ba tong pamumuhay na to? Baha dito, baha dyan, baha doon. Ano na lang kaming mga kabataan. Yung mga inanak, ha? Ni Adan at ni Eva. Salamat but no thanks, ha? To mga buaya. Debla, why mat may ginatumod? Pero sakit ang ego, ya. Yeah. Kaya nga, sino ginatumod ng buaya sa bungaw? Kung hamalon ta na man, ama nagabarong, kaginapili ta, nga iban, hindi tanan, nga ara sa posisyon halin sa presidente pakadtos barangay kagawad. Alas 7:56 sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan Bullseye there is XFM 100.7 Iloilo. Habal ni JLC Caro, good morning katropan Josil. Bulan tigriwi, mayad lang kadyang may 15:30 daw mayad paningkay singkay da sa uma kadya limpyo na sulod katabungos mo darawat na kabugas o. Laban-laban ang tabungos, sini ginapatakilid na kaginapilo. Ha? Ang lugayan niya ginahapin si dalom sa tabungos. Laban-laban sini alaos na. Kay balo ka mo ang tabungos. Why niya sang buli? Ha? Daw parehos lang na sa patadyong. Ang iya sini ngay dalom, tawag na mo sina lugayan. Ha? Pagkatapos tungtong mo da, ang lugayan sina daw parehos ang kalalaw ng lapad bla. Tungtungan ni mo sang tabungos. You see? Now, yum-yum naman si Mandang, dasadi, kamay, itiri, sari, salapas. Morning, kita, nai, ha? Kang sa tanan niya mga nagapamahaw, dasadi, kamay, itiri. Amo manda sa may bukuhan, kagara, dasa 3 A's. Good morning, kag darama kay Nunong. Nong, anong minuta subong? Teh, lagi tada. Dumduman ko na mas katrupang biya ba? sa kay Angelo de Monteverde, good morning, gid. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Sa kay Paterno si Tarpac Libar III. Ha? Siya, good morning, gid. Katropang Josel, kay Katropa Romel, kay Tropang Jansen. Siya, out-out lang sa Sanyonte, kag Paklibar family sa Barangay Aligri Uton, kag kay Barangay Captain Arnel Asturias. Ah, manugkonsihal niya si Kap Arnel, ya. Kag sa Alconga Paklibar family. God bless you always, Katropang Josel, Katropang Romel, and Katropang Jansen. Salamat. Sa kay Ma'am Ida Puranya, good morning. Kay Chigo, kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Dara sa Freedom Highway, Alimudyan, good morning, Ida. Ha? Tanong panghapita subong, ma'am, with Mr. Chigo Puray, Santon Gold Coffee Mix. Sa kay Randy Lusada, dara iya sa San Gregorio, Lambunao. Kag sa Lambutuda Tricycle Association, good morning, gid. Kag sa pamilya ni Nono Loreno, dara sa Barangay San Gregorio, Lambunao, good morning and thank you for listening to RISX FM 100.7 Iloilo. Sa kay Sherwin Marco Wi, good morning. Kay RV Chris Caceres, good morning. Sa kay mga katropa, patrollers na gali, ha? Sa taxi patrollers tabla. Sa grupo nanday katropa Rodolfo Dilapos Jr. and Company, good morning. Along sa pagmaneho, wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Sa kay Ma'am Lucille Capio, ma'am, good morning. Kamusta ka na dara? Keep safe kamo dara mga OFWs ta bala, mga tigbatas ta. Kay kun wala na sila, sobra sila ni mga 2 ka milyon mo. Pero nagligad ba lang State of the Nation address sa Presidente Ambalya, pinataasan po natin ang sweldo ng mga OFWs na mahigit 7 milyon. Do 2 milyon man lang ang aton ng mga OFWs, 7 milyon kung pinataasan sweldo. Empleyado, guro sa Malacanang ng mga OFWs tayo. Sakay Migota Dennis Oyaban, Dennis, good morning. How are you? Thank you for listening. Sakay katropang James Pahadura, dara sa I-Corps. Yeah, good morning, Katropan Josel. Sa amigo tada, good morning. Good morning, gid. Sa kay Philip Luther da sa Niway, good morning. Ano, hambal ni amigo James Padura, oh. Sa kay Katropa Vibes Kanayunan, siya, good morning. Pasi-out-out kami dali sa May Bukuhan. Siya, kamusta ng tagiya sang Bakhu? Check ta na karon. Kay ang guba nga karsada, way ginakayo. Ang kayo nga karsada, ginaguba. Tang inaya kun si digong pa. Siya kay Glory Yap, Glory Joy Ilambri Yap, good morning. Ari ay. Aring patikim to sa inyo, hindi ba naguro copyrighted na? Ha. Bilinan talaga daan katropang Jan Reyes ang we do not own this video. Debla? We are making our own videos and we do not claim any ownership to the video that we will be showing to you. Grabe nga disclaimer ba? With that, ladies and gentlemen, ipabati ta sa inyo ang sample video. Sample video. Ini may kang tanan sa mga kabataan ba na? Nga nag-vlog. Anong pangalan sang vlog na katropang Jan Ray? May nga randa. Ipabati tabi sa inyo. Ari ang sample sang vlog nga below 15-year-old, the way we look at it, sa itsura pala sa bata, ha? Ara katropang Jan Ray, ara. Upo di silang tatay, ara. Ara. Umpisahan tabla. Proceed katropang Jan Ray.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Ara sa yun, 5 na kalibo, bulay ko ni Seymos pag-eskwila mo, ha?
3: Chogid ka pa!
2: Welcome!
3: Nabalo ko kap, nabuot yung tao. Mambal ko lang si Mo, kap! Inay-inay lang sa pagpangawat, hindi kay... Gapalata agad nga kawatan ka mga kapitan!
2: Anong ambal mo?
3: Ambal ko, Kap! Inay-inayon mo lang pagpangawat!
2: Kalating 5,000. Ikaw na ginabuligan, ikaw pa mareklamo?
3: Lain magambal to daw!
2: Dinukol, takakaroon.
0: That's it, ladies and gentlemen. Sample na. Ha? Bata dere, iyan ni Gibis o Bacolod ni nga page. So ang bata dere, siguro bulubanta tayo mga 10 years old na. Actually, may briefing man na prior. May mga script silang inasunod, sinamo. So that's the sample, ladies and gentlemen. Ining bata, kinanglan, kung ihimuon mo sa actor of a page, dapat kuhaan mo na sa work permit from the Department of Labor and Employment. Bullseye!